0: Yung tawa yung tangtanga ang opisina.
1: Oo, oh, lagi.
0: Ito yung problema niya. Kay, siyempre, di man na nimo appointed. Tanggalan, tawa yung tanggalan ang opisina.
1: Anti-Corruption Commission.
0: Paksi.
1: Philippine Anti-Corruption Commission.
0: Napaksi.
1: Paksi ka siya, si Greco Bilica.
0: Paksi, paksi. Ito ng kwartas bayan.
1: Apil ang kukunin, Greco, pati kaplusa. Paksi yun.
0: Paksi, gitanggal nila kay paksi. Di nila mo gusto mong paksi-paksi lang.
1: Gusto
0: nila malimalita.
1: Di nila paksi-paksi.
0: Ayan, bilipin din paksi-paksi lang. Kung example, may
1: 100 million. Isulod,
0: 100 million, paksi. Paksi, anta niyo, bangasing komil lang.
1: Ayaw ng paksi-paksi. Ari, oh, eh, dalas, walang nyo na.
0: Bantong nagitang.
1: Imalita na natin ni Malita. Nanaki para dali na madalwaan sana.
0: Gitang-tang ang paksi. Kaya di na gustong paksi. Gusto
1: isulod, malita. Malita. Oh, di ba? Ayaw nyo pala ng paksi. Nagsabi pa kayo. Malita pa lang gusto.
0: Sa mga katropa niya. Ito lang i-anonsyo ka rin yun. Nindot na itong signal sa inyong mga radyo. Oh, 95.9. I-scan na ninyo na. Madunggan ninyo ang tingog ni katropang Ruel o katropang Chris D. Kung di mo ganahan o gatanaw sa mga pangit ng hulagway.
2: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Bulsa.
1: Hey, ano lang doon na? Sa una-una raman ang mga pangitan
0: niya. No, tinood. Karang kadugayan ninyo tanaw sa mo, ha? Magkupuhan na mo ba? Tinood lang.
1: Wala may lang makita. Wala yung choice. Pareha naman sila,
0: oh. I-like, share tayo din yun, ha?
1: Hala lang.
0: Managan po tayo sa itong social media.
1: Gani man.
0: Eh, diyan sa iyo mga radyo, pwede ka mamutek sa 0962-479-1855. 0962-479-1855. Yan. Nindo, tato mga programa. O niya, pagkahuman namin, ha? Tapos tayo mga kalingawan, entertainment side. Di ba?
1: Kanang samtang labad ya, samtang naga panghugas plato, background ninyo, di ba? Klaro kay mga music nga.
0: Nindot kayo itong programa sa hapon, kanang X-rated, mga dramas kinabuhi. Di ba? Ya, pagka alas 3 o alas 5, nindot kayo itong mga musika diya, mga kaedad-edad ninyo, 90s music, diya na ito na yung ma-play. I'm a lover, I'm a nut, I'm a... Ano ba nga mga kanta?
1: Oh, katang... Hindi ako ka-memorize.
0: Ano, mga 90s, brada niya. Everybody!
1: Backstreet Boys.
0: Oops, I did it again.
1: Britney. Britney Spears.
0: Brada niya. Kasi siyempre pagka alas 8 sa gabi, kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Si Kuya Helen, nibalik!
1: Ha? Nibalik na?
0: Si Kuya Helen! Nindot kayong programa alas 8 sa gabi, kutub alas 12.
1: Na! Wala rin ka kabalo niya, ay?
0: Wala mo kabalo?
1: Ala!
0: Ala! Bilahan din mo Kuya Helen yung gabi, ibantay mo! nindot kay entertainment program. Hindi mo angay mo balhin. Kaya pagparting nindot agad, malingaw ako mismo na naminaw ko, mao na sigir ko kapulaw. Minaw tag malingaw ko eh.
1: Alam ko wala kay kuan, wala kay lingaw diha unya.
0: Wala kay lapas na ta.
1: Kada abri mo ang squat 804 naman di.
0: Magana sa ta magda secret of health sa ta mga.
1: Ah, oh, kana.
0: Ito makauban mismo itong President CEO, si Doc Revilito. Ay, si Doc Algie Bacal karon.
1: Algie Bacla.
0: Algie Bacla. Si Doc Algie karon ang inyong makauban. Mananagalog po muna tayo. Kinikabahin mga katropa, hantod ka ninyo, Santo Plus.

0: XFM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus

0: pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.

0: Nah, bakasyon naman gyud. Patuloy na kong mabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pa di si papa.
1: Pisot pa yun yung taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting!
4: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
5: Topic na to ganina, kawatan o bastos. Karon nakawatan yun yung sikop yun.
6: Agoy, naana po di ay?
5: Ah, sikop. Sa kapait na siguro this panahon ron ka, Trubang Chris.
6: Expected na. Basta nagpait ng kahimtang mudaghan mong kawatan.
5: Grabe ha.
6: Naging makahukom nga.
5: Sa interview na to kang kapitan kagahapon ng lawa, o trup, di ba? Kahawat po na itong topic. Di ba?
6: Saan tayo patutungo?
5: Saan tayo patutungo nito?
6: Malita na ba ito?
5: Nara sa linya, katropang Philip Oligario, kawatan siko puman mitago skillin sa daanan sa balay nga gisulod na. Atong sayro ng dugan Italy, nini katropang Philip, imo na.
3: Live report. Live report.
5: Ay, wow, grabe yung smile, pero nang lago mga agi.
7: Atay.
6: Against the light, siguro. Sorry.
5: Against the light, tangin mo.
8: Against the light daw.
6: Pikas-pikas. Ana. Kita na kay kahayag.
5: Pero gibaha ang inyong area.
6: Kita ang flood control.
5: Kita ang flood control lang imo ang dikod.
8: Lagi ka tropa Rowel o katropang Chris, ginaandam na karon sa Bacar Police Station ang kasong ipasaka batok sa dinakpang kawatan kalabutan sa trespassing to dwelling o kasong malicious mischief. Aray. Batok na gyaning nadakpan na usa ka lalaki nga nisulod sa usa ka panimalay o nitago sa kilid sa higdaanan kagahapon alas 3 sa kadlawon. Kini nahimutang sa usa ka panimalay nga wala nagpuyo o ginapaayo.

0: sa mga residente na nawag na yung mga tanod, ang gibuhat ang mga tanod, giverify ang area, na dito din na nakita nga ang Brigyo di ay ang purtahan katropang Rubael o katropang Chris. Dungan sa mga kabanay nga nagbantay dito sa area, ilang gusulod ang balay, nga milabay ang pipila ka oras katropang Rubael o katropang Chris. Nakita dito ang usa ka lalaki sa usa ka kwarto na nagtago sa kilid sa higdaanan gayod. Ang gibuhat pag niya katropang Rubael o katropang Chris, iya pag yung gitabunan ang iyang kaugalingon o habol o unlan para dili siya makita. Pero kay ang mga nagbantay lagi nga kabanay, swito sa balay, nga ang higdaanan, nakaplastar o tarong ang kotson, ang unlan. So sila gidudahan, ginila nga dunay nagsulod. Nga doon na pag yung mga porcelain o mga imported wines ang nangatagak sulod sa balay katropang Rubel o katropang Chris, nga nagkatidad o katibuk ang 72,000 pesos. Igayon nga nakita ang maong lalaki, ginakop dayon sa atong mga otoridad, dayon gisubay, labi na kung doon na kinay kauban sa gibuhat niya. Hinoon, gikumpirma man po sa Macar Police Station sa ilang gihimo pakighinabi sa tag-iya sa balay, nga mga nga walay nawala katropang Rubel, katurag yun, mga porcelain o imported na wines, ingon man lain pang butang sunod sa balay, ang naguba tungod sa gibuhat ani nga lalaki. Nagkatinad kining 72,000 pesos sa katibukan katropang Rubel o katropang Chris. Nga sa ulahi, nasairan kining lalaki, gagila sa pangalang si alias June, 31 anyos, residente sa Purok, Mauswagon, Barangay Labangan, Lindakbayan sa General Santos, katropang Rubel o katropang Chris. Sa kasamtangan, nagtingkagol ang suspect dinhi sa Macar Police Station o ginaan ng mga tonga sa itong mga kapulisan ang kaso arong hingpit ng atubangon aning dinakpan.
1: Yun. Wala gi siya kaigtas. Basi na CCTV ang balay katropang Philip na kabantay ang tag-iagid siguro. Niya nanawag sa silingan. Ana ba?
0: Posible katropang Rubel o katropang Chris, pero sa ito ang ganina, gato na ito ang area, naramanday din rin sa ano katropang Rubel, kining naaka sa Baryo Blaan, nga dalan, okay. At bang ana may pasulod. Okay, ang Baryo Blaan is part naman sa Labangan.
2: Dili ba nasa foremost?
0: Nasa foremost siya nahita mo. At bang niya mo na yung foremost, katunaay hotel diyan nga Jensen View Hotel, pasulod katropang Rubel, na ay isa ka dindot yun siya nga balay, nga murag bagol nga hinimo katropang Rubel o katropang Chris. So ang matod pa ang tag-iya manggo, nagbakasyon lang, maunang wala pa'y nagpuyo, pero gipabantay sa mga pariente nga nasa area. Ang ilahang ginudahan dito, katong motor nga nasa kilid, nga kapag liilim manggo daw nila, kadudahan nga, first time sa ilang area nga kadlawon, may nagbilin og motor, kilid atong balay. Tapos pag liilim nila, murag abri gamay ang purtahan. Agoy base may nisulod. Dito na gyud nahita mo ang pagdakop sa nasampit katropang Rubel. Nasakpan
2: ago koy.
0: Nagtago-tago gini to. Abiniyag, di siya madakpan. Oh, nagtugor siya, pitit na yun siya katropang Rubel. Wala, kita gini ang tiil gahapon.
1: Ay, nako. Sige. Salamat sa report katropang Philip.
2: Katropang Philip, di lang. Kwan, malita ka ba?
1: Alaka.
0: Nanalasa. Bakit?
2: Nindot kay kakawaton. Katawa mo ba? Dugay kay mo mga katawa. Dili ba mo kagaya sa mga simple nga joke?
0: Nakoy ano sa imo ha? Maleta ka ba katropang Chris?
2: Agibalik na ano. Bakit?
0: Dami kay kihatag sa mga Duterte.
2: Si kwan eh, katropang kwan eh.
1: Maleta ka ba?
0: Bakit?
1: Hindi ka ma hindi ka mapostan kay di man ka masaktos malita.
0: Ala kalae nang inuod siya. Ako ba? Petro Paruel. Dili ka magsigo sa maleta.
1: Oy, ngano?
0: Literal, ida ko pud.
1: Balik.
0: Ayo.
1: Sige na, babay na.
0: Ano ba na?
1: Pareha na itong color sa nina, dahil katropang Philip.
2: Ah, kagahapon, pareha may color po. Ito siyang adlaw.
0: Ilahay na akong pabinaw sa iyo, katropang Chris.
2: Oh.
0: Sa iyo anak na lang. Ay.
1: Babay na daw, babay.
2: Bye.
0: Basta na ang report, gikan sa patrol, o karoon magpabiling healthy, tumar na. sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayos sa Pilipino para sa Pilipinas.

0: kini si katropang Philip Olegario. FM News. Live report.
1: Laban sa report, katropang Philip Olegario.
2: Bullseye! Grabe kawa, Trono.
1: Oo. Ano man na, uso man na rin kay pwedeng paitas panahon. Pero kanila lagi mga katropa, ayaw lagi ning ibutang sa dautan ba ang kapitos sa
2: sitwasyon. Dili dapat may mong rason ang kalisod ng buhat ang dautan.
1: Correct.
2: Kay dili pwede mahimong ma-justify ang dautan nga binuhatan sa imong tama nga rason.
1: Ayaw mo panundog ka ng mga congressman.
2: Oh.
1: Kay di man mo congressman.
2: Bisag si Robin Hood ganyan.
1: Ordinaryo romantang tao. Kay umawat tabi sa ginagmay na priso kita.
2: Lagi.
1: Pero kari mga dagkong kawatan, di man gina mga priso, misa kung saon yun na. Kay kampi man.
2: Murabag, ipasangil sa katawhan, nga ang hinungdan nga nangawat sila, kagipili sa katawhan, ang katawhan ang hinungdan nga nangimo silang kawatan. Hita mo na. Kamaayo. Ayun,
1: kita nga mga ordinaryo, di kita dapat mangawat.
2: Correct.
1: Bitsang pagkwarta na, di ha, kanabang, sa ganyan itawag ka na, intellectual rights man na di ha.
2: Oo.
1: Ayaw ginikawa. Kana mga idea.
2: Oo. Di ka,
1: kana mga, ano, ayaw ginikawat mang gihapon na. Kabalaman mo aso mo pa doon. Bantogra. Lahi gilang mo pananaw sa iya ha. Ang dikit ko sa iya, marag demonyo gintanawan ni.
2: Nitumbling siya, nitumbling.
1: Ano man di ay?
3: Atay.
2: Tumbling siya pa, pagtumbling.
1: Sorry.
2: Ningkalit.
1: Lahi gilang pagtanaw sa iya ha, marag mag, there's something wrong about him. Lahi ba ako ka ng ano?
2: Lahi mo ang
1: lahi ko ka ng
2: nakay mga
1: nakay gut feeling nga
2: di, gut feel oh,
1: oh. Mapansin na ako ang digid mo
2: oh.
1: Ano say pag ma-feel na ako muli kay ko usahay
2: op lahi ni siya dili ningon nato ni
1: oh murag na, na something good ba
2: but, pero
1: I don't know if it is a gift or not. I don't know kada ko makabalo na kadaan ba nga
2: a discernment
1: oh
2: kada ma-discern ni mo
1: makabalo na kadaan ba for example na sitwasyon nga butang nga
2: delikado.
1: Ano, delikado pa. Makabantay na ka. Ako nakabantay mo na mga pahitabo sa ko. Kabantay mo na usahin. Nag-gra-gra lang yun ko.
2: Pero na, ang mensahe niya nga, dili ta pwede manghilabot sa uban kay kung kita po ang buhatan sa ingon, pwede sakit ka.
1: Oh, sakit kayo. Uy.
2: Sakit ka na sa tuba.
1: Sakit kayo, labi na mabalikan ka?
2: Oh, mabalik sa ingon. Nga, may ang tawag dili mo aksyon tong imong gibuhatan. Karong pasakag kaso na.
1: Ang pinakabukat niya, kung dili sa imo ha mahitabo,
2: sa imong anak, pamilya ni mo.
1: Oh, ano ka karon? Safety ka kay way nahitabo sa imong binuhatan nga dautan.
2: Oh, mm.
1: Okay, hindi pa ikay ka.
2: Mm.
1: Ang imong anak. O di mahitabo sa imong anak, okay, hindi pa ikay ka.
2: Mm.
1: Ang imong apo. Kutod na siya dito sa apo ni mo.
2: Kabalo
1: ang
2: ka
1: epekto
2: nga
1: sa imong ang gaba.
2: Third generation, ginakatulpang Ruben.
1: Ay ba? Oh, ang third generation, ang imong apo.
2: Apo na. Yang anak sa imong apo, dito maapektuhan, kinapektuhan man ang apo. Magpadayo na eh. Tungod lang kay irresponsible kay kanganibuhat sa maong lakang.
1: Kawat pangod na. Ayaw good.
2: Pwede pa ka mangayo. Pwede pa ka mangayo.
1: Usa ka dakong sala.
2: Mm.
1: Ang kabayran sa sala. Kamatayon.
2: Oo.
1: Diba? Muna mag-isip-isip kayo pag may time. Huwag kayong basta-basta chip. Palayo kung tanggal na din ano, chip ko, kanina sa kilid nga nag-pop-up chip. Inapay na sagol de chip, di ko ganahan mo tanaw.
2: Mm.
1: E mura bag ako tanaw, ano, magbalik flashback, bag inatanaw na ko yung naong. Itagaan ko na yung dakong trabaho kagabong at dawat, at pagtindaghanan akong ipang-tantang, daghanan akong ipang-usap ang buwangan ka.
2: Abot, naging ka na lagi.
1: Ayaw lang yung Anton Resinsan naging tawhana ka kay na.
2: Binigyan nyo kami ng maraming trabaho.
1: Piktosan nyo takang buhangan ka ba? Sorry boss. Wala ko natuyo ah.
2: Bisag ikaw naman siguro.
1: Damay mangod tanan.
2: Lagi, dagang kinabuhi ang natandog ba? Sa usa ka lakang ngayong mong ibuhat. Mabalakan na sa admian eh. Dungag na sa admian. Nag-uol na ganyan ni Agi. Samot namin kag-uol ron. Ila, mag-ampor man po namin. Maraming trabaho na rin. Nag-ampor agad mi.
1: Kaya dungag-dungag kagbog at sa perting daghanan ng tao ba?
2: Lagi?
1: Sa imong gibuhat, niyang buanga ka. Eh ba? Di man ta. Okay lang. Kato char lang ito ni Charles to pero but lang lagi. Ang kita siguro.
2: Sa ako, adi ha. Kung sa imong gitanong mo, imong anihon.
1: Sabaga, adi na lang ako kung dubuhaton. Kaya ba si
2: anihon? Makaanay po kayo na lang.
1: lang. Iampun na nato siya.
2: Iampun na siya.
1: Iampun na nato. Dambagong takal.
2: Naging kasing.
1: Dambagong takal.
2: Damag lang.
1: Damag lang.
2: Oh.
1: Wala na ko kabalo kung siya mahitabo siya after damag. Kaya damag raman akong gempo. Kung maparot siya din sa lansang, igoy yung agtang, wala kay labot
2: na
1: to.
2: Nagdinanga na to.
1: Dinanga na to. Wala siya kabantay kung damag siya. Basta akong gempo, damag rin siya. Sorry Lord, sorry Lord. Ibit ako.
2: Ay, nako. Dako kay ni nga example sa tuwa nga, di kita pwede mabuhat o dautan.
1: Correct.
2: Kay daghang masakitan, daghang maigo, daghang maapektuhan. May gani katong nasakitan, kaya pa nilang mo-adjust silang kaugalingon.
1: Tama.
2: Maingon sila nga, napasaylo na taka. Pero paano kung katong imong gibuhatan, nga panayon dyan pong kaunya, katong mga halang po ang bituka ato, nga mabuhat po sila lakang nga, di na ito kontrolado. Di ba?
1: Kanamang kung yan, example ako, Katropan Chris. For example, pareho mong empleyado. Ikaw nakigibuhat sa imuhang imuhang boss nga dili mao nga nakaapekto sa yaha. Pagpaapektuhan ang imuhang boss, kato mga empleyado sa boss, dami magututanan.
2: Suko putaran sa imuha.
1: Yeah? Wala ni mo nag-iisip. Suko gitutanan sa imuha.
2: Nabuhi gud na sila gud tungod sa boss nimo niya. Alangan na magdi sila mulaban. Ang kumpanya, isa na kumpanya, wala niya isipay, no?
1: Kaya wag kang talaga kayong magawa ng masama. Kayong masama na yan, yun ang makapapunta sa inyo sa imperno. Alam niyo ba na walang ano, ako nang...
2: May entrance, walang exit?
1: Kabalo ba mo mga katropa? Ako nagatuog yun ko nga walang ginatawag nga...
2: Purgatorio?
1: Purgatorio. Kaya kung mamatay ka nga mo, adto sa daw ka. Wala.
2: Kaya iampo ka para malangit.
1: Wala, di ka matuwa na. Dari pa lang daan ng purgatorio na nining kalibutan, kaya dari man ka ginasuwayan. Ang imuhang buhi nga kinabuhi, oray lawa, ang imuhang kalag nga naadya sa imuhang buhi nga lawas, mauna, dari ka nga yuta gisulayan na kandaan. Umubuhat, bakag maayo subay sa iyang kabubuton o dili. Kaya kung di ka mubuhat o maayo subay sa iyang kabubuton, iba ang imong kamatayan mag unang judgment. Duhara may mong paignan. Langit o yuta. Way, kalbaryo ha.
2: Langit o impyerno.
1: Langit o impyerno.
2: Oo.
1: Ako
2: sila.
1: Ako magod, ang impyerno to sila lang sa yuta.
2: Ang impyerno magod, dili sila gusto mo dawat. Pero wala sila kabalo, ang ilang ginabuhat, padulong sila impyerno. Kay ang gusto nila, comfort dili sa yuta lang.
1: Na.
2: Pero wala ka mag-una-una nga sa sobra nimo kapaghatag o pagbilian ng comfort sa yuta, nibuhat na kagdautan para lang mahimo kang komportable diri. Sometimes kinahanglan nimong dawaton nga dili komportable para moabot dito sa tumoy, moabot ka sa langit kay mo man gusto sa Ginoo sa imong nga dawaton nimo nga dili lang komportanan.
1: Mao gani nga dili sa kalibutan sa mga buhi nga lawas, ayaw mo kumpiyansa. Kaya ang Satanas, nagpakaroon ingnon na siya, muhatag ginag ka ng kalipay sa buhang nga mamahimo kang komportable. Abi ni mo, mauna to ang heaven. Dili to mao.
2: Tagaan kag power, tagaan kag fame. Tagaan sa tanan sa kalibutan, pero temporaryo lang na. Pagkamatay ni mo, wala na tanan.
1: Nasa imuha tanan.
2: O dili mo na madala na.
1: Ni usaban mong pamatasan.
2: O di ba?
1: Dito ka na silo.
2: Nawala imong gugma sa imong isikingon.
1: Kita nga naman tayo choice din yung kalibutan na gitagaan tayo freedom. Di ba? Gitagaan tayo freedom. Na tayo choice. Gitagaan tayo kahigayunan. For example, nadato ka. Ang kahigayunan. Ang kahigayunan nga ginapasabot niya mga katrupa, nga be kind, mutabang ka nga ito sa nagkinahanglan. Tili ka nga, dolpan, panamon ni mong iwong isig kaingon, aron lang nga mas muangat pa ka.
2: Palisdan pa ni mo sila.
1: Sige na, uy. Hindi mo natang pasto na niya. Tungod sa imuhang buwan nga ka. Ay, nako. Ang Santo Plus Coffee Mix sa mga kagilaan. Kaya ako initabang sa tuwa. Ang Santo Plus Coffee Mix, soya ni siya, soya beans. Nga ginama, mga katropa, aron nga kumbaga, mamahimong nindot at itong pampangapay, ma-energize kita sama sa effects niya ng caffeine na ginahatag sa tuang lawas. Apan, ang epekto nga katuman, nakit imong kutukuto, di na niya ihatag. Muna pilia ang Santon Plus Coffee Mix. Nani siya'y mangustin, antioxidant.
2: Malunggay.
1: Malunggay. Pinakatapis kayo malunggay. Grabe yun ang ano ni. Kumpiyansa mo na malunggay sa yung karang nga perting dali aram mo tubo. Grasya mga unas ginoo.
2: Gani man.
1: Diba, tagrok lang ko na yung mga dadihan, diba?
2: Tubo na yun.
1: Tubo man. Habis yung pagwa kayo na gimo yung lubong.
2: Kanang imong itanong, butangan ni mo kanang imong gipit-pit nga kamunggay mo, tubo rin na siya kwan.
1: Diba? So, grasya na siya sa Ginoo. Karong kita, magkita. Nangitag pa maagi ang Yes to Health. Nga ibutang na siya sa kapsula o inyong imnon. Ang mangustin. Kabalo ba mo ang mangustin, mga katropa? Wala sa bunga ang antioxidant nga dako. Nas panit. Sulay kao ng panit, ba? Ginahan ba ka?
2: Dili, oy. Upload kay part. Yung mula, imong ipon. Yeah. Pero pag imo nang gibulad, imo nang gi-powder, nadi ang antioxidant.
1: Nadi ang antioxidant nga ginatawag na tong Santon. So kamo diha pilian ninyo. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa paborito ni mabutika area at testimonya atong paminawon.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Pusa!

0: Ima. Colyus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: XFM.
6: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Kwan sir, ning kalit regyudog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya. Mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kong mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig madayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sir, tinuod yudi ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
6: Vision X. Slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
9: Exciting!
10: Santone Plus Herbal Capsule. Ang

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Kalit na pagkawala sa supay sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga trudge and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco 2.
2: Sige, kamat yan si mong una ni mong bana.
3: Ay, nahilo sa balanghoy.
2: Uy, ang ikaduha ni mong bana, o sige, kamat yan.
3: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
2: Katong ikatulo ni mong bana, o sige, magiging kamat yan ato.
3: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
2: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige, magiging kamat yan ato niya.
3: Ayaw, saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay?
3: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
4: Exciting! XFM.

0: oras, 8:41. Ah, erting nga, paspasa mo dagan ka pa, Chris.
1: Oh, labi na, gugisgot ng kawatan. Ha? Paspas ka mo dagan, mura pong oras, kawatan po ng orasan niyo.
0: Lagi no?
1: Paspas ka mo dagan.
0: Grabe ka ng mga kawatan ba no? Nausok kayo ng kawat ron ba?
1: Lagi. Ah, basigin mong uyab di ate, tanawa ate.
0: Ay, kumpiyan siya. Di lang uyab, basigin mong asawa, gikawat na na.
1: Kanang manok ni kuya di ako, kanang iyang napuro mabuntag, kapi-kapi niya, bulot-bulhutag aso, na bantay na ba si kawaton na po na.
0: Lili, ang problema di ha, kinangawat ka, ang balik sa imo, ay mong asawa ang kawaton.
1: Agoy, tapos ka di ha.
0: Ika na bang naghilak yun ka ba nga sa kapi? Mawala sa imo ha, tanan.
1: Pagkahapdos.
0: Biyaan ka sa imong asawa tungod sa imong gibuhat.
1: Na.
0: Nag-uban sa laing laki nga buutan.
1: Agay.
0: Dili kawatan. Bahalag medyo bahalag ano medyo bastos.
1: Oh?
0: Importante di kawatan.
1: Bagay no. Kay kanang iyang pagkabastos na may rason. Nganong namastos siya kay na-upset siya.
0: Dili tong bastos niya kanang minanya ka.
1: Oh, dili to mao.
0: Kay
1: dili to mga driver nga ning Kuya Napdos Jensen kay grabe ni bastos mga manyakol. Daghan daw kaingon ang GCPO, daghan daw kimanyako lang Jensen.
0: Grabe.
1: Oh, nagay sila nga paimbestigahan gina siya. O dapat lang, kay kung dili nyo paimbestigahan na, basing kami ni Katrupang Ruel imbestigahan na, tapos ko niya.
0: Na. Alas 8:43.
1: Nagsugod na tag-imbestiga gahapon ba ya?
0: Alas 8:43 atong oras mga katropa, kaling bahina, hatog kanayon sa Santon Plus Herbal Capsule!
2: Hey! Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Muna'y produkto mga katropa sa Yes to Health. Santone Plus Herbal Capsule mga katropa. Pero tinindot na. O gosh, pero tingin si kanta po ng kanta ha?
1: Gani.
0: Grabe
1: kayo. Naabot na bisag asa ni.
0: Oo. Maski dapat ko sa pikas gani, masika ko madala, madalahin ko, ani ba?
1: Bukol-bukol, gani mo agi?
0: Oo, mga bukol-bukol. Lagi tinoon man. Dako ba po kung siya tabang sa mga bukol-bukol? Correct. Ito ang antioxidant, magod siya.
1: Lagi.
0: Kapalang mo ka nang nagaburot sa inyo na toxic, magod na. Toxic, magod na siya, katulubang Chris.
1: Wala madrain o tarong, wala kagawas.
0: Oh, correct.
1: So, kay na ay problema na clogging sa imong lymph node, lymphatic system.
0: Correct.
1: O niya, kapalo ba ka nga, cancerous kay na kapag wala makagawas sa imong lawas ang toxins.
0: Mura nga kamo diha mga kagilaan, ha? Mag-igmat yun mo o mutek yun mo Santone na Plus Herbal Capsule mga katropa. Mao gina inyong imnon. Ayaw gina mong salig niya ng uban mga kagilaan. Kay dari kita sa original. Ang original mga katropa nga iya sa Yes to Health ang Santone Plus Herbal Capsule mga katropa. Di ba? Mm. O,

0: na siya ang nga naman bukol-bukol gyud ang katropang Ruel. I explain na to sa inyo,
1: yeah,
0: because na. Mangosteen is antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Ang kana mga bukol nga yung ginasulti diha mga kagilaan, mga toxic mga na. Oh. Sama sa ungigon kaganina. So kaya na siya mga katropa nga i-flush out pinaagi sa tuang Santong Plus Herbal Capsule.
1: Mm, kay antioxidant man.
0: Antioxidant. Mangosteen balandaan, grabe kay katropang Chris.
1: Mm.
0: Nya dili man pud mo epekto ang ginatawag natong antioxidant katropang Chris kung dula po kay bitamina o mineral sa imong lawas.
1: Correct.
0: Mabitaw nga giparisa ni siya og malunggay.
1: Mm.
0: Kay kabalo magita nga ang malunggay puno sa bitamina o minerals.
1: Tagi. Mo na yung pinaka-list na itong ma-provide sa Banimalay, pero wata kabalo mo ito yung pinaka-nindot nga imong ma-provide sa imong pamilya.
0: Oo, oh, masulti mo nga, malunggay raman ang sudan. So, ayaw ninyo ilang.
1: Ayaw ilang. Wala kabalo kung si kayang buhaton sa malunggay.
0: Correct ka.
1: Muna nga sa una gani, wala may mga unsa mga pagkaon nga ginaandam na ito nga kanang fancy, kanang lami kaysa pananaw na ito. Pero less day kay itong vitamins and nutrients.
0: Muna, di ka matingala ka katrupang Chris, no? Kanang kusukay buka o malunggay. Karang ano ba, ang kinabuhi ba ka ng lugay kay grabe ba?
1: Oh, grabe ang longevity.
0: Mm.
1: Okay. Sa una, karang hilig mo sa kong lulo, karang sabaw ba isda? Kanya parisan lang luya o malunggay?
0: Lalamiana. O kato! Kanipang bungas malunggay, parang lalamiana ka ito pang Chris.
1: Ay, akong ugangan. Paborito kina niya.
0: Sama, Ilocano, muna?
1: Ang sa kanya tawag dinding-ding, di ba? Dinding-ding. Ang sa katong nga pa isang luto nila, anak.
0: Tagalan niyo na siya kanang gamay ang kinamus niya.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ah!
1: Niya prito? Parisag prito gamay?
0: Mm.
1: Kanang kuan ba? Kanang marot?
0: Mm. Ah!
1: Tingnan miya, ano? Laway, mino.
0: Hindi undang sa tag-program nga, ano?
1: Pero lang ba yung ginasya, actually? Ay, salamat dahil kay sa itong gihatod nga bunga sa malunggay di ay sa kong igsuon si Red Nux.
0: Ah, okay, okay. Pero mga katropa, kung ano lang, di mo, sahay ka to, tapulan kayo mo ba?
1: Lagi.
0: Di man tanan ha, dali na ta sa Santong Plus Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Kaya Santong Plus Herbal Capsule na yung mangustin o na yung malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Ang mangustin ka balong magita antioxidant. Ang malunggay mga katropa puro sa vitamin at minerals. Unsa pa ikipagitao ninyo? Diba? Dari na ta mga katropa sa masaligan ang Santong Plus Herbal Capsule.
1: Oh, giredi na natin para sa imo. Igo na lang siya kamutuman, anak.
0: Mm.
1: Kanang kumbaga katong dilema sa pagprepara, katong kalisod sa imuhang timing kay busy mo kay ka. So, giandam na lang tanandaan. Igo na lang siya kamutuman.
0: Mm. Oh, pwede, kabalo mo, mas nindot po na siya parisan ninyo kanang nasa likod ng katropang preso kanang premium D3.
1: Ah, kani.
0: Oh, gusto mo vitamin D3?
1: Oh.
0: Atay premium D3.
1: Dili na
0: soft gel na siya.
1: Oh, dili na sila bago sa vitamin D3 kay kabalo na sila gikan sa adlaw makuha nila para
0: yes.
1: Ma-absorb ang calcium sa lawas.
0: Oh, nya kay di ba magpainit.
1: Madlok may kinagluta tayo no sa. Naka-drip daw siya to ni aging si Mana.
0: Agay. Oh. Ay mo sige drip kay naman po tay Santon Gold Coffee Mix.
1: Na toy kuan. Na ay glutathione
0: and collagen.
1: Katong mga hupya ka namang naong ganit kay collagen, naan na siya nga na. So, pilihan na kung sa'yo makatabang na sa'yo mo. At least ka niya siya giandam, naturally, gi-formulate siya para makatabang sa'yo mo. Dili para makadugag problema.
0: Yeah. Alright. Oy, may nga buntag sa tanan nga mga kaigsuunan na to. Nga kanay bang na-involve ni ining problema sa so, kote-koto dapat mag-involve mag-inutanan mga MCOs aminan mag-inatag dili katrupang Chris nagi MCOs nga way pakialam
1: o oh, tinor man kay Sib
0: nahimo lang yun siya kanang konsumador
1: basta kung sariya okay rako
0: karoon na lang manghinlabot mga katrupa kumusaka ng kurinte
1: bitaw dagan na siya reklamo dagan siya po sa Facebook
0: Sa tinood lang sa kote-koto paghihapon sa tanan, ang pinakabaratong kurinte.
1: O, bisag
0: dusi? Tanan saka.
1: Bisag dusi?
0: O, 14 ang uban. Dabo, 14 pesos ang dabo.
1: O, guy, paita.
0: O, akong
1: bill bago lang, kabalong kagpila. Kaya wala naman mga washing machine. 4 may lang.
0: Wala, hindi ubus naging mo ha.
1: Wala may washing machine.
0: Bastos naging mo ang bill.
1: Itong niyagi kay, nag-abot na sa 5, na may washing machine. So, mao di ang konsumo ra gidani mo.
0: Guba ni mo.
1: Naguba ang washing machine.
0: Guba imo kwintador sa kutay ko. Kutay sa kwintador ni Katrupang Chris. Palabot ani.
1: Chef, ayoko sa atong washing na kutsi pa.
0: Eh, guba imo kwintador, guba.
1: Kaya expect ko mapatong size meal kay anak lagi. Pero may na lang kay walay washing. Dako yung gada yung kaon ng washing, no?
0: Kuha man gani nga, mas gamay akong konsumo, mas nisaka man noon ako. Kabuang sa mga member consumer owners na magi plebisito karong Sabado o Domingo, be wise enough to vote. Yes mo kung ganahan ninyo nga ibaligya ang sukote ko to. Baligya akong term nga naman. Ibaligya magidato ang distribution utility. Ayaw mong tuuan ang nakapaskin nilang dihang nakabutang no takeover, but na. Ako musulti na yung kustinuod, kinabasa man akong si GBA.
1: Baka man yung motor na to, dito pwede mo makakdari.
0: Nakabasa ko sa Conditional Joint Venture Agreement. Kung gusto ninyo nga ibaligya ang kabtangan sa Socoteco to, hala pag yes mo. Go! Pag yes mo. Kay paliton nyo nila ang atong kabtangan. Ang inyong kabtangan. Di mo ko bangkong, kay di man ko member.
1: Consumer
0: ako. Paliton nyo ang kabtangan sa Socoteco to. Mauto ilang ginatawag na 70%. Ug karang 70% dili na mapadulong sa inyuha nga mga miyembro nga naman. Maunay ibayad sa mga empleyado.
1: Mm-hmm.
0: Retirement, retrenchment, unsay term nila diha, basta separation pay na siya. Kamala mo unsay kwentada sa separation pay? For example, ang lineman, nagsuldo karong 32. 20 years na siya sa iyong serbisyo. Tana may mga lineman diha, katropang Chris, katag 20 years na.
1: No, lagi.
0: Okay. 20. Inunta ta times 32. 640,000 ang ibayad sa usa ka empleyado ka lang. Inunta makakuha tag mga 9 million. Inunta na ipinak ka lineman, 32 lineman pala na pinak empleyado na aso ko tay ko to. Mo benchmark ta lang taog makakuha ni sila tanan mga katropa og 500,000
1: kada usa.
0: Kada usa. I times nimo na og 300. Naa pa sila 300?
1: Naa.
0: That's 150 million!
1: Grabe no?
0: Pero di man o ba niya nabot ng 20 years?
1: Ano na, maximum niya itong i-compute.
0: Ah, dali. Sige na lang. Compute na lang na ito. Nga ma-average siguro, apil lang tanan, na ma-average siguro silang mga tag...
1: 5 years, 10 years.
0: 10 years na lang. 10 times, yun ito, tag 30 ilang sweldo. Napay mga mga sumubuan eh. Na 300,000. I-times mo 300 sila. Oh, 90 million. Hurot niya po na nga ito ang 70% kibayad.
1: Ikaw lang ito na mayan sa tao?
0: Nga, di pa lang ka na. Di ba? Atong giskutan before. Ang kato mga obligasyon. So, sukote ko to ang muabaga.
1: Dagan kay mga fault line ba? Kay, supposed to be, ang problema ang gidunta mo, ito'y tagaan.
0: Dili na siya matawag na partnership.
1: Dili
0: kay
1: na.
0: Ang tanang pas-unon, iabaga sa sukote ko to. Daulems sa tinood lang. Ang pribadong
1: kumpanya.
0: Dili ta again sa Ignite, ha? Ato lang yung klarohon. Dili ta again sa modernisasyon. Pero siguro huna-hunaon lang siguro na itong maayo.
1: Sige na patay opsyon. Ano ba kung napabay yung mabilin nga opsyon para sa mas nindot nga...
0: Isa pa na. Kahit kung ma-approve ang plebisito, wala na katungod ang joint venture, ay no, ang Socoteco to nga mangita og
1: laing
0: investor. Nakabutang.
1: Nakalati dito sa CGBA?
0: Oo, conditional joint venture agreement. Naa.
1: Ang basag kinsa naman imong pangutanon na, basag ka nang, dili siguro mayo, dili kayo bright, dili kayo kabalos balaod, pero pangutanon mo magbahin na, dahil lang, time sa, time i-hold sa nato kay magunaw na tagtarong kay kaugmaon ni sa kong anak, kaugmaon ni sa mga umaabot na kong generation na muna akong ipamana sa ila, huwag mo kay kwarta, pero kung akong masiguro nga maayo ang servisyos kuryente, makahatag ko o kasiguruhan nga ma-provide na ako ang mas baratong kuryente, pinaagi sa akong desisyon karon, buhaton siguro na ako eh.
0: Wala may nangampanya dali nga mag-yes mo, mag-no mo, mag-boycott mo ha. Amo lang ilatag ka ninyo.
1: Oo.
0: Isa-isa ko na itong latag pagbalik. Ha? Dako kayo ning hampak. Section, section 13. 13-1. Inig-abot na gani sa closing date mga katropa, formal na nga muhunong ang Socoteco to sa pag-distribute sa kuryente sa tibuok niyang franchise area.
1: Mm-hmm.
0: And I think, balita na ako, 2040 pa mag-expire ang franchise ni Socoteco to.
1: So ang mag-distribute ani, kining bagong kumpanyang itoko nila?
0: Katunang JVCO, katunang Mindanao, sa ito'y tawag nila
1: Mindanao ha? Electric and Power Corporation.
0: Orang mauna. Tama ba? Basta mao na, Mindanao, something Cheches Melon Shake. Mao na siya mga katropa may tabo. Nga, siyempre 70-30 kontrolado sa Igday. Ang 70% sa kumpanya, kaning JBCO nga inyong itukod, ilang itukod, kaning Mindanao Electric. Ang Mindanao Electric, 70% ang panag-iya sa Ignite. 30% lang ang Socoteco to. Mm-hmm. Do you think Socoteco to has sole power? No. Then nakalatid sa Section 3, 2, ang gitawag nga, kaniyang kadlukan, equity delusion.
1: Delusion.
0: Delusion. Kay pwedeng mo us-us ang bangin sa Socoteco to ngadto sa dili mo ubos 5%. Kung mudugang na og kapital
1: bitaw kay
0: ang Mindanao Electric. For example,
1: Kulangon. Mudugang
0: gyud. Kitingan nila mo mga kapital ta. Socoteco to may kapital kayo.
1: Wala na. Nabayad na namin lahat sa tao eh.
0: Sige, magbuhi mi kapital, ibawas din sa mong 30%. Bawasan mo 5% ang kapital, okay. Palito na mo 5%. 25 na lang.
1: Oh. Turn na po, na na problema.
0: Ah,
1: dungag na po.
0: Tumatag bagong bago tag substation, dungag ta. Ah. May kapital ka sa Kuteko to? Wala.
1: Wala.
0: Sige, bawasan na to dito sa imong ikuti. 20% na lang.
1: 20%, hantod ba dog 5% na lang yun?
0: Ah. Ay, pero di mo usos og 5%. Mga katropa sa 30%, duha ang board of directors sa Socoteco to.
1: Mm-hmm.
0: Isa ka board of director o isa ka unsa to, independent. Pag 5% na ka, isa na lang kakabuok. Niya karon og naay decision making diha ron.
1: Crucial
0: nga decision.
1: Niya bahin pagyud sa kanang ang desisyonanan kung tagpila ang matag kilowatt hour atong isingil.
0: Nya dili man ka inunta 30% gyapon sa duha. Inunta tulo ang board of director nga iya sa Socoteco to inunta tulo. Karon mo babag mong tulo. Ang taga Socoteco to bubabag mo. Dili pwede kay nagpromise baya mo nga di ta mo saka og kurintingan mo saka mata. Dili ta masugot, dili mi masugot ana. Ah sige, iagi na to mutation.
1: Sa may daogon niyo sa pito.
0: Ah, sa may daogon ninyo, tulo ra mo, pito sila. Ah, giuna-una ba na nato? Pero kung masugot mo ngayon, ana, itong kahimtang, go with it.
1: Ano tayong problema sila niya? May mag-decide, ana.
0: Ah.
1: Pero kung imog yung wise, yung kagpunguna-una.
0: Ay, walo ganit na yung ilaha.
1: Oh.
0: Kay mamahimong 11 ang board of directors.
1: Asamot na eh.
0: Walo ang sa JBCO o namang regular o sa ka-independent director. Ang sa Socoteco to, tulo. O, tama ko, tulo. So, yung una na mahitabo mga kailaan. Nga, dili pag yung sigurado ng isaad nga kamo ang kwaon nga kontraktor niya ng ginasulting operations and maintenance, dili sigurado. Why? Nakalatid sa joint venture agreement mga katropa nga bisan pag kamo kontraktor, nga Socoteco to, mupailalong gihapon mo sa ginatawag nga procurement policy, arm's length basis, o cost competitiveness JBCO. Okay, ang taong taga-gobyerno na eh. Eh, pwede mong paboran. Basta naram mo yung kickback.
1: Bitaw.
0: Yung private man eh. Muna-huna man na sila. Ang gobyerno mo, gasto. Ang private mo, gustong mutipid. Dito gina sila sa pinakamarato. Pero masaligan nga serbisyo. Ang muagi man mo ani, masao na lang na. Kung yes mo, ang pait pa yun, nga kalbaryo nga ibilin Socoteco to katropang Cristo, kalatid sa Section 5.1. Ang Socoteco to maoy mubayad sa tanang buhis og baydonon
1: na
0: sa pagbalhin sa mga titulo, lakip na ang value added tax, creditable withholding tax o guban pang mga baydonon sa gobyerno.
1: Paita po na.
0: Why labot ang JBCO?
1: Murang nahitabo ba nga naas sa Socoteco tigsulbar sa tanang mga kanang unsay mabilin nga problema.
0: Kay kung partnership pa ang inyong tawag ni ana mga katropa. Kung partnership pa ang
1: tabangan
0: inyong,
1: na eh.
0: Tabangan ninyo, di ninyo ibutang sa litag ang Socoteco to. Ayaw ninyo biyae sa pagbayad og tax.
1: Kamu na gayng ning sulod dili gani mo tag iya nga inyo ha patanang pabor minuang man siguro na eh.
0: Dawat limpyo ba ning style ani?
1: ayaw lang magkalain, ha? Pero mo ni akong kung sa layman's nga pagsabot ba?
0: Wala man eh. Dili man mo ninyo mabakakan ni kinaman eh. Nakalatid man eh sa conditional joint venture agreement. Nga wa ninyo gi-explain sa katawahan.
1: Nga, mo ninyong gustong pabutuhan o yes.
0: Nga tayo ba nga uban dihang konsihal nga utro po kakampanya wa ambo to gibasa ba ninyo ng conditional joint venture agreement nga musulti man mo nga di mawalang sa kutiko to di ba gin siya mawala ang pangalan magpabilin ang kooperatiba pero mawala ang distribution utility sa iya ha
1: kumbaga ba mura bag dili mawala ang tao pero nailisa na siya kay bawad ang siyag value kay wala na tong iyang basic nga function
0: ang iyang papel o niya sa Sokoteco to which is peak power na siya iya man na pero do you think the new GBCO mukuha gihapon og kuryente sa peak power diesel man abay
1: di na na oy
0: ah do you think ang saad is sila ang gihapon ang gatong i-hire nga contractor sana sa giyon kaganina wa man ni kasiguraduhan nga naman moagi man sila procurement policy moagi sila arms length basis o moagi sila cost competitiveness sa JBCO kanang tukuron nga kumpanya nga Mindanao Electric kanang man ni ana nga ando na pa 60 ka adlaw nga ultimatum katrubang Chris
1: luugyan
0: kun dili mabalhin sa Sokoteco to ang mga titulo sulod ni ining panahuna 60 days adunay katungod ang bagong kumpanya which is ang Mindanao Electric nga maoy mo padayon og process
1: pero nay pero
0: singlon ang Sokoteco to sa ilang panudlanan
1: bayad saan luoy
0: nya gigapos di ining ginatawag nga hierarchy of priorities
1: bayad sad kay partner ta ara siguro
0: section 8
1: akoy process ikay bayad partner eh.
0: Kaling section 8 ang pinakakuyaw. Ang 70% nga madawat kinahanglan una nga ibayad sa separation pay sa mga trabahante, utang sa Sokoteco to sa NIA,
1: okay.
0: Utang sa Sokoteco to sa bangko kung naaman, pagpuno sa mga restricted meter deposit, o pagbayad sa mga suppliers nga doon na sila'y utang o donasyon sa kagamhanan. So nagpasabot, nga base nun niya, mumho na lang ang mabilin. Nasabtan ba ninyo na?
1: Ang pinaka, kung ako consumer ba, pangutana ko na ba, nabilin para sa mua ni? Mabilin sa mua.
0: Gipangutana ba ninyo na? Wa ninyo na gipangutana, I am sure. Niya, ang kuya po niyo, dali ka ng mga account receivable.
1: Kanang dagko?
0: Oh, bahin sa mga daan ng utang sa mga konsumante ba?
1: O, mangulikta sila?
0: Oh, ang Mindanao Electric, igo lang sila magtigkulikta sa kooperatiba. Kung mapakyas sa pagkulikta, walay tulubagon ang Mindanao Electric.
1: Amo ni partnership eh.
0: Na, diba? Ang Sokoteco to, ang butubag di ada kung di mo kulikta. Ang kapait pa, kung sila ang mangulikta, mangayo pa yun sila og administrative fee.
1: Bullseye! Saan naman yung klase nga grabe yung partnership niyo eh?
0: Kani! Joint venture agreement niya, katong conditional, katong contract. Nga ato ang maunay ginapa-approve sa plebisito. Maunay nakalatid. Di bakak! Naani sa papel. Nga delikado pag yun ang section 6-2. Kung magmando ang regulatory body nga mo refund sa over-recoveries katropang Chris, so Sokoteco to, gisaad sa kooperatiba nga sila mismo umubayad sa joint venture agreement.
1: Tapos na. Sokoteco na mismo umubayad na po.
0: Sokoteco to, dili ang bagong JBCO.
1: Oh, grabe. Dili ba na siya? Ako ha, kung gibalansi ka, niya pa lang ginakon niya nahuna-hunaan ba? Puro naman lang ang dautan, ang tulubagon sa Sokoteco, o niya ang iyang kaatbang na partnership manunta ni. Dapat daboy, hatagan po nila og tabang si Sokoteco. Partner, maghana!
0: Section 14 sa Conditional Joint Venture Agreement. Ado na ginatawag lock-in provision. Ariyo, oh, section 14. Lock-in provision. Buto sa buto yan ha. kabutang diri. Gididaan ang sukoteko to nga makigistorya o makigsabot sa ubang mamumuhunan o mga kumpanya.
1: Na.
0: Kung ma-approve da sa plebisito ang sukoteko to, di na kamu pwede nga makigistorya sa laing pribadong kumpanya. Aron tabangan kamo. Partnership ni? It's up to you. Vote yes for it kung gusto ninyo na. Nga klase nga mga kondisyon. I don't think Ignite is a white horse or is a white knight.
2: Today.
0: Trojan horse ni?
2: Virus.
0: Virus. Ilog tanan no Arthur Jenhurst.
1: Bitaw-bitaw. Kuan siya ba kanang maghimo siya kaugalingong desisyon sa imong ipanag-iyahang computer?
0: Ikaw tagiya sa computer pero namonopolyo na kanito sa Trojan.
1: O sa sakit pa na cancer.
0: Cancer.
1: Mabuhi siya sa sulod sa imong lawas.
0: Sorry pero na, sorry asin. Ha. Mga ilagig pa sa ilo. Ayan na pong kasuko sa mo ah. Pero mga mga na yung nakabutang sa conditional joint venture agreement. Aman may kopya. Ako na ako'y kopya. Ako ginigibasa katrupang Chris.
1: Di para mahimo pong balanse ba kay magsulti ta diri nga walay basihan, that's not balance.
0: Kung masugot mo nga ana ang mahitabo, go for yes.
1: Yeah, lagi lay.
0: Sa among ginapsulti, pero kung di mo masugot, mag-no mo.
1: Oh.
0: Di mo sigurado, abag-boycott mo.
1: Inyo ang desisyon, dili kami mo decide.
0: It's not ours.
1: Amo lang gilatag sa inyo ha, ang tibuok impormasyon nga walay gikilingan ba. Kanang gisulti yun na mo kung unsay sulod sa CGBA.
0: Wala man ko'y problema. Nga naman, next month na naman ko'y solar. Kabugiro ka na.
1: Pwede mag-series. Ay, baka naman dyan sa may mga sponsor.
0: Huwag ko'y problema.
1: Nag-grant na rin yung blonde. Nag-grant na.
0: Wala pa ito. Pero amatik ba ito? For pensioner, wag ko ito.
1: Ayun.
0: Ako, mother. Ako, mother.
1: Hinahinayan lang bayad siya.
0: Sponsor lang. Ayan, siya bayad.
1: Inggit naman kami. Uy. Pero alang, mas maingit ta kung di na to pakialaman nga mo decide ta aning bahina. Kanang base sa unsay tinuod ba?
0: Basta kami wa may problema ha.
1: Oo.
0: Ma-approve ba na o madili? Kami mo bayad ra magin mi kurente. Wa man ta choice. Wa man ta kapilian.
1: Lagi.
0: Mahitabo man na bayad gyud ta kurente.
1: Lagi.
0: Wa may laing
1: timan iha.
0: Wa may laing distributor unless otherwise mutugot ang Congress nga mubuhat og laing
1: distributor.
0: Duha na ang distribution
1: sa ginsan.
0: So doha na eh, gwapo ang labanan. May competition.
1: Competition.
0: Oh.
1: Monopolize mong gina siya.
0: Kani kay monopolize mong gina siya.
1: Sila lang ang gitagaan o katungon.
0: Sila kaya, lang
1: kung may expire ang franchise sa Kuteko, sila ini-apply. So automatic sa ilahan na. Di ba?
0: Ang bot, ang tugutan po na sa Congress, murag, I don't think so.
1: Ay, kay murag nabi, ito investigasyon
0: diha ang Congress. Hindi, kung sa kalapad sa area, pwede rin
1: matungin. Duhaon.
0: Duhaon. Pindi, dapat na i-provision na sa balaod.
1: Lagi.
0: Sige lang, mag-congressman sa ta. Atay.
1: Basta, ang amo diha, nga, nihatag ng kahigayunan, nga ma-realize ninyo ba? Kung sa magiging tinuod sulod sa CGB, kanyang gisulti na mo. Pero ang pag-decide na sa inyo ha, dili may pwede makahimo o gang mo-derive o sa kadesisyon, kaya wa, may kapasidad mo boto. Kamu man to. Kamu may naigahom na may kahigayunan nga amo decide para sa inyong kaugalingon. Para sa mo ah, amo nang gilatag nga ng CGBA nga inyong ginaingon, mo ni sulod nga walay labis, walang kulang, among iparelay
0: sa inyo. Pero nalang ko'y analysis, gamay.
1: Unsa man?
0: Kung kusog pa mga katropa, o confident sila nga makuha nilang 50 plus 1, nga nung dito man sila mag-rally sa DXCP.
1: Nag-rally na, yun yung tinuro ito?
0: Oo. Grabe mga paskil, mga picture na butangan dito. Si Father Injil, gibuhat ng Padre Damaso.
1: Pari raba na. Ako, di lang kumukomment ha?
0: Ako, di pa kumukomment. Basta mawala ito yung nahitabo.
1: Oo.
0: Yeah. Mga kaubanan na ito sa buhat. Di ba yung taga-Christmas party? Nakatay na wong kunya mo ito di ha? Karang December?
1: Ako, basa ako, wapong ka-attend ha? Bisag ka usa, gina-invite man ko pero wa pa jud ka attend kay busy pud kayo. Pero karon December lingaw kay na.
0: Di ba taga Christmas party? Tanang medyas din san sa DXCP. Napakainawong ni mga tawhana mo adto diha karon December.
1: Diha na gibabalan ni kung naa pa didto. Ay wala ko naman to ning lumalabay ra man to. Joke-joke raman to. Anak
0: pero na, I doubt mo. Ato gyapon na sila.
1: Ato gyapon?
0: Oo. Ato sila. Ya, kita lang dito. Humatay personal na ito, ha?
1: Bagay na. Asa, ang...
0: Kung natay personal na, kamuray ka personal. Sa tinuod lang. Trabaho lang po, wala personal lang. Kaming ilatag na lang mo doon sa mga angay na ito mabalaan sa katawahan.
1: Mm.
0: I am sure kanyang mga katawahan, mga MCOs, huwag hindi sila kabaloon sa iunod sa conditional joint venture agreement.
1: Oh, at least man lang makasulti po sila. Ay, salamat po sa XFM. Nga, gitukig yun eh, gitagaan o kinabuhi ba nga, ma-realize na mo, nga, unsa ginaisulutan ha?
0: Mm.
1: Kay kung wala
0: man gud sa katilingban, di lagi, man
1: gud, this ano, is a valid issue.
0: Kami kung tayo rin gusto na mo pakahilom.
1: Hindi
0: may maghilabot.
1: Pero ang pagpakahilom nga wakay buhaton sa usa ka dautan kung kagituhan sa uban nga dautan.
0: Di man pwede.
1: O mahimo mo pugang murag compromiser pug ka. Mm. Murag ikaw nga promote pud nga sige pa bahal na sila da watay labot ana.
0: Among sublion. Wa mi nang kampanya og yes, wa mi nang kampanya og no, wa mi nang kampanya og boycott.
1: Mm.
0: Naa sa inyong desisyon. Amo ang gilatag ra diri unsay unod anang conditional joint venture agreement.
1: Correct.
0: O wa pa ta naghuman ni ana. Kung ito di mahuman ang plebisito, mupasabot yun ni sa katawahan.
1: Mm. Dapat inyuha mo gano'ng
0: trabaho. Ayaw, yun, why baka pugong sa mga ni? Basta kami, wami na kampanya, dari boycott.
1: Mm.
0: Taroho lang na ito na. Eh, base unyag, mahingan na po niya, apil-apil na po niya ng ako, katulik ko, mangyug ko.
1: Mm.
0: Pero nasakit, pagyug ko sa inyong gibuhat, yun nga, hinga na ba?
1: Giapil yung simbahan.
0: Apil yung simbahan. Ako, dimyas, mangyug ko. Nasakit po ko sa inyo.
1: Giapin ninyo ang institusyon.
0: Giapin ninyo ang institusyon. Eh, nga, ang magpatukod ng building, miral ko na, nabuang na ni na unsa naman tao ni. Pagkawa si tao, statement ang Notre Dame.
1: Diba? Unfair kayo ba? No, naman tayo justisya.
0: Karang, ya, inaan pa ninyong eskwilahan nga anti-puro, anti-puro private ba na?
1: Dili, makagipugo siguro ng eskwilahan.
0: Ang eskwilahan, tama kay opsyon.
1: Buhindi mo
0: ka nito. Ang type 4 ang Notre Dame, saan ang UST? Nga nung waman ninyo, ginihanan ang UST o kang type 4. Nga ni apil mo na dito sa kausa. Apil mo na sa koalisyon. Mas kuyaw to, kay mas mahal to, dito tuition gamay.
1: Ah, mahal-mahal ganito. Pero, Gorman, ni Uyon man ang tawag na magpa-enroll sila sa gubangon man nila ang tuition.
0: Ilahan man ang choice.
1: Lagi.
0: Pagamot sa kurente ka, wama kay choice.
1: Hmm. Wala, may laing utility.
0: Lahi iskutanan ang eskwilahan. Lahi iskutanan ang public utility.
1: Hmm.
0: Eh, kada, private man na. Naman na si
1: Momo. Dapat ganit, di ba? Nakoy na nakita sa Osaka Post ba nga, ang Osaka public utility, dili na siya pwede sudlan ng negosyo.
0: Ah, karon mo, question may anang eskwilahan sa gobyerno. Asa mang budget eskwilahan sa gobyerno, be? Tubaga ko nung ko ninyo. Nga nung mupili raman diha og ay ganong na may slot lang. Limited ang slot sa emisyo.
1: Mm.
0: Dili ba na anti-poor?
1: Pobre mo siya.
0: Kinsay anti-poor karon government institution man na. Tubaga ko nung ninyo. Nakapasa ka sa emisyo pero mahutang kang slot. Dili gabo ka ka-enroll. Mapugos ka dito sa privado.
1: Wala naman yung lain.
0: Iba ang rason. Kulang ang budget. O sa gibuhat sa gobyerno, tulog eh.
1: Oh.
0: That's government entity. That's the school of the government.
1: Mm. Pero kay dili mo gulang makiter tanan lagi.
0: Mura with due respect rason sa mga taga-emisyon, di ba gindi na makiter? Kay limited lang budget.
1: Lagi.
0: Asa man nila nakuha. Okay, waman sila kapabayad o tuition.
1: Mm.
0: Naaman minimal.
1: Minimal kay i-cater ganito itong least fortunate. Ito mga IPs.
0: Ang nakabaga ni anang tuition nga nakiskwila di asa emisyo ang government.
1: Oh.
0: Pero limited ang budget.
1: Mm.
0: Di rin makater ang tanan.
1: Mm.
0: Oh.
1: Di lang ikasakit sa buot sa uban. Kay first come first serve lagi.
0: Ako anak ng laki nakapasa. Pag-abot, wa na islat. Gigi-priority lagi itong less fortunate pa.
1: Mga IPs.
0: Mm. Pumunta ko yung trabaho at ito pag-enroll.
1: Napugos na lang yun ka. Pero at least, di ba? Kanang na kay kagawasan nga mupili ba na makilaing option. Di din mo kayo ma-blame ang usaka institution kaya nalagay laing option.
0: Hmm.
1: Para na, sukuti ko, nabatay laing matakdan.
0: Wala eh. Kaya ko rin tayo wag ito laing. Uy, la. Chip, muna ka commercial na yung chip no? Sige chip, manatan sa nato chip, mabreak sa mi chip. Ay, muna nga nubra na rin yan yung chip.
1: Nalingaw.
0: Nalingaw, aming tao rin. Ay, pasailo ka na sa amin ninyo, mabalik lang kami mga trupari sa paminawan na to ang testimonya sa nakainom na sa to ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Ima. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Vision X Plus user Atong Paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santone Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: FM.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: Santon

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Salton Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Hashtag Santon Plus. Herbal Capsule na.
1: Balo garong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na CCTV.

0: ako di ko mo yun bastos versus kawatan. Basta ang klase nga pagka bastos katropang klase manyak.
1: Oo, hindi. Manyakol man.
0: Lain siya. Mga manyakol mong dakuham na.
1: Dapat gani, ginapaipit na nasira eh. Nga na mga kwan klaseng tao, ipaipit na nasira para di na makausap.
0: Dili mo tangag labuyo.
1: Katong puro ba ayo?
0: Puro niya, paha, plus ba?
1: Ah, isa kas mana siguro maghalang-halang ba?
0: Berita ni katropang Philip, tanawa.
1: Ah.
0: Manyak na tricycle driver.
1: Nanaghan?
0: Reklamo sa mga manyak na tricycle driver na naghan.
1: Na.
0: GCPO, gipahibangnuan ang publiko. Grabe na ang mga post social media ron. Narapong ibaguhay lang. Nag-video yung tawon siya. Minanyak po ng driver pag kabuangan yung mga tohan. Eh.
1: Kita katong kuhan, katong sulod siya sa Osaka establishment, doon ka babae niya, nagpaarak siya dito.
0: Lakin po to. Ay, ito sa dawato na report. Katropa Pini Poligario, imo na. Live report. What if kung ikaw ang manyakan?
2: Saan?
0: What if kung ikaw ang manyakan sa tricycle driver?
2: Na, magbahay siya.
1: Saan na niyo, dahil ka bahay man?
2: Wala siya makuhaan eh. Naningalawas. Hindi na niyo mapuslan. Gamit na
0: niya. Sakit ang ulo mo, ang gari mo eh.
2: Wala siya makuha ka ni Nutri. Nagigamit na niya sa Omar.
0: Aray ko. Okay, ibalita na niya.
2: Okay, dali lang, okay. Lagi katropa Romel o katropang Chris nagpahimang no ang General Santos City Police Office sa publiko nga andam silang maghatag o tabang ngadto sa mga mabiktima ani mga manyakis nga tricycle alang sa pagpasaka og kaso o galing mapapatud-an nga aduna gayoy pangpabastos o pag-take advantage matud pa sa mga babae o mga biktima ani mga manyakis nga tricycle driver human naging sumala pa sa Traffic Enforcement Unit Jensan misaka ang kaso o reklamo sa mga bastos nga tricycle driver. Kini ang pamahayag ni City Director sa GSCPO na si Police Colonel Ariel Acala human ang nahitabong press con kagahapong adlawa sa buhatan sa GSCPO kahinumduman nga niniaging simana bagong pagmanyak na usab sa pasahero ang reklamo sa TEU Jensen o gasumala pa kini nga nag-viral sa social media human lagi nga nakita gayon ang itsura sa tricycle driver katropang Ruel o katropang Chris. Ang pasahero nga estudyante gikan sa Plaza General Santos musakay untag tricycle panulong o pauli silang panimalay sa Barangay Lagaw. Sa dihang gituyok-tuyok manood sa tricycle driver ang maong pasahero hangtod sa naghisgot na gayod ang tricycle driver kabahin sa uyab matud pa aning biktima o kung kinsa kaiya matud pang patyon kay siya na lang ang ikapuling nga uyabon katropang Ruel aning pasahero. Sumala pag yun, nagkadugay sa ilang paglibot suroy, nakaabot na sila ni usa ka tindahan ug namalitog mani ang tricycle driver. Humanog palitog mani, sumala pa na dugangan ang kahadlok aning babae, humanagibutang sa driver ang sinsilyo sa mani sa legs sa pasahero nga babae. Hanto sa nakaabot sila sa usa ka mall ug dunay ni parang pasahero o dito na nahitabo katropang Ruel o katropang Chris na ang pasahero nga babae nakasinggit, nakapangayong tabang, human, dali nga nagpasutoy o dagan ang tricycle driver sa kahadlok. Human lagi nga nag-viral sa social media ang post o reklamo sa babae na kuhaan o na-identify sa TEU Jensen sa ilang pakiga pangayong tabang sa LTO kini nga tricycle driver nga manyakis. Mukundiin ni niaging simana, naghisgot sila o naghusay sila katropang Ruel diri sa may TEU Jensen. Tagbausab sa paghimakak o pag-deny ang tricycle driver tungod sa maong reklamo katropang Ruel ang katropang Chris. Ang pahimangno sa General Santos City Police Office ugaling mabiktima kinahanglan gayon nga dapat masaligon sa atong kaugalingon paligunon ang ato ang presence of mind o gang confidence katropang Ruel kaga dili dapat magpadalak sa kahadlok.
1: Hindi maratol.
2: Ang kinahanglan yun himuon is dapat mapicturan or ma-videohan gumikan o galing mabantayan matud pa sa tricycle driver nga gina-videohan or picturean ang iyang tricycle o siya mismo posible nga undangon sa maong manyakis ng tricycle ang iyang dautan nga ginabuhat.
1: Tinuuna.
2: Ang pangutana pa nato karon sa General Sato City Police Office gumikan kasagaran sa mga reklamo o mga post ani mga biktima katropang Ruel o katropang Chris pag naanal gani sila sa eksena o gatagbaw na usab sa pagminanyak kining tricycle driver usaon kun dili gayod mapicturan sa pasahero o sa biktima ang tricycle or ang driver ni ini tungod lagi sa kahadlok. Sumala pa nila gipalig-on sa GSCPO ang ilahang coordination with the Public Safety Office in terms sa mga CCTV cameras. Paulagi nga dapat ang purok matag area katropang Ruel or matag corner matud pa sa dalan din sa Dakbayan sa Edra Santos adunay ligon nga CCTV para ugaling dili gayon maka-video ang biktima at least dunay recorded nga mga footages para at least ma-identify o madakpan ang kinsa may magbuhat ani.
0: Iyan. At least ay action nga ginapay kayo ng atong GSCPO. Okay.
1: Wapo na siya katropang Ruel nga kanang waking partner sa PSO. Okay. Para matagaan yun ang action. Kaya paspas magun kung naka-composite ang ilahang himuong action.
0: Tama, tinood. Sige. Salamat sa report ka, Tropang Philip. Manyak ka ba?
2: Kagatong tinood o dili?
0: Naman na dili. Dili, tinood. Ako tanag yun ko.
2: Pick up down sa...
0: Dili, dili, pick up.
2: Manyak mo ko. Manyak mo ko. Oy, dili, oy. Ako kaya pinakabuotan dira sa tua.
0: Ay. Okay, noted.
2: Ano nakaputi nga, anghel na anghel ta karong adlawa.
0: Pareha ta.
1: Pareho no.
0: Nakaputi ta.
2: You're as white.
0: Si katropang Chris, anak itom.
2: Bawa na siya. Grabe yun si katropang Chris.
1: Ako nasad.
2: May tricycle ba yan?
1: Ay, wala akong masahero.
2: Wala na.
1: Ang sakay sa akong tricycle, ako na pamilya.
2: Ay, wayo. Okay. Kaya ako driver, oh, bro. Driver po de. Wala na tricycle.
0: Sige, bigyan ka na, Ron.
1: Ma-report ka na reporter ka ni Lucapa.
2: Ano nga siya daw, wala kayo nagkumbalita, paligislip, ano siya ko ha? Tapos sa patrol lang po daw ang magligis sa ako ha? Wala yun tayo.
0: Ayakin sa'yo mo balita, siya.
2: O, siya nagbalita ka na.
1: Videohan lang, videohan.
0: Ang kitang tiyan. Ang kitang tiyan. Tama na rin, wala pa nang ito rin.
2: Ay, wala na, sige. Masa na ang report, gikan sa patrol, lugaron magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X-FM News.
3: Live report.
0: Sakit ang tiyan.
1: Sakit sa tiyan si katropang Philip. Dapat mo inom yung kag Santon Plus Coffee Mix.
0: Na, sinuod.
1: Kaya para mawa na yung panuhot si katawa siya, ha? Wala ka ng mga hosting aning tawhana ni, magbantay na jugo kay sakit ang tiyan ako ni. Katong team building ba no? Sakita sa panga, eh.
0: Lagi? Hindi mo maano ba? Hindi mo mabantayan ang iyang kalang joke nga.
1: Oh,
0: iyang
1: yung banat ba?
0: Iya.
1: Adi na ko to kaya.
4: Okay.
0: Pero pakabot mo ko dali sa mic. Seryoso mong gano'y.
4: Okay.
1: Okay. Siyempre, kung man newscasting, wali agon.
0: Gwapo rin siya entertainment siguro, no?
1: Gwapo, butang ka na si programa. Galgalan siya ito ba?
0: Ay, na-entertainment na itong oras mga katropa. I-break sa tangan dalik. Kasi mo, lampas na po tanin ni katropang Chris. Apita kita mauman, relax sa muna.
1: Okay, gamay na lang.
0: Gamay na lang yun. So, isgot patakaroon nga sa itong pagbalik mga kaigilaan. Relax ha, relax. Ay, syempre, kinibahina mga katropa. Atong kaliyo sa Santo Plus Coffee Mix. Sari ah, nindot at ito paminawon mga

0: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Hi, this is Fiolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: XFM
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tukad nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting bro.
4: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
5: Exciting.
4: Bullseye.

0: Oras 9:37.
1: Bullseye.
2: Oras na para mag-decide na ka.
0: Ah.
2: Mag-healthy lifestyle.
0: Tama.
2: Ayun na pag karang pa-late-late diha. Healthy lifestyle, healthy mag ginang di ka ma-late, di ba? Na muadto ka sa imong trabaho nga perminti ka healthy, labi na kung nakay Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yeah. Starting ninduta. Ako kay tabang sa tong kalawasan na.
2: Lagi-lagi.
0: Nga, di pag yung kinupya.
2: Walay kopyahay kay kung man na siya. Di ba, kung mag-post ka sa Facebook, no copyright infringement. Nga, ikaw, mag-upya kang product.
0: Pangit.
2: Pero ting ulawa, paano siya tawag sa'yo mo ah?
0: Okay na, takang ingredients lang.
2: Oo.
0: Problema, pangalan yun ba?
2: De, ang basta wala yes to health, pikoy. Pikoy na, pikoy.
0: Piki na, piki.
2: Oo. Mau lagi na masulti, basta wala yes to health, that's fake.
0: Basta tanang Santone nga product nga katropa nga walay yes to health nga tatak. Ayaw gina. Ayaw mo kumpiyansa ni Ana.
2: Oh.
0: Kay nana na gisagol diha ka di mao. Wata ka balo kung unsa na. Basta nana na synthetic unya.
2: Wata ka balo.
0: Basta oh. Santone ha, Santone.
2: Oh.
0: Ang tatak Santone.
2: Mm.
0: Pangalan sa produkto Santone.
2: Santone.
0: Ayaw mo pasiguro mga katropa. Basta wala ka na yes to
2: yes
0: health.
2: Yes to health gina ba siya?
0: Ayaw gina mo kumpiyansa. Kay ang yes to health manggod ang main purpose is to makatabang sa katawan.
2: Authenticate ba mo? Authenticate siya sa kanang pagkamatuod nga pag-sorting healthy.
0: Pag-sorting herbal gid siya.
2: Oo. Oh.
0: Wala siya isagol synthetic.
2: Ginampingan sa yes to health ang iyang credibility nga dili siya ma-brand as kanang fake ba. So mao nag mosulti mi nga dapat na yes to health.
0: Yeah.
2: Ang Santon nga product ka. Para klaro ta diha kay ramay uban magkopya-kopya mo lagi ginigayon na mo ang pagpangupya. Sama ras pagpangawat. Ug ang pagpangawat ug ang pamakak parehong sala. Ug ang bugti sa sala unsa man? Kamatayon. Oh, kabalo man mo ana. Mura ayo yung buhata.
0: Tama, pero kung gusto niyo buhata, na buhata
2: niyo. Mura gyud pala si GBA. Mubot mo guess, kamo mo decide. Mubot mo no, kamo mo decide. Mo boycott mo kamo pa labit ana kay amo nang sulti lang mi sa tinuod nga impormasyon.
0: Oh, kay lesson kayo nga na makabuhat kag sa nga di mao mga.
2: Uy, katropa Ruel na koy bag-o nakita sa akong sa post sa mga kauban natos buhat. Kay katulad gid ang gihimo tong rally sa usa ka sibianan, posibleng na islander nga kaso o kanang uban pa nga mga legal
0: grabe,
2: action.
0: Grabe man gud ang mga litrato dito. Ay ang mga ang sa tawag tarpaulin nga gipang bitbit.
2: O malisyoso kayo.
0: Defamation man gud to.
2: Lagi-lagi oh.
0: Yan nakuhaan mo ebidensya, na picturean mo.
2: Agoy na, klaro mga dagway dito.
0: Ma-identify mo dero, pa-identify mo niya.
2: Na, problema gid na imbis kay nang ginabuhi lang mo diha niya. Naunsa man hinuon mag-atubang mong mga kaso, pwedeng paita.
0: Pero unta lang din ang tamahamtong sa kaso. Istoryahan na lang gud.
2: O, kanang pwede pa man sila mga ipasaylo na karoon ka pang Ruel. Wala pa man siguro nakuan. Istorya lang gud.
0: Tama na gud. Sama na gud itong isang gitanggal na yung email lang. Kaya naman karoon ka no, pagpaklaro. Hadlock man. Eh, kagla cyber libel eh. Patakagyaw-yaw. Karoon, hadlock o cyber libel. Gamiton pag inang page. Ay, nako. May pa ako advice mo, ano? Sinana kay bukol-bukol pag Santone Plus Herbal Capsule.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Bullseye!
2: Klaro.
1: Bullseye!
3: Taro kayo.
2: Kadang imong bukol-bukol, dagan na grason, dagan na hinungdan.
3: Oo.
2: Pwede panuhot, pwede kadang mga toxins, kawa kagawa sa lawas,
3: nga
2: nag-adto sa lain-laing parte, muna mubukol siya. So dapat naa siya'y imong sakto nga kadangpan, nga mawa na siya. Nga kadang imong kulba-kulba tungkol sa bukol, nabukol tungkol sa kulba, kada, apilag pang hagpasaylo, inumag Santon Plus Gold. Para buha ang kabalaka. Kaya kung pailan kag kaso, pwede nga duka, pwede kulbaa, maanak ka dito sa kuano korte, musulti ko tinuod, unya, pa kuan sa Biblia imong kamot, pait kayo, no?
3: Ay, nako, still lan. But anyway, sa ito mga katropa, nana sa inyo ha, mga katropa ha, sama sa mong ginaingon dari, wami ng kampanya, nga mag yes mo, mag no mo, mag boycott mo. Ang mga dari sabton ng gud ninyo maayo
2: si content.
3: Ang content sa conditional joint venture agreement. Mga tana mo, wala may dautan mga tana. Mga tana makisayod kay kani magud non reversible ni pa muna na siya diabetes ba.
2: Oo.
3: Pagka nagka-diabetic ka.
2: Naano na siya diha.
3: Nga wala ka nag Santon Plus herbal capsule.
2: Di wala
3: mo maprotektahan. Pag naano na din mo wala pwede na nato na siyang ma-regulate, pero naanagin na siya sa mong lawas.
2: Kadang may minusan ang mga epekto.
3: Pero, mauna, so wala pa ka nag-borderline na yung napita, mag-Santon Plus Coffee Mix na ka, o mag-Santon Plus Herbal Capsule ka. Sama na po na doon sa karon sa inyuhang ano, kay non-reversible man. Pag ma-aprobahan na mga katropa, di na 25 years ang franchise sa Osaka Distribution.
2: Ibang anak nga 1-year-old, magkauyab na siya, nagdako niya. Naragya po na yung...
3: May, tagdaka-safety mo, daan di pang sular.
2: Oo, lagi. Iiway problema.
3: Okay.
2: Mayroon na, bahala na mo dahil, inyuham na.
3: Okay. Sa Luzon, sa Visayas, parti naghanan na nagpasular, kay taas o yun lang rate dito. Bisa pag gamay lang ang distribution.
2: Uy, nindot po pa sular si Jinsan, kay grabe ang harvest sa kuan. Init ka yung Jinsan.
3: Ani, wala pa gani ka init, naggana na. Nagtigang.
4: Atay.
2: Ang kanang solar, 'di ba, sa light man na siya nagdepende, dili sa heat.
3: Mas kusog ang init, mas kusog siya marbes.
2: Ah, mo ba?
3: Pero dagom-dagom hinay po. Nagapon siya marbes siya pero hinay lang siya. Hindi siya anak kusog marbes.
2: Pagkagabi hybrid na ka hybrid.
3: Pagkagabi nakay battery siya makuha.
2: Okay. Mao dai to mapalit siya. Mahal-mahal ang battery ana po.
3: Mahal-mahal po gamay ang battery. So kung mahurot ibang battery, mubalik siya dito sa grid. Automatic na siya mag-switch.
2: So gamay na lang gud ay imong gastoson.
3: Gamay. Possible.
2: Makaminos gud ay ka.
3: Kurente mga 500. Pero kung magdako kag baterya, possible siya nga
2: wala kay gastohon.
3: So na nagayto mga napatao do 18 pesos ang billing.
2: Na koy kaila katong sa usa ka kuan scientist siya nga nagagahimo og mga kanang pesticide. Pero ang ihang balay tibuok sular tanan. Aircon siya dito buntag. Kuay problema kada ka kay sa sular. Gipangtakod taga takorong.
3: No na nindot pag nakasular.
2: Farm gito actually ang balay puno kay kuan, puno og mga solar.
3: Ang ano man god, ang namagoy solar katropang Chris, hindi magbaterya, so nakasolar sa nagbuntag, pagkagabi, grid na sila.
2: Oo.
3: O mauna'y possible nga sa itong balihinan po, mamatusulti sa ni boss, solar siya, pero hybrid. Pagbuntag, solar atong gamit, pagkagabi, mabalhin tao grid. Para napatay ba ito nun sa, ano yun, sa...
2: Siyempre, para membro po, tas kutay ko.
3: Membro man, ang kumpanya, membro man, kaya naman ito, just to help man. Y2H. Na.
1: Bullseye! Bullseye!
3: 9:46 ang atong oras sa itong mga katropa niya ang nagpaminaw. Ato lang sublion mga kaigalaan. Ato yung side role kung unsang unod sa conditional joint venture agreement. Kinaanamagin na. Dili ta magpadala sa ilang mga istorya. Kita mismo itong musayod. Magsulti ka rin sila nga. Nakultabang. Tinuon bang yun? Actually, ani ha. Kung ano na magiging kapital yun, dako yun siyang tapang. Pero di rin magod na mao ang hiskutanan. Musugot magigta nga paliton nila ang distribution utility. Mao magod na siya ang pangutanan.
2: No, na.
3: Di rin magod na dito sa benepisyo. Normal yun na kay private tanay kwarta. Ang ano, ana, ang tendency ni ana, maminusan yun na itong brownout.
2: Oo. Oh.
3: Pero dili ta makasulti nga wala nang itay brown out. Kaya di ba na nakontroladong linya. Mahoptan tayong supply di. Dali mag-brown out o mag-load shedding di ayan.
2: Oh, magka-problema ang kuan dito. Ang generate,
3: generation.
2: Kay na-crisis dito sa pulang. Asa magkamukuha supply?
3: Pag ang NGCP, amo sulti nga, load shed ta. Wala may kurente di ha.
2: Wala mahimo.
3: Wala mo'y mahimo.
2: Mawagun ang highways kuryente. Kumbaga, agianan sa tarang kuryente.
3: Pareha ko dati, katong wala pa ng Sangregani Energy Corporation.
2: Mm.
3: Di ba, short man tag-supply sa kuryente.
2: Short yun.
3: Kanunay lang tanga nag-load shedding, napila ka oras itong brown out. Wala problema.
2: Wala tayong irritation.
3: Wala tayong problema sa generation, ay sa distribution that time. Ang problema na ito, ang generation.
2: Mm.
3: Di ba? So, sa ibuhat, anay nakahuna-una, nga mutukod ng coal-fired power plant des masim. Di ba? So, bauto, Anthony, madugo po na. Dagan po kayo nagbabag, dagan po kano, nagmakadaot ko no. Pero, napurso, di tarawa, wala tayong problema sa supply.
2: Nakahatag ng solusyon.
3: Nakahatag ng solusyon. Problema na ito karoon ng distribution kay aging ang atong mga substation.
2: Hmm.
3: Pero, makayar ko daog nga kanunay ng PMS, preventive maintenance na ginasakto perme, hindi lang ko na basta-basta mo bigay good. Ang problema kay murag karon tuiga, late na kayo yung PMS. O karon pa mo October mag-PMS, so gupit sa 11 ata. Di ba? Dapat naka-PMS na
2: rin. Di ba naman ito sila scheduled nga brownout? October 6 yata ito, nabalhin ba ito?
3: October 11 ang sugod talan, sunod-sunod.
2: Agoy, na.
3: October 15 ang schedule nato ito rin. Di ka nalasay sa buntag kung ito, wala 5 sa hapon.
2: Atay. So, pwede na tayo duty ang hapon lang.
3: Oh, adjust na itong time.
2: Iwa man tayo may buhat ng trabaho kay Y. Kuryente. So,
3: wala tayo balita. Anang,
2: oh, no?
3: Wala tayo balita pagkapit sa 15. Wala tayo buhaton pit sa court 14. Wala tayo prepare.
2: Oh.
3: Pagkapit sa 15, pwede na tayo hapon musuhod. Kaya, mahod sa mata dali.
2: Lagi. Para makaprepare para exercise.
3: Okay, syempre. Alas 5 pa mo sigaw. Alas 5 pa tayo mo prepare.
2: Mawagin.
3: So, adjust na kita sa itong oras, ana. Okay?
2: Okay ra.
3: Napata kay choice.
2: Wala choice. Unless na kailangang trabaho.
4: Atay.
2: I love my job.
3: Ay, nakto. Ay! Sa itong mga kaigalaan, sa itong mga katropa, kumusta ang atong impeachment na complaint?
2: Lagi, no?
3: Unsa ni una ni mo gani man?
2: Kanang si... Katong kana ni trending kay nag-appeal man na si Pangulong BBM ba sa usa ka blog post ba to kanang podcast ni Gary Valenciano. Unya nag-statement siya nga sincere gid lagi daw sila. Unta makita sa katawhan ang ilang pagkasincere. Mo tra kana ko nga dahil lang nakasabot ka ni siya siyang gisulti sa iyang statement. Kay kung pangutan-on nimo ang katawhang Pilipino, 1 out of 10 siguro maglisod pa. Nga sincere ang gobyerno sa paghatag og serbisyong tarong sa katawhan. Kaya naman, ang krisis sa Pilipinas, giunsa niya pagsulti nga sincere siya samtang nag-antos ta sa pagtaas sa presyo sa gasolina, sa presyo sa mga nag-unang palaliton, sa presyo nato sa kining inflation, kining dili stable ang atong currency. Taas kayo. Asa napit na himong sincere? Muna'y komento sa daghang netizen. Gani, daghan na kay comment ang mga netizens. Tinood na ang mga experience ang Pangulo dito sa Hawaii, gisulti po ito niya. Nga grabe daw ito nga experience sa iya ha. Pero dito ko na highlight sa kapag-ingon niya nga sincere matod pa ang ilahang pamilya sa pagservisyo sa katawhan. Then, moto gipaninglan sa katawhan karong katropang Ruel, asa dapit ang sincere? Unsa ba natulog ba ni siya nga nagsulti or basig kadabang wala siya kay balo unsa naitabo sa iyang administrasyon?
3: Mm.
2: Kay kuan man gud kadabang maingon gud mo nga makapangutan na jud ka asa nagikan ang statement niya kin basig lahing tao ning nagistorya anang ang comment sa uban. Marabag walay kamatuoran ang ginasulti kay mahulog ba nga murag butang-butang lang siguro sa Pangulo nga nagsinsiro sila sa pagpinerbisyo kay dili unta ta kasi nati ani mga ingani nga problema eh wala unta political attack sa usa ka kaatbang sa politika
3: di lagi daw na political attack
2: di day. Sige, so be it. Lisod man po kayo, makilalis na diyan.
3: Ato tanawo na unsa pagkasinsiro sa Pangulo ha. Pinagi sa mga proyekto sa iyahang panahon.
2: Mm-hmm.
3: Nasa mga pipila ka mga projects mga katropa.
2: Mm.
3: Nakapokus sa kauluhan. Kaniyang housing.
2: Kada yung housing PH.
3: Niya, sa Dabaw, katong housing sa Dabaw, di man to siya nagsugod.
2: Oh.
3: Kalabanan magod sa project karon nga nangahuman sa panahon.
2: Itiwas lang.
3: BBM. It was approved way back nga pa gani, 2018 pa nga na-approve.
2: Mm.
3: Dugay lang ang implementation. Halos tanan, apa gani sa panahon pa ni Pinoy, sa iyaha lang nahuman. Gipadayon ni
2: PRRD.
3: Ni PRRD, sa iyaha lang nahuman.
2: Mm.
3: So mga ina ba nga mga proyekto ang naa sa iyaha karon mga katropa, pero katong nagigikan gyud sa iyaha. Ang igob nagsugod naman na sa panahon ni Digong.
2: Mm.
3: Na naman ang igob.
2: Oh.
3: Pero ang iyaha karon gihimo lang igob super app.
2: Katong
3: nana dito tanan.
2: Strengthen niya tanan.
3: Oh, nana dito tanan, na katong mga departamento tuwa na tanan.
2: Mm.
3: Naapay mga ano lang. Wala, sa ako nakita lang ha, with in fairness sa iyaha ha. Walay infrastruktura.
2: Puro kwan. Ang kanang programa lang.
3: Ang kanang Bataan Cavite Interlink Bridge, di man sa iyaha nagsugod.
2: Kinsa rin nagsugod na?
3: Dito man sa panahon ni Digong.
2: Uy.
3: Ang pagproposal ng budget, ang pag-approve niya ng budget. So kung makita lang gini mo diri, halos wala. Ang naasaya ako, naiya mo na decision, which is that the government, this is a PPP, with San Miguel Corporation.
2: Mm.
3: Mauna na rehabilitate ang naiya Terminal 3, I think. Di ba? Pero PPP na siya. So, inatanggin mo diyan mga katropa, na yung mga pipila ka program, peace and order. Oo, sa yahat time, nawala ang pugo. Nasa bida program, kanang buhay, ingatan, drugay, ayawan. Pero nasinatian ba ninyo karoon? Nagkuyanap na ang droga doon sa motron.
2: Hindi, nagkuhan mag-good kayo. Nawadaan mag-good ka ng paglaom ang tao nga masulbad ng problema sa droga kay kana lagi mismo nga Pangulo dili. Ganay siya mo undergo ganay carefully kill test.
3: Mm. Diba? Sa baba, servisyo, sa panlawas, 4-page program, pambansang pabahay para sa Pilipino.
2: Mm-hmm.
3: Special Center for Centers at Healthcare. Actually, balaod ba ni RA 11959? Universal healthcare, di ba di sugod siya ha? Panahon pa mang digong ni.
2: Hmm. Alang, kung sincero, yun dapat dahil na tagamtaman ng tao nga tinuod
3: mas,
2: na
3: mas iyan ang ipalapdan ang mga benefit package sa iyan nga time.
2: Hmm.
3: Mas nidako lang ang benefit package.
2: Pero morog nahulog lang Japan way na himo. Eh kay, imo ramang i-continue o niya imong gidungagan lang ang mga kuan. Mga specs ba kumbaga
3: puro act na yung mga act sa iyang panahon kanang trabaho para sa bayan act pero wala man na sinatian sa mga Pilipino na magyapoy underemployment atong nasod.
2: Mm.
3: Diba ka foreign direct investment
2: wala
3: mga. Wala man na yung mga bilateral deal oo pero anong wala may mga negosyanteng musulod
2: kaya gani ang sabag sulod kayo nagkabalo kaya ka nga unstable pa ang gobyerno kay sige lalis politika sige ang peace and order may gani na kaya nahuman na ang kaning Bangsamuro election nahimong malinahon unsa lang kahag mo pisik na po ang kagubot
3: ang kadiwa sa Pangulo na pero kinsa may nakabinipisyo asa man itong 20 pesos nga bugas
2: nalubong na
3: di ba o kani dagang kayo na binipisyuan sa yaning DAR, Agrarian Reform, ay namin New Agrarian Emancipation Act na kinatawag.
2: Mm-hmm.
3: So, naay mga 57 billion pesos mga katropa ang utang na higit 600,000 ka-agrarian reform beneficiaries. Natanggal to ilang mga utang.
2: Mm-hmm. Okay
3: katabangan.
2: To. Okay to.
3: Mm. Pero, unsa man niyang build, kanang build better more. Unsa man ang proyekto.
2: Asa napit ang na-build niya, na-better niya, na daghan?
3: Actually, kaya mga subway, Metro Manila subway, kaya di ko maninisugod. Kung yung matanawon ba?
2: Ano na lang?
3: Si Digong mga katropa, In fairness sa mga anti-DDS, pro-DDS, wamilabot niya. Niagita o COVID-19 sa iyang administrasyon.
2: Mm.
3: Pero naatay nakita nga mga proyektong infrastruktura.
2: Mm.
3: Karon wala man tay COVID.
2: Gani. Niya ang utang na to.
3: Ay, nako. Ampo na lang kita. Huwag na tayo oras pagkatropan ko.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye o kinibahin na atod ka na to sa Sandon Plus Herbal Capsule o gayon man sa Sandon Plus Coffee Mix. Sa ngalan sa Dibukpersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi. Manamilit ka niyong tanan. Dagan salamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka.
3: Salamat po sa inyong pagpaminaw. Kasi katropang Ruel Dumantay, nagayon ka rin yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you guys. Bye-bye. I love you.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa.
1: Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
4: Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
5: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: kabanan nasakpan siya sa wawa nga nayuyap nga 10 anyos apan sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay
1: ay kung bungot ito'y mga higala
2: mga katupa.

0: ga cast for work. Ga kuasa ga country-country sila merin.
1: Yes.
0: Ay na, welcome sa tuang pinakadidli nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ay
1: Wong ako ikaw.
2: Good morning, boys and girls.
0: Mga igala, alas 10, 13 na nga itong oras. Siyempre, mga merin, ha? Dahan kita mga pa-surprise sa karon. Ato karon ni Miyerkules, sa kaniadto. Dali kita mag-uniforme. Makasibilyan ta.
1: Namay mga inaanagin ka mga Erika.
0: Yes, nakaadlaw karon nga Miyerkules mga higala sa Madron, October 7, 2026. Kamusta ato ang mga lifestyle karon? Kamusta?
1: Yes.
0: Good morning boys and girls. Kaya namati karon diri ato unahon mga marik. Kaya ato pinangga ka mga namati karon sa 23 ka barangay sa Mogot.
1: Okay, siyempre, sa ang ato sang ikwano, ang mga 3,000 ka barangay.
0: Marang kung ano, sinto itaet naman siguro niya.
1: Ato na dungangan, barangay.
0: Pero pilagay tinood barangay sa Dabao. Pilagay tinood barangay niya.
1: Atong kalan si, kung ano, katrupang Arnel. Kapertorikan ba ako, di ba yun? Hindi ko kabaluan niya, ano.
0: Si Paribubong, siguro kayo taga-ilang mo na si.
1: Kasi,
0: kanang ilang barangay ba na?
1: Barangay ilang? Ilang po na.
0: Ilang si Doy, ilang niya Karoy.
1: Diya, ana. Ay, nako.
0: At syempre mga maring, ha, sa mga sobra kapin sa mga barangay nga namatay karoon doon sa Diboka, probinsya sa Bukidnon.
1: Yes!
0: Probinsya sa Bukidnon.
1: Yes! Okay, siyempre, ito nga i-shout out na mga taga Impasugong nga.
0: Sa mga tagalantapan.
1: Taga Balinsya.
0: Ay, okay, makuya man si Josepina, ano yung mga kalaki.
1: Ayaw mo kakuha niya, Ate Josepina.
0: Narabay ako na dumog ng mga hungihong marim. Basta ato ano ko ng programa, daghang ko na pang kuanon. Daghang ko na yung mga kuyaw-kuyawan ba?
1: Ano man kuyawan man mo?
0: Daghang kayo mga palinang Andre dapit sa may bukid nun, kaya malubat-lubatan ko na sa ito ang programa.
1: Sa kuyawan, laman sa tagapilan na eh.
0: Ay, syempre sa mga igala, ang ato asab nga pinangga nga syudad diri sa kuan, sa General Santos City. Good morning yung hurot, ha?
1: Yes! Okay, ito nga, shout out to mga katroma, mga katropa diya, sa labi na yun si ang kabats ni Tichi Agbayani. Kabats na ni Sir Briggs Flores. si Evelyn Sabasahi.
0: Ay, mga kali ay. Mga bats ni Kuali ni kanan niya, Dulce.
1: Dulce, after mas kasikatang Sir Briggs, impasport ni.
0: Kini si Kuali, Evelyn.
1: Wag gani kay Sir Briggs, kanang butan mo si Sir Briggs.
0: Good morning, Ma'am Evelyn.
1: Ma'am Evelyn Sabasahi.
0: Good morning, kamusta man ato ang mga pamitay diya, ha? Pahiran po siguro na ginagmay o kanang Santon Herbal Oil, aron nga dilipo gaya mo kuan pod gay
1: grasahe gamay te amra inig bas lai na ga
0: we are so burikat today like ato forma
1: di ba ati Belen matangin na kuan ha kay para inig tamang sa clutch sa salpa kay ang

0: sa lungsod sa mong kayo doon na may barangay Hagimitan diha.
1: Ah, na daghan.
0: O nya kanang kaniadto di ay ang kanang lugar daghan kay Hagimit di ay.
1: Ah, mo na yung Hagimit po.
0: O nya kay sa may basa ni mo ano yung anong gitawag mo nig butuan.
1: Ha. Kay kwan. Lain ko masulti kay lain ako sa kong unahon na.
0: Sige daw.
1: Lain lagi ka.
0: Ay, syempre sa mga marin dito makalimot ato sa itim. Maya ogo sa kamayong good morning. Ato ang mga suki diri sa Pagadian City.
1: Yes, nasa Pagadian na. Labi na ginato amigo na si Stanley Duhinias. Sa!
0: Ayaw naman. Ay, star mo? Live na takaron sa Facebook.
1: Ah, live takaron.
0: Ako sa ang lilio niya akong cellphone.
1: Live na takaron.
0: 4 anyos ng edad sa akong cellphone, mga maring. Habis sa mo nang tana, pero may na makabaw mo. Kaya akong cellphone, karaan na dyan kayo. Nilighanan kayo ng mga kuan niri. Ah.
1: Dahan na kayong mga risiko.
0: Ayan, so live na takaron mga igala sa XFM 107.1 na Dris Tagom. Niya pakilili po na inyo ang mga asa mo na pinamati. Rom, pakilili po na inyo ang mga page din na sa kung namati mo karon diri sa XFM Pagadian, alili po ilang page basig live po di ay.
1: Kore, siyempre, Ken, ato, nag-send ko ni mong kwan kay na, nakikisend si mo sa messenger. Sa si Mary Joy Crismundo Perminto, talawa na, good morning, maring, from Igangoyen sa Wata, kakyut sa Baninyo, mga maring, natural,
0: kami
1: natural.
0: Kami kikikaintapan diri sa Tagom.
1: Gwani,
0: kumula agtas dabo, kita na po ikuan ni ha.
1: Kikikaintapan diri sa Kwan, diri sa mga Kirino Dapit.
0: Member ba yan sa mga kuan ka ng Litter P?
1: Litter P?
0: Football nun.
1: Gani. Ayun, sa ako lang nato na, no? But anyway, no? Enjoy lang
0: nato. Ah, problema ko na ka nang maabot na ang paghukom.
1: Oh, nagali. Ay, si Chip Chip Darunday. Shout out, Fernando Montero.
0: Hello!
1: Maglasang, aba, guwapo. Guwapo nga SG, aba.
0: Masama na yun sa SG.
1: Kanang security guard, labandera. Jaguar.
0: Modern na di ay. Binakusagol.
1: Si Michio Rung Maring. Magpabigti na gini. Hi, mga maring. Ang ayan kayo si Master sa inyong ribbon. Ikaw, Michio.
0: Ibog na po na sa imong ribbon.
1: Ikaw, Michio Rung. Pakita na kay Bigti. Ano yung taka Michio Rung ba?
0: Pero, ano pa si Michio Rung? Layo na nasa ko ang ribbon-ribbon.
1: Tanggalan na talaga yung ribbon-ribbon na Michio Rung, be.
0: Kisapay na adri mga higala. Apan sa di ba makalimot mga higala, mga maring ha, mga pari, mga sabi mga tawag ni mga parinte.
1: Mga parinte,
0: mga suod.
1: Mga isapa.
0: Kini ato ang programa gipaluyohan ni sa mga produktong di ba sa basta nga gigama sa Yes to Health. Na perminti mga maring ato ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule dahil kay gisagol ang prutas ug ang tawag aning gulay.
1: Klaro nga din.
0: Kung nilamas gamay.
1: Gani.
0: May aoy din.
1: Luna. Salamat ka din.
0: Gisagol ang gulay o prutas. Aron nga nahimo na siyang kapsula. Aron maalim sa nagkadaiya nga mga sakit sa kalawasan. Kikababit ang mga Pilipino na bisag ingini lang ta. Pero ato mga sakit, mga pangamahalon.
1: Uy, grabe kita ito sa studios ng lifestyle, no?
0: Yes. Kaya,
1: siyempre itong lifestyle, takaratag kaning paslak sa maba.
0: Ang takaratag takang niya, talinggab na.
1: Talinggab niya, nasanggo sa aping. Ha, dibalhin ka, marami mo patakang, ha?
0: Huwag ganyan akong ikakuanan marin ka na, ganyan doon ay bagong hinagbasan nga galas niya. Pataka kag, kuan niya.
1: Takang? Takang, takakag takang.
0: Sus, makakuan mo rin ka atong katong islanting pagkatigbas nga banban.
1: Oo, ganyan nga, wala kayo ka nang naghait kay ang tumoy. Ay, kikagilok, anaw eh.
0: Asa'y gilok pa din? Gilok ka? Ala, text na ba sa ito ang text line? 09663069569. Osbo na ako mga maring. 09663069569. O syempre, live na karoon ito ang pinag-uban sa XFM 107.1
1: Tagom City! Ang syempre, live na sa dini sa Davao City!
0: O syempre, live na karoon sa Tibok, Mindanao!
1: Aba, dahil yung sabi, ay sa medyo rong.
0: Sa maingon niya.
1: Di kita palaban ng turbo.
0: Sige, baby, pamatod in yung mga maring nga kamodiya karon nga gilamian mo sa ito ang programa. I-share ninyo ato ang live today. I-share ninyo kay Kuan. Kana magpili merong sharer.
1: Mamili big share niya amo ang takano kuan kining takano premium nga washing machine.
0: Ba, unsa yung mga klase
1: kasi? Ana ay labandira dito sa Sulod balik ba.

0: Alik man ang joke ni mo, Master Roy.
1: Karaan.
0: Ang karaan man lang kayo.
1: Pero, pero ang katong imong laban dira, Sir Roy, ang tagaroon, nagapag gabang labag, yapon siya.
0: Okay, magmagwan man, pag nang, pag mag-run out, maruya ramay pakaunon, pakaunon ng saging, ano, paspas, yapag kayo kusok-uso.
1: Wala sa'yo, palo-palo nga palwa, kanang gikuan pagka palwa, ang palo-palo.
0: Ah, wala na nagamit, kaya gigin, nagdula, nagadula man siya pickle bowl.
1: Ay, muna yung gikuan.
0: Ah, muna yung gigin mo niya, padol.
1: Ay, sa mga pickle bowers karon ha, ay magkapiansa ng sigig duwa pickle bowl, kaya makadugay man rin, makautar dahil ka anadi, ay.
0: Ay, kadugay yan yung sigig duwa pickle bowl, no, kaya maigwan na sa'yo kayo naglakaw.
1: Gani si Paringab, gani, kaisa pag sa kadwa, maaksyon na sa igwan.
0: Bagani,
1: kang Ken,
0: kaya
1: Pagpalit
0: siya, apel mo na siya pagpalit.
1: Pinalit din na siya.
0: Apel na siya pagpalit na.
1: Apel na siya sa pag-purchase.
0: Pag-purchase.
1: Ay, gilo. Din Luna, puti lagi kaayo si Maring Erika Alangan.
0: Alangan.
1: Pares man ta puti.
0: Alangan, ang ka-clear skin soap man mi.
1: Yes, muna isa sa mga buhing ebidensya nga kami diri sa kuan, kami nga mga tigpamakba, kami nga mga anchor woman today. Naganusnos gid mi agining dili asunting ha. Naganusnos gid mi og clear skin
0: soap.
1: So kamo ni ha, kana inyo mga buko-buko nga mura nag buko-buko scamprag. Nusnos sab na og Santon.
0: Santon. Yes. Kaya sabon na Santon ba?
1: Kaya sabon, hindi ka pa sa Santon ko. Ay, da. Maka, oy. Anya, Rabi. Sige daman, sa imuhang kuan. Sa imuhang
0: gagawin. Kaya ko, kuan, be. Kaya ang microphone, be. Itugtugas ako niya, kuan, be. Para mani sa mga katunga.
1: Ang microphone, be.
0: Yan
1: na ang kuan, be. Ay, da.
0: Da, kakapoy.
1: Pamatod, eh, dayon, master nga. Walay palabaray lagi o gakapsula pila. Aba? Pila ko ay kaya mo, master. Sakit ako niri, uy.
0: Ganyan, sakit pa na kong abaga.
1: Kay, gabi na si Edgar, ipatalikod ko ba dito sa... Nag-lililili naman ko sa dekorative.
0: Nagtutuwad siguro ka.
1: Nagtutuwad yun ko.
0: Gipagunit ka dito sa kuan, kang containers mantika.
1: Oo niya, kay tingala naman ko nga muraglay. Kung pamati mo rin, muraman ko kikutasan.
0: Pero aruhay mo pagpangihi.
1: Aruhay, uy.
0: Salamat kay Edgar.
1: Salamat, Gar. May ganun si Edgar nga, may kay haruhay ka akong pagpangihin yung ako kay listen akong ihi.
0: Ay, sige na, check.
1: Ana.
0: Sige.
1: Asa man na ididikar nga kanta?
0: Ididikar na ko sa mga katong mga badlungon ng mga bata o katong mga bata nga dili mga badlungon. Labi na kita sa si Bechorong. Okay?
1: Sige, so din na mong kanta. O, siyempre, kaling kanta ha. Ito din ka na to sa...
2: XFM 95.9 XFM
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay,
3: exciting!
4: X FM.
5: Kahit hindi Pasko. Ato ka kang Rinsbirano? Kahit hindi Pasko?
6: Kahit hindi Pasko?
5: Kahit hindi Pasko, be.
6: Be, si Dali.
5: Abi ni mo, kanyang, bisa pag dili Pasko, magigugma, gita.
6: Oo.
5: O, igugma ko naman yung musik. Ingo, bisa pag di Pasko. Kumbal kayo.
6: Silingan, bisa silingan.
5: Igugma naman sila Pasko. Kita kay, igugma ko, bisa pag kalag-kalag, magigugma, gita.
6: Ako, mamatipili. Mamatipili, magigugma naman.
5: Bisa ganyan, Gabriel Santo, magigugma.
6: Magigugma, magalit.
5: Isig ka, ingon.
6: Correct. Correct sa kukikol.
5: So, kantahan, tanin siya, o, mahal kita kahit hindi Pasko. Kasi tituloan, di ko sweet to ay. To ang search diri, Abi.
6: Be,
5: kahit hindi Pasko gidi ay.
6: Kahit hindi Pasko, sige.
5: Ato ni ididikar nga to sa mga namati karon dira labi na gidri sa Shrine Hills kang Anabel di Balucos, kang Josephine Kagata o kang Mads Lucy.
6: Kang Mads Lucy dia.
5: Kini kantaha para kaninyo. Gisa kay gi-typing pa sa to ang asa man ni kanisya? Aka na daw. Backward please. Hello ah. Wala kayo si Diri. Ay, wala si Diri. Kena daw, be. Hello, ha? Oh, hello. Wala kayo hello, Diri. Na. Okay, kini kanta. Hato sa kanato sa Santon Herbal Oil.

0: saan nag-request.
1: Salamat kayo sa nag-request. Sa grabe ang nag-request.
0: Grabe siya na ka hiko gamay dahil.
1: Ha?
0: Kakuhan ko sa nanirisik ko.
1: Nanisidlit, nanisidlit. Hello,
0: ay, kay Nancy Camilo Partusa. Salamat kayo. Palakpakan ko na ko niya. Thank you kayo sa imang palakpak, maring Nancy, ha? Pwede request all at once, Master Ndeta Nini.
1: Biyan ko lang katahon, be. All at once, be.
0: Sige, kita kaya all at once.
1: Onya na itong isa ka-request, Ken.
0: Siyempre, kanang kantahan, ha? Di ba sa basta, all at once, sabot pa ang isa gitabangan sa daghan? Atot ka na ito mga maring sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Ang kami nga doon ay collagen o doon ay glutathione. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. Santon Gold Coffee Mix. Kapi na? Ay, lami ako.
1: Ang kalami.
0: Eh, masunod nga kanta. Kasi kanta niya mo dahi.
1: Be, katong all at once. Kaya ito mo nang gini-request man to.
0: Sige be.
1: Be.
0: Karaoke.
1: Tolikan siguro sila ni Bang. Wait, nita iso, may nakanta ni.
0: Hoy, dako, naglawas, kakanta ni, mawalop.
1: Oo, be.
0: Mas kusog pa mawalop at hindi ka panabo.
2: Ayaw naman.

0: sa kanta, gabi kayo.
1: Yes, yes, may maring. Ako sa nabadbad man ang lambo eh.
0: Pwede mo mataro pagkahikot.
1: Wala na ako natarong.
0: Eh, pahikot kang kintasyon.
1: Ayaw ka din siya ganahan mo ikot. Nawala lang libido ni Tasio.
0: Pero sa kagamitahan sa katikang, mahikot-hikto na noon.
1: Mung bani. Thank you for watching.
0: Nag-ingon niya nga mura, namin riminog iay. Iay naman ang tanan ko doon, no?
1: Iay naman, Ron.
0: Kanang maingon ba? Maingon yung mga asawa nga kanang... kanang darling, mga Georgia ta. Ay, pwede tayo makasal. Mag-iay.
1: Iay na lang.
0: Iay na lang, oy.
1: Iay na lang, no?
0: Asa iay?
2: Ayaw na.
0: Ay, iba. Mula kuan ay isa kuan
1: ay lain mo lang ay kuan mo lang kay manoy
0: dire kay nang kuan mo lang comment to imo ha kanang kanang nanaw kong kuan kanang pila ka CM
1: nga kanang pila ka CM na
0: ay isa imo maningo sa ay grabe nga sa kamitros
1: grabe naman ang imo ang kuan mo maring mo na grabe naman imo ang kuan maring ay kanang wala man ani lang kanang
0: do kanang usa naman pila na ka
1: pila na ka CM
0: CM tapos sa maning tulo kapi naman ni oy baliskan naman ni kaayo.
1: Wala na, doktor. Ay, saha, ako sa sukdon.
0: Ayaw,
1: mahala, doktor.
0: Alas, just po rin tatong oras doon yung mga mensahe, Maring. Basa ako na radya, B. Kaya na kumakuan diri asa ko.
1: B, hanap pa si Josephine natin ang buwan na, no? Nga. Mm. Gadali ka manang tanini, tapos agad-agad. Sa?
0: Sino?
1: Gadali ka manang...
0: Tanawaran si Sir Buddy Hernandez.
1: Galit
0: din
1: Buddy?
0: Si Sir Bricks. Good morning, Sir Bricks.
1: Ay, si Sir Bricks. Pinaminaw siya?
0: Nagtanaw siya ko.
1: Nagtanaw siya sa imo.
0: Nakitana ko siya. Galit din siya. Ngayon siya, si Buddy Hernandez is watching.
1: Si Sir Buddy. Shout out to Sir Buddy. Si Sir Bricks po. Sir Bricks.
0: Mukha na ba rin? Pikpik mo rin ang pital sa anin ni Sir Bricks.
1: Yes.
0: Kato ba rin sila nadagma sa basketball, no?
1: Katong nag-appear sila sa lobby.
0: Nag-aabay yan si Bibot.
1: Bibot. Lahat si Bibot. Si Bibot kaya ni Salong nung yun ang agtang.
0: Dari apa si greet na ako si Palangga. Good morning, Amping. You work sa Yes Tool. Huwag ka naman yung greet ang Palangga.
1: Ang
0: pa si Nining Garcia. Ang pagbabang ko ni Eddie Garcia.
1: Sige.
0: So, i-comment rin mo ang... Imo hang page diri Palangga aron nga masubaybayan po kasi ang mga viewers diri ako ron.
1: Correct. Si Lutzke Jampo no na nagtanaw
0: sa Lutzke.
1: Kuhan daw kahamos. Okay, salamat kay mo diyan Lutz.
0: Lantaw, naglantaw mo lang.
1: Sir Briggs, ibig alam nyo ka Sir Briggs.
0: Gani. Ay, hamis daw ka.
1: Hamis.
0: Kita rin mo, nga doon naman sa ikuan
1: ko. Naman ko ikuan diri.
0: Naman sa si tawa ka na.
1: Naman ko yung ribbon. Sir Briggs, listen to yung pangwarta na Sir Briggs. Hindi mo na ginitong bukata, Sir Briggs.
0: Usa ka na, ikumpara na ito ang imong ribbon-ribbon o ang ribbon-ribbon ni Mitsuro. Unsa ka, pink man ang imo ha.
1: Depende siguro. Ang
0: pareme... Mitsuro, unsa ka ha.
1: Usa yung color sa ribbon ni Mitsuro. Kaya ko, pink man. Request ko Christmas in our heart, Master. Aba. Ito lang katahon ron.
0: Christmas in our heart?
1: By Jose Maria Sison.
0: Uy, nakuha na biya ito. Si Marichan manggod na.
1: Si Marichan, oo.
0: Di mo si Maria Sison.
1: Ay, si Mary Joy. Ay, na malingaw ko dyan ko ninyo di maring. Kaya ako rin sa balay. Aba.
0: Para di ka maboring diya. Ano diri? Ano diri kayo? Na diri si...
1: Ang kala diri ka maboring. Maboring.
0: Di ka diya maboring kayo. Kita kung kaoban ko. Ay, may mga sa kwa maring. Ako mga silingan nito nga. Uy, kanang maring, kanang... Kung makaoban siguro mo no, di siguro maboring no?
1: Depende. Depende.
0: Kung ikaw, yung pa si Lutzky Jampon, si Martin Vlogger. Good morning, mga Inday. Salamat ka ayo Martin Vlogger. Meron si Martin.
1: Vlogger, yung ganis siya.
0: Muna nag-scam kang Darwin.
1: Mali?
0: Lahit. Si Martin Collins man to.
1: Hala, mo to nga. Murag na-action siya ka, pamuhipoy.
0: Good morning, salamat ka ayo mga Martin Vlogger, ha? Napaisa diri ang si Dominador Senior Tagal. I-share ato ang live kay hapit na tani abot og 20 ka. Mabot ni siya 20, no? Kita ginako ni ako ang kuan diri.
1: ako may gusto ding maabot ng 20 ah. Ako ginang oh. Kita man nga kanang palawit ni Maring Indekaring. Ako ginang ako ginang lang ako na lang katon ibalin ako siyang bungot.
0: Ako bakuan sig ano ni Mats Indekaring ba kay dekan sig mga steeping ba nga dili kita niya tawagon.
1: Grabe kani siya si Maring Indekaring kay kuya mabod ng mga style.
0: Salig din siya kay palibutan sig mga gwapo.
1: Mga laki.
0: Ano sa mga laki.
1: Kaya yaman ko ba mga laki, mga tikasan magiging mga dagway.
0: At si Atlas, sige sala ang ila.
1: Yes.
0: Ang imo, ha?
1: Wahan mo lang. Ilang ikaw kay Maring-Karing ay. Kiri, guys, ko rin mga comment. Huwag kapag niya Maring-Karing, ha?
0: Ka-cute sa hairband, oy. Murag hello Kelly?
1: Hello, hello Kitty na, oy.
0: Bungot sa ito, yung pa si Martin Vlogger.
1: Ay, da.
0: Una, tama drama, mga Maring. At isang kantahan na sila kay gusto mo kita, hagit mo kita, gusto mo kita mga Christmas song.
1: Di, ito lang tangan tahon.
0: Tagay ko na di kami o ka ng kuan, B.
1: Itong Christmas with our heart.
0: Christmas with our
1: hearts. Heart kay ano, si Maria College. Maria Season.
0: Sige. B. Kabalo ba ka na siya, no? Season kita siya.
1: Season kayo, kung tingdanggit siya, kung ting bangos po.
0: Kung ting matambang ka, ano?
1: Tiyala, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano,
0: iho ko.
1: Nasa ihang? Oh. Nasa ihang ka?
0: May nga ba ng ihang nga? Tama na ho. Pinita sa gawa sa iyo pa si Lotsky Jampon.
1: Ay, pa ito. Nisod mo siguro. Musod eh ka na Lotsky Jampon. Ay.

0: request maragya inga pa si kuan diri nga nindot kuno kaayo pagkakanta mo radyo kuno ganang namina ron sila ganang AI.
1: Ah, grabe ka.
0: AI na magitanan karon mga maring.
1: Ala pagkini AI magitanan si
0: AI na ron.
1: Kani amo ta si Josephine na tinabunan og kanahan man siya mag AI kay ala pa siya uy mo request din siya.
0: Hmm?
1: Christmas Day para sana wo. Give love on Christmas Day. Kanta na maring.
0: Kurus naman ng mga Pasko itong kanta.
1: Si tingom na lang na kayo.
0: Tingom na lang na kayo.
1: Kayo Oktobre pa maroon.
0: Napamay.
1: Mga napatagkalag-kalag.
0: Agipatagkag. So kuha lang sana yung kanta. Pundo lang sana ha.
1: Istipo na lang niya.
0: Okay. Ato sana yung i-cater na yung kuhaan. I-cater na tayo yung uban.
1: I-cater na. I-cater.
0: Di katawaan tayo yung sipina. Yung pa sa sipina nga upat kakatawag yung ipadaan. Salamat sa pagkanta, Master. At dahil dyan, may matanggap ka sa akin. Aba.
1: Pamatod eh. Medyo wrong.
0: Ipasa din. I-comment din ang mga screenshot.
1: Ipasa na. Dali na kayo mag-istorya. Kaya kabalo ka. Kaya nag-istorya. Kuhan na ba? Nagkaroon ba kayo? Wabay nila ka na nga istorya lang.
0: Gani. Gawin ito. Naka-record ka.
1: Naka-record na.
0: Kaya muna kayo. Doon na voice clip.
1: Voice clip. O mga video.
0: Doon na mga materials ba? Pero kung ang ka na istorya lang, wala man na resibo.
1: Wala man na kayo. Pwede ba nato na i-deny?
0: Sige daw, be. Ay, mga namati na ron, Master. Si Kuan di ay katong ang suki dira sa palingkis tagom, katong lamasan. Si pangalan atong kwanto, bata ato.
1: Si Dolfo.
0: Si Dolfo. Sa stall number 28 ba to?
1: 28.
0: Salamat kayo sa pagtanaw di ha, pag paminaw. Ano siya nga, permiti ko talo, kusog iyang radyo diya sa may palingkis tagom. Samtang na maligya sa diya siya hang pwesto
1: mga tayang, gulay.
0: Lamasan.
1: Kusog
0: ayo gakuan, gabuto-buto ang ato ang programa diya.
1: Grabe, magsimulcast diya ang ato ang, kwanon, istasyon ang XFM diya sa palingki.
0: Nga, ganay ko, muagit na dito, amingon na siya, uy, muna sila, o, muna sila,
1: o,
0: muna sila.
1: Grabe ko kayo, nagiga sa karnihan, diya sa kaning isdaan, diya sa gulayan, dito sa katong livestock. Grabe, kayo sila nga, grabe yun, ganun nga. Grabe ka na sila nga. Ano, sige, paminaw ang anak nila ka ng XFM. Anak ba?
0: Mungani. Ayan. Mabin ako mga hituraan, mga maot.
1: Marini, tanini dahi. Mura mag-grabe sikat. Anak
0: ba? Si Maring Erika, mura ka ng balhabal driver.
1: Ano, asa mo si Maring Erika eh? Maglakaw, maglingkod.
0: Ragoan ka. Ay, dili na ba? Dili na ba maglingkod sa palingki?
1: Dili na ka
0: magsigil ka binabang.
1: Sige na ka maglingkod. Dili na ka mutindog. Kung katindog na magod na.
0: Nakaya man tabang. Ako bitang gikuanan o ganang singko. Lipay siya. Kuha na kung tres. Uy, kay dosa. May ako plano ihatang.
1: Gikaya na kayo kagabyo.
0: Ay, kung sukli.
1: Naroon.
0: Punta palipat kay kuan. Biya punta ka na uyamot sabta.
1: Correct.
0: Alas 10:51 na nga itong oras mga higala. Oy, sa mga karang-karing gabi kay Berman, nagkabugnaw ng panahon. Oo. Kanya nagkabuntag ka na sa puto na ba mga bana maring kung kanya gamingon sa sana asawa nga, Mang, hiluta ko bi. Kanya mingon ng asawa, kapit bi ako, nang lababi ako galing na dual po.
1: Mo na, malikama ang asawa.
0: Ay naku, ayaw niyo, balibari inyong bana kayo, mura ba na ikuan?
1: Mura ba nila nga,
0: kanya kalipay nila.
1: Kalipay nila.
0: Kanya kung magpamasahe sila, siguro hagid nga kini yung haplas nga napalit, kanang gihimo sa Yes to Health kay nindot ka ayos siya maring.
1: Kanya na itatak ka Yes to Health yun.
0: Oo niya.
1: Kaya ba yung mga piki alam maring?
0: Gani. Gani si Ralph kay muna ko nun yung ginagamit niya manghilot siya kay the best ko nun kayo, makaigham ko nun ang kuan.
1: Makaduga bukas lung ko, matanggal ang mga acid reflux.
0: Yes, makaana itong mga gipanghilot nga, mia, oy.
1: Apo-apo-po. Kuyoy, damana, no?
0: Pero kanang tuang haplas nga kining gitawag og Santon Herbal Oil. Kay kasagaran mong gulma rin, pagkahiloton ka, kung glamian ka, unsay magud, di lang ka masaba ba, kay di man mo kailangan naghilot sa imo.
1: Di ba ganyan, namagay ba na hilom lang?
0: 300 ba yan ang kwan?
1: Abot na si Bichorong. Ano ba si Bichorong? Asa man ta mag-made master? Aba.
0: Maghagit ka.
1: Aba.
0: Ay, bahin, kay damakas nyo bataan sa nabunturan.
1: Nabunturan, ganda ka ng mitakwe. Mitakwe
0: mo. Sa nabunturan. Kaya may kanang kahoy nga kwan niya, dapit sa highway.
1: Ay, kana, niya.
0: May kahoy din nga ako ang...
1: Kanang nga sa baliti.
0: May kahoy din nga kanang... Basta din, oy da.
1: Da.
0: Si Romeo Amogis. Iyon siya nga. Si Bakit.
1: Bakit.
0: Salamat kayo Romeo Amogis. Imang paglili, ha? Unta nga, maada ka nga sa mayong nga...
1: Sa mayong nga kabubuton.
0: Mayong nga pagkausok. Bukas. Ani-ana?
1: Sabi ka tao niya may kanta. Pagkanta na maring.
0: Yan natin mo kanta kay mabalik pa ta.
1: Mabalik pa na ita.
0: Ay, maghawa din ang mga igala kay mabalik may uban ato ang live drama ni ani ato. Ato laman noon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Ay, exciting.

0: Hormone Plus Herbal Capsule na.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom gugtuba?
2: Mm-hmm.
1: Pero kung libre bitaw? Di na magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo

0: mga katropa nga by James Tellering.
1: Masa may bisaya aning wondering?
0: Kana sige na katingala ba?
1: Kana hindi ako niya katong manok na nagko at mga wonder.
0: Kaya live po ito.
1: Live po na ito siya?
0: Live po ito siya nga kwan. Live po ito siya nga mata nga hayop.
1: Nakamaw ba ka na yung kantaha, Marie? Nga rikan kayo niya ka ng ang liriko. Ano mo? Manutsuot ko sa iyong mga kinailagman sa iyong mga kautukan.
0: Grabe kayo minsahe niya siya mga Marie.
1: Nindot kayo niya sa iyong kanta mga higala. Ang buto ka, relate po ni mga namati ron kay kasagaran po ng namati ron mga higala. Namati na sila og radyo kay kasagaran doon naman ko yung duha akaklase na minang radyo. Doon na yung maminaw radyo nga gusto lang sila nga kanang
0: relax
1: sa minaw kanang kanta.
0: Doon
1: na po yung
0: gusto uban, malingaw.
1: Hindi sa malingaw. Doon na ang uban pa doon na po sila yung kanang gusto sila o kanang samok ba?
0: Gusto sila kanang ay magatingog silang balay.
1: Labi na mga kanta nga mga kuan kaayo kanang mga rock nga mga kanta.
0: Mga gabas-gabas.
1: Ano ka naman kayo ngayon yun?
0: Ayaw ba? Ayaw sa kumbilahan, Maring.
1: I love it, Agar.
0: Ayaw ba kaya? Si Rutsu man ang gamit mo, Maring.
1: Binakog punuan sa Jimena.
0: Kaya si Rutsu ka lang, si Rutsu?
1: Saan ka na?
0: Si SMR na gabaloan na. Katong nga,
1: anak man doon ha? Ang sugat mo.
0: Sugat o, si Rutsu.
1: Jabso?
0: Si Rutsu.
1: Si Rutsu na siya.
0: Si Rutsu tawagan mo, anak.
1: Kapal ba ka ng si Rutsu na siya?
0: Ano naman?
1: Ay, Utsu mo na kataas na ang kuhan.
0: Bao ba? Gikan sa zero, pala ko sa Utsu.
1: Utsu.
0: Muna si Rutsu.
1: Siro Utsu.
0: Siro Utsu.
1: Muna sa Igaidron, Siro Utsu.
0: Okay, sige.
1: Patdan na ba na sa
0: umpisa? Pwede ba tayo i-rumble?
1: Bahala
0: siya. O i-rumble na doon na siya, Maring. Di ba tamakiya na?
1: Ambot kung i-rumble mo na, basig mga...
0: Di ba tayo mabarangay lang i-guan?
1: Basig mga kuan ka, patawag ka sa lupong.
0: Oo, lupong. Ay, ina lang ko eh.
1: Layan na ba na yung mga taga-lupong pamaya pa kayo, pinaplastar kayo mo istorya.
0: Kaya nga, pulipuligid mo ha.
1: Yun nga, sa namunta ka rin diri, kay atong...
0: Kaya naglalis na mo, wamo ka sinabot, kaya yun yung mga utang, wamo yung mabayaran.
1: Ang tinguhan ato ka rin diri, safe town.
0: Oh, safe town.
1: Dito na sining hagay, ha?
0: Dito na siya ko dito, kaya pulipulit ang istorya, ma'am, sir.
1: Kung dili kagi, kuan, dili ka matingo, minalang ka.
0: Minalang ka diya, ha?
1: Ako, napalupong na dyan ko kaisa, oy.
0: Ha?
1: Napalupong na ko kaisa.
0: Ako, pagkata ko, kapila ko napalupong.
1: Kapila na.
0: Ha, di na maihap.
1: Okay, bandungon mo, good guy, ka.
0: Gustahan mo na ito ni nga, ano yung minitong life. Ako katawa lang kayo, maano magina, sir, ma'am, maano itong 10 minutes, ma'am. Ma'am, minailan yung istorya, ma'am, para rin akong sulat.
1: Dapat high-tech na sila, record na sa cellphone.
0: Record, okay lang.
1: Kapoy man magsuwat ba yan?
0: Paspas kayo doon sa bukid kay
1: suwat ay gapon doon. Dapat i-record na lang siya kahit kung maginaon sa i-replay naman na.
0: Ikaw, kanala ka, wakay bot. Ikaw, kanala ka, wakay bot.
1: Kadali lang, kadali lang, ma'am.
0: Kadali lang, ma'am. So kayo doon isa, ma'am, itong last?
1: Iyon ko siya nga, kuwan siya, kaguwang siya.
0: Aga, kaguwang. Kap. Kasi kayo, spilis, kaguwang ka.
1: Tagalag siya.
0: Jong, mga sa may mga... Ano nga, anong ibabarangay mga Jong?
1: Ako kabaho lagi. Kaya itong oras, mga igalas.
0: Dapat itong ka-dinner, Jong? Dapat itong ka-dinner siya, Jong?
1: Kuha ni Luther. Kuha man ni Luther. Alas 11:05 ng atong oras, mga higala, namatigya pong kadiriya sa XFM sa Tibok Isla sa Mindanao. Kami ang mga diddly diri, mga diddly species meat.
0: Mga diddly yung kaya niyo magdagway.
1: Mga rare na kaya midiriya. Kung mawawa, mga... Kung mahawa mi diri kamo na balag puli.
0: Balag puli.
1: Kamo na kita mo ani nga mga kuan ala pulihi. Alas 11:05 ang oras mga igala, siyempre kaning oras ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kung gagainom ka og Santon Plus Coffee Mix, mo na gingo nga the best kaayo. Mo na say good news kaayo kay ang benepisyo nini mga higala mga maring. Mga wat mga hubog-hubag mga
0: kana
1: mga hubog-hubag
0: mga hub mga
1: hubog
0: mga bugon
1: mga bugon mga bugon sa suso ovarian system or sa matres
0: kana
1: kuansiya mapapasiginahinay mga higala tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang lami kaya mga sangkap ani Maring. Kabalo ba ka sa sangkap ani? Doon na siyay?
0: Ang saman.
1: Doon ay malunggay.
0: Aba.
1: Doon na po siyay?
0: Doon na po siyay ahos.
1: Ulo, oh, Santon Plus Coffee Mix galit ni.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ahosan ni.
0: Ganahan lang ka. Ganahan mag ahos kay
1: Wibig Tio. Gusto siya mag-isa?
0: Malunggay ang kakuan. Ganing mangustin powder.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mapalit na ni siya sa mga parmasya at butika nga dole mismo sa inyong mga lugar. Diria sa atua sa Tagum City. Mapalit may diria sa kuan sa atuang Yes to Health Clinic and Pharmacy sa may laktod nga pagkaistorya sa may Bag-ong Palingki.
0: Mm-hmm.
1: Tapad lang sa Mr. DIY. Namin diya sa walang bahin. Kung ikang ka sa downtown area going to Palingki ka, namin sa wala nga bahin. Tapad sa bugasan nila ni Palangging.
0: Oh, naramay diya. Ayaw mo kumpiyansa diya kay naramay yung mga kwan niya. Mga di rabay, uy, kablobya ka diyo, nagsulod niya na noon niya. Mga kasan niya kayo ng mga dagway ng usay masulod niya.
1: Gani, kuhan ko ayaw ko nang, nayoban mga tao ba nga naman, ikas ba no?
0: Oo, kasan ka ayaw, ano pa, ay mo pag-ano, uy, grabe uy, naman mo.
1: Uy, nakasuway diyo ko anak mo rin, nagigitikasan ko. Ako, okay, ang kanon ko, abala ko eh. Ganang kuwan na magkuwan sa'yo mo.
0: Ginoon na bahala ninyo diyo ako eh.
1: Ginoon na bahala sa inyo. Neneng Garcia, Tarzan at Barok, Kantaha, Master. Aba, yahagit na sabi ka ni...
0: Tarzan at Barok.
1: Yahagit na sabi ka ni Maring Nining.
0: Be.
1: Katay sa luna kaisa unang tamag drama diya. Kay,
0: be, katahan sa nato na be.
1: Ito na yung pukahon si kuwan, pukahon ta ni si Maring Nining. Maring Nining Garcia, Tarzan og Barok, kantaan ni si Kuanes siya, si Parimax ang kakantaan ni Maring Tanini.
0: Nani si Tarzan Barok ba si Marsyoyoy, masyuro na?
1: Ah, si Yoyoy di ay mo. Gani no, ako yun, si Yoyoy gani.
0: Si Yoyoy, masyuro na eh.
1: Si Yoyoy.
0: Ah, si Yoyoy og si Ayay, okay, be?
1: Ayan, superstar na mga igala ha, kay ay na mo gliso-liso di ha, kay kuan mo na siya, ayun yung pislita kay dili na siya.
0: Dili na siya ang kuan, dili na siya Colgate. Toothpaste di ay, sorry. Okay? Tarzan at Barok?
1: So, andam na sa

0: kayo sa mga istorya ni Tarzan o Gabarok, mga nangyala. Siyempre mga maring, ang katoang di basa-basa kapagkanta sa Samurag EI lang. At ang sabto ka na ito, maring, sa ato ang, huy, kung nandahandrug ng kuntanan sa ako, aso gina mapalit niya ito ang, kanang malaway ko na sila sa ito ang ginainom ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, maglaway-laway di, ha? Kay, pamalit tayo mo di, ay, para dili mo maglaway.
0: So, mapalit ba niya sa ito ang mga parmasya at butika? Pangkuntanan mo di, ha? Namay ko ang, ma'am sir, kanang Santon Gold Coffee Mix niya, doon itatak nga Yes to Health. Lamian ka, ayon niya, medyo yellow ang kwan ani ha, ang yahang ang yan sachet.
1: Pila ka sachet yung paliton?
0: Duha ka sachet.
1: Sige, bantay ka ha.
0: Duha lang ka sachet.
1: Tulungan na lang ka sachet.
0: Tulo? So, nanay, yes, kaya tulo naman.
1: Sachets. Ay, nakwa.
0: Cecil Sugnoan Leon. I'm watching from Porok, Bagong Lipunan, Barangay West. Makalingaw, Jod, kaaya mo. Diya, ako kaniad tumari lang. Pito ka to, ikaw kupuyo diha.
1: Diya, sa kaasa.
0: Diya, sa mga Porok, Bagong Lipunan, sa Santo Niño, Ganti Road.
1: Aba?
0: Oo, silingan ako ni si Cecil.
1: Si Cecil?
0: Oo, yan bala si Parinistor nga sakto sab kay pamarug sab.
1: Sakto sab kay pangitlo.
0: Oh, sakto sab ka ganang ang kargada niya mura po ka ng iya sa kuan po
1: mura kuan sa siya
0: mura ka tablon nga ka ng tablon nga gikan din sa agusan gani
1: kalami anak we
0: ang tablon
1: kahit kayo na nili ang sigbin
0: makakra ba na
1: ang sigbin
0: iya ka ng tablon
1: pwede mga nalim mo ibunal good
0: ang sigbin lagi
1: nili ka ng tag-iya pwede punalan
0: kasi matag-iya sa tablon
1: kasi pa ka to si ay nako mga people, mga my friend.
0: Alas 11:02 na ang itong oras, mga igalaw. Wala man tayo igong oras, so tamagin ang siguro ni Amaster.
1: Kasi salamat no sa itong sender karong buntaga. Kaya ito nang,
0: alas 11:12 na ang itong oras, mga igalaw. Welcome ka mga hurot sa ito ang live drama ng ito ang Tulamanuon!
1: Kung ako, ikaw...
2: Aduna ka ba isuliran nga dili imo mapasaan nga ikaw raswata ka na ug ipada ning Tulamanon. Kung ako ikaw katropa kauba na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakukuha pa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
1: Dini
2: lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

mayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa kupag tanghod, ganin yung hurot. Labi na gyud ninyo mga maring ug sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong tulumanong nga naguluhang. Kung ako ikaw. Mga maring, ako din si Leo. Nagpuyo diri sa may kimamon. Mga maring, ganin man gud akong suliran karon nga akong ipadangad din sa iyong sibyaanan kay bahin man gud sa akong asawang si Ilyang. Ganin man gud akong asawa nga si Ilyang, mga maring. Grabe mo gud kay ni siya kanang naglibin naman gud mi ani niya. Actually di pa mi ingon nga kasado gyud. Live-in partner pag gini nako. Dami mga plano nga magpakasal, mga maring, pero kada ganing nako sa punto nga di ko ka kwan, mga maring, di ko ka decide dayon kay tungod kay nagangog mga hesitation. Kani ako ang mga amigo gani say makaingon sila sa kuha nga nung di pa gino nako pa pakasalan ni si Ilyang kay kaning gwapa ba kani si Ilyang. Surahan gyud ang gayo og ganang ibo kani niya. May makakita na yung Ilyang ka nga. Labi na kayo naniwang na may gamay si Ilyang. Murag senior high. Mga maring, grabe dito kayo, mga maring. Aba sa kanukaya na namong sige clip-in, mga maring. Nga nakahuna-una may magplano nga magminyo. Yun ano yung mga panghitabo?

0: Calais, Lyon.
1: Saya nak mampu duit.
2: Saya kira kau kudri kena dengan dragon bang. Kena mengaku.
0: Asyik kau ni merah nak si.
2: Kau nak CEO dragon pun.
0: Merah makan clean music tak ada dragon dragon.
2: Gendut gayu. Oh balu sih orang.
0: Parison juga tanggo hale.
2: Kau nak tahu ipun tegak di Parison.
0: Leo kuan bang kanang.
2: Sama nak
0: kuan siapa bang? Duga ni biat nak libino nyo. Siapa yang khusus aku kanang kasal siguro nga bongga siguro le.
2: Kasal?
0: Lagi.
1: Ilya.
0: Pwede day atong tau ganai le.
2: Ah, day. Day Ilyang.
0: Day Leo.
1: Wala manta ma. Magbata pa manta. Pwede bata ba pagkasal ko kanang sakto na tag kanang kanang pundasyon ba? Kanang di na maluad ang ato ang kinabuhi. Kanang what I mean kanang magapundo-pundo na taba kanang
0: kanang
1: kasarang
0: wapada kay pundo di ay nga
1: pundo CR
0: ikaw rin kolektor biya ka na sa inyong trabahoan niya dyan na nimo gipangkuan ang diyang grabe posible sad kakaayo
1: di man kulimungan di man
0: kulimungan day lay bang so man si kuan ayo anak day
1: di siya
2: wala mo kasal mas may dalian na to. Nga, di ba man matapos yung kalibutan? Pwede ba maglibilipin lang sa ta?
0: Dahil, malam yan. Kasi kung ano, gusto nyo ko mapakasal ba? Gusto nyo kayo, kaysa rin ka ni mga, ano, pangandoy pinas mga babae lang, magpakasal nyo din sa, kaysa rin ko kanon.
2: Dili ko gusto nga.
0: Kaysa rin yung takasal nyo nga tao ba ya?
2: Dili ko gusto nga, magpakasal talaga magkabaw. Ang gusto po, sabot na kung kanya itong gasto, puhon. Ato lang nang tigaw mo na naman negosyo ta.
0: Sabi gusto niyo, may secret married na ta, maragay na ano?
2: Muna akong gusto.
0: Oh, sabi na, oy. Grabe po ka na yung suriyang hagon na day. Ayaw ko ka na aday Leo.
2: Ay, Ilyang, nindot na siya. Kay gawas nga magkasib, tas gasto. Dili po ta makuan, di ta may stress po nahunaan ng mga bayro nun. Pagkasalay, dungo, grabe maimo, anang grabe granding pagkasalan ka, dungo, graman.
0: Grabe ka pa kasi
2: suriyang pa. Kaya magsapir ta sa kapait. Samantawang
0: gawin. Inana lang yung galing yung gyot.

0: malagi pa?
1: Sa magugusturyahan ng imong asawa si Ilyang, di ba magkasabot sa krisis ng panahon, mahal kayong tubil sa gasolina, 88 na.
0: Niya, gusto mong ganyan pa nga, mapakasalmi niya. Gusto pa ganyan nga kanang guwan, kanang ingrandi ko na kayo, kaya nagkapangimbita na siya sa ihang mga batchmate. Apil pa si ang mayor, ang vice mayor, gobernur, ang vice gobernur, ang mga board members, o sanggaw niya ang panglungsod, mga board of directors, giimbita niya tanan.
1: Grabe po nang imong sawaw si Ilyang. Ako lang matambag ni mo do. May maya ng asawa ni mo nga si Ilyang nga dili magpugos-pugos kundi kaya kay tamo nagyapoy magbasol sa udahan. Pwede man mo magpakasal mo kining kanang giingo nilang secret marriage.
0: Lagi tayo no?
1: Muna'y the best. Kay kadyanto si Mama Juliani, mamura mo na mong kasalmi. Ikasalmi atong 1955.
0: Ugayin nga ito tayo no? Kanang karaan nagri kay tay?
1: Oo mo lagi. Basta lagi. Muna'y yung unaw-naon. Mas maayo mapakasal mong simple kaysa bunga. Matunan ko kay Manto pagkasuma.
0: Tay, kumusta man yung papanguma dito tay?
1: Okay naman po doon. Asinaw ang bunga, timgas ang dahon.
2: Ayaw naman.
3: Mga maring, pilarami na kasi istorya. Pinipingin natin yung makanta na ito ang istorya, mga maring. Puto na kugang ko, mga maring, kay... Nag-istorya man nun nga. Nag-istoryahan na yung kay... Kalalagay nga mga inaana nga mga paghitabo mga marik kaya nga kakuha nga asawa ka ni si Ilyang. Galing nga sagid siya. Huwag siya kong kalit, siya gisulti rin ako. Huwag ina mga paghitabo.

0: Unsa?
1: Ingnan may tataka?
2: Iliyang po doy.
0: Isang taong kayo, magpataka na magag-desisyon.
1: Leo, ayoko ko alam pag kwan Leo. Buya kay kamagang story sa ako, nang imbitan na rin ako sa akong mga kwan.
0: Kaya lang kay part 4 na nikag tanaw na ko ng Dragon Dragon.
1: Sila ang talaw ng Dragon Dragon, hindi mo niya.
0: Nindot po ni siya kayo. Kapuhin mo ko itong COO. Yan, Jolita, sa Dragon Dragon, kayo nindot kayo mga power. Pero, tawar ko diyan, oh. Aba yan.
1: Tayo sa ba? At ito ko ni Claron ba kay? Gusto na ko, kamalok ka? Nagpasa rin ako mga invitation letter ito.
0: Usig! Usig, ba't pasabuti mong
1: si Mayor? Si Vice Mayor? Si Consihal? Si Kapitan Edsel? Tayo sa padada, akong invite kay...
0: Bidabi, tanawang ko na yung listahan. Oy. Apil ang mga prog chairman.
1: Prog chairman, mga prog leader, mga
0: barangay ta. Mga lupong taga-pamayapa.
1: Mga CBO. Mga CBO.
0: Gusto naman ito, kadaghana mo. Kulang mo nung pong do kasakong bugas anak. Kaya mula baka mahal kayong bugas rin, Iliang? Nga, saan ba ipakaon?
1: At ako sa, magsiri kasi mong amo niya eh.
0: Kasi si iba taon si...
1: Ayaw ko pag inaanagod. Ayoko pag inanagol Leo. Grabe kay ka makastorya sa kuwali ba?
0: Problemahan yung kalakiha. O yun ang pataka magag lihok nga walay koordinasyon sa imong bana ni mo.
1: Paring kamote na kay lalaki ka. Ikaw may akong bana. Puhon!
0: Iliang.
1: Ayoko isuryaan na nga. Kanay mong magpakasal malang ka nga. Dili bongga. May baywata magpakasalan eh! Kuya kay ka makastorya sa kuwali istorya? Nga muna ipangandoy sa kababae nga kasulun o bongga. Ing grande.
0: Bisan pag kanang ang kabugti ana magpaita sa panahon. Kay pagka utang-utang ta to kun ana pagandoy nimo. Bisyo sa kay ka ba?

0: Kuyang ka mga istorya lang ko, no? Labang mo doon ka mo hayo sa Contour Jack. Pali, di ka tasok tingok.
1: Sorry, Kuyang.
0: Ay, kung ano na pag-istorya ba?
1: Sorry, Yang.
0: Kuyang ka mga istorya.
1: Istorya ko na ito, Yang.
0: Ha?
1: Istorya ko na ito, Yang. Sumantang ka, Yang. Patakara mga pang-imbita nga. Mga dagong tao.
0: Istorya ko, man.
1: Tay, magbiinin mo datay. Nandi ka,
2: tay? Ako, ganina ako naminaw diya sa inyo, ha?
1: Mau ba, tay?
2: Ako, bisag ikapoy ko ga biyahe gikan sa Mati City. Nidalikyat ko diri sa inyo, skimamon.
1: Tay, sabot pa sabot ni mo, nadungog ni mo, panag-istoryahan na mo ni Ilyang.
2: Correct!
1: Ani, magod, tay? Kanang, may kusapi, tay niya, apikhan po ko ba?
2: Dugay na nani mo, Kim! Git! Live in ang ako ang nasa akong anak.
1: Kabaw mo ko natay. Kabaw biya kang tawag nga sa kadugay na mo pag may nagkaanak tungod kay di palagi may gusto kay pait palagi.
2: Leo, kabalo ba yun ko sa imong Leo?
1: Tay?
2: Kabalo ba yun ko sa imong nga kinsa imong na?
1: Ah? Nitindog ka o niya gibutang ni imong dokamo sa imong bulsa? O niya, mura ka ganang nag-side view ka o niya? Marang sipat ka sa kuha. Tay.
2: Leo. Huwag mong hintayin. Ang gumalarat ng jibs ko sa katawa. Kung di mo na pakaslan ang akong anak. Kung di mo na tagaan o bunga kayo. Ingrande nga kasalan akong anak. Timan ikini.
1: Tay.
2: Huwag mo. Dila laway labod mo. Tibani ka na, Leo. Tibani ka na. Gusto na ko yung grande. Kaya mo ato akong mga amo. Ako ang mga amigo. O kuban pa.
3: XFM. Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Pain Killer Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Herbal Capsule na.
1: Ayo.
2: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal na, gordo. Tag piso niya.
2: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay,
3: exciting!
4: X-FM.
5: Nakaguman, mag-secret marriage pag yun, ta? Gusto na ko yung grande. Huwag ko ng ano yung inalang ang kasal niyo. Kung gusto ka, ikaw may pakasal, magkasal ang kasalan ng bayan na lang ka.
6: Ilang! Ilang!
5: Diyan ka na!
6: Ilang!
5: Ring, wala ko problema karon. Kasi Ilyang, gusto niya ako ng ingrandi nga kasal. Gusto siya kasal nga ka ng bongga. Pero wala pa siya ko'y kwarta, mga maring. Gusto ko mapakasal secret married lang, pero hindi siya gusto secret married, mga maring. Uy. Pero kung dili ko siya magpakasal og bongga, mga maring, biyag-bisig-biyaan ko nuko niya. Mga maring, tamagik kumaluoy mo. Kadi ko lang ko gusto nga mawala si Ilyang sa kong kinabuhi. Magpaabot ko sa iyong tambag. Di nila lang kutob.

0: to mga katropa, no? Nindot po kito yung istorya, no? Nga, kuha na may mga inaana, mga maring. Mga maring-maring di ay.
1: So, nga yung anak, kuhaan, makasabot po to sa mga babae. Kaya, ako gali, kuhaan yung si, kung pakaslan yung ko ni Edgar, maana ba siya ka, hindi ko masugot nga kanang kaslo namin sa kanang simple. Gusto mo ginako nga kanang ingrande, yung mga tibok, barangay, ako kudyo imbitahon.
0: Nagiging mga inaana siguro na mga marino, mga babae na gusto siguro ka ng mga bungga nga kasal. Kanang naakay. Siyempre, ang naunaan na nila ka, kanang kausar mo ko kaslon.
1: Gani.
0: Pero ano yung mga babae nga, gusto na siya simple nga kasal.
1: Oo.
0: Pero kasagaran yun sa mga i-rate ni mo, mga 1 to 10, ang
1: sobra gusto ka... Sobra gina sobra slima.
0: Oo, ano, sobra slima yun, no?
1: Oo.
0: I-rate ni mo.
1: Muna sila yung mga desisyon nga, kanang, kumbaga kanang kuan ba? Kanang... inspirado nga decision, bahala na magpait na humana ng kasalanin basta kay makita sa mga tao nga akong kasal in grande god.
0: Ah, managing on, managing on nga happy happy now. Loy-looy later. Hindi ko man sa kasal.
1: Huy-huy abaga later. Okay.
0: Siyempre, ang utang ana, ang mga bayro nun.
1: Pwede kanang kuan, pero pwede mang good maring, oy, kanang paet gano'n mo, pakasal mo o kanang simple. Kanyo ka makakwarta na mo, kaya doon na mo ay kuan, doon na mo ay kanang kasarang yod, pwede mang ka mapausap o kasal. Wala may mabuot sa'yo mga
0: ako. Pero doon na kagasto.
1: Kung na ka na kay kwarta.
0: Na,
1: pero kung wak kay kwarta, mas mayo siguro nga sa balik nilang kaslod. Uy!
0: Ada, hindi naman ang uso ng mga inaano ay para sa kuha kay mga gapon ang oban mag ang oban na kasalog ka ng ingrande, hindi mga magkasinabot sa bana.
1: Nagabuwag ang gapon sila.
0: Jumari Eliana pa lang daano gato sa tuyang
1: si Aiko.
0: Si Aiko? Dali na kayo, gabulag dayon.
1: Yan na sila anak.
0: Oo, na. Ah, di ba?
1: Na. At least naa sila kami ni Edgar kay Wa.
0: Wag yun, dalawa yung grabe. Wise guys na si Edgar siguro.
1: Amo to yung kay, di ba na siya ka, nalasahin ka na magkwari, nalasahin ka, huwag nila siya niya, huwag mo kabantay.
0: Na, huwag na laruan. Manalaron, manalaman ka bago ingro na laron mga maring.
1: So, akin yung siya, manan siya ay ato ang istoryahan karon ato na yung kuaga
0: pagkulunan.
1: Sa ito ang tulaman nun nga kung ako ikaw. Kung kamo diha maron, karon maring ang nasa sitwasyon aning kay kaagi sa ito ang sender, basta may angan yung buhaton. Nakapang-invite naman yung asawa o kuan, mga silingan, mga parinti.
0: Kuyo sa dyan ba, yung asawa no, kay niduol yung mga kapitan, mga dagkor, mga dagkor. Mga vice mayor, mayor.
1: Kung kanilang pagastuhon nila. Oh. Mag, kuhaan sa mahatil sila, gantong mga, kuhaan dito, mga solusit sila.
0: Kala naman mga mayor, o mga, kala naman mga dagong tao, mga maring, di nabigyan mo kaon, o mga kuhaan maring. May mga mukir, lutuan mo ng munggos na.
1: Nala, bipstick binang ilaha.
0: Mga bipstick, nabigyan na.
1: Niya ka ng...
0: Pagbitbit, bigyan na iniguli.
1: Katong kuhaan, katong, katong ganing... Barilis na istuslo sa kuan.
0: Pala ka ng sashimi.
1: Oo?
0: Oo, anak.
1: Dili po nalakimi.
0: Dili, sa live nalakimi. Tungkat ali mo ito. Tungkat ali. Tungtong niya katkat sa ali.
1: So, sa kay kuan-ani. So, ito ang hotline mga igala. Sa gusto mo na huwag niya, abli na 0966-306-9569. Huwag po din na mo diya mag-comment sa ito ang Facebook Live. Sa XFM 107.1 Tagom. Og ato sabding agahato ni ato ang mga listeners karon diri sa Jensan, sa Matir.
0: Ama participate pod mo.
1: Sa Pagadian, sa San Fran, sa Bukidnon. Kaun sa inyo matambag aning swat kaagi sa ato ang sender karong adlaw nga Miyerkules mga maring. Maste pa shout out ko sa ako amigo Delta Uno gasuri-suri sa siyudad sa Davao with the feelings og sa kaoban niyang escort nga mga gwapuhon nga mga dagko og pusil nga gidala ba
0: kisa man kisa si
1: Mark Donard Glodo Corpus.
0: Abay.
1: Kung ayos lang mga kargada.
0: Salamat.
1: Matunin na yung nagko mong kargada. I-comment na diya sa ito ang
0: ibutang na diya. Ibutang. Ayaw na mong atik-atik.
1: I-comment na diya sa comment section. Kila ito ang internet today, no? Marag kuhan? Marag kamang ito ang internet, mga higala?
0: Marag ka nang nangamang sa silingan.
1: Kaya kung mag-react ka, maladugay man siya mo abot.
0: Dugay kayo. Walang yun, no? Hina kay korbada.
1: Hina kay ato ang korbada. So ito ay siguro tambagan ni kay napatamalanga yung mga higala.
0: Sige, bebe. Ito ni tambagan, bebe. Well, well, well, dito sa ito ang SWAT sender, no? So, ito ang, kung ako ikaw ni mo, Leo, magpakatuto ka.
1: Magpakatuto siya.
0: Magpakatuto.
1: Ano siya? Asa mo yan?
0: matinud anon ka sa imuhang rikuan, pagkatawo.
1: Sabi na ka magpakatuto siya.
0: Ma, ay ito pagkatuto, Toto Brunson. Dito ka na nga, isa't magkukain mo ni nga, istorihan niyo nagtarong ng imang live-in partner. Kaya hindi man alim na nga magasto ka, o niya mangutang ka, magpakasal ka, o niya mangutang ka, di mo na pwede na maring, oy. Pagkahuman ni mo ano, pagkahumagkasal na, pagkaunong pitindikan, pagkaunong ni mo niya, may nagpapil na nagbayad. Di man, di ba?
1: Pero doon na mag-uy mga kanang kinaraan nga, mga kanang tradisyon ba nga, kanang kung magpakasal ang baig laki, suluhon yung gastos mga taglakinan. Doon na yung mga tradisyon nga mga kalaki. Pero doon na ba yung mga nahiringan karo marin nga mga side sa babae, side sa laki, magtinabangay sila gasto.
0: Parang
1: na mahilo na agad ilahang kuhaan nila, ilahang anak, o ilahang kaning mga magtiayon. Tabangan nila gasto nga kuhaan. Hindi na magpunta hayo eh. Kay,
0: ayaw na?
1: Crisis man kaayo.
0: Pero na yung mga inaanak nga mga sitwasyon. Nagyan mga inaanak nga mga faktor.
1: Yes. Wa lagi to mensahe diri ana wa na yung mga mensahe na wa.
0: Dai mga inaana no. So ato lang nga kuno na depende na sa imong layo kung unsay may imong desisyon kay imong hala. So ang among matambag di kung ako ikaw istorya sa lan imong imong live-in partner. Di ba bumagpakasal mo dito lalamos kasalan ng bayan kay mas kuan pa ba? Bungga pa to daghan pa kay bibo pa kayo mo.
1: Gani kaya.
0: Oh ana. Kuan pa kay mong mayor, tagaan pa mong mayor.
1: Tagaan pa mo sa Yurmi o kana na pay libre nga kuan.
0: 5,000.
1: Oh, niya nabugi kek.
0: Nay kek, nay. Wala nay kek, nay kokes.
1: Ako ba ganyan nga mga munisipyo, kaya doon na sila ipalibre ang mayor o gapakasal yun, doon na ikuan, doon na litsun baboy usa. Kaya doon na pagi libre nga sing-sing, kanang sing-sing sa pakapin sa bubot. So at least palang, doon na mga libre ng anak ba?
0: Nay mga giveaways.
1: Pero mga giveaways.
0: Mga giveaways.
1: Kaban sa magugpues.
0: Wow, okay. So, ito na rin. Kung ano, motoro. Kung matambag ni mo, kung ako ikaw ni mo, Leo. Mahalang na siya, Le. Ayaw lang kayo na kung ano. Istoryalan na yung asawa. Kaya basig, nadala na nasgalgal sa mga amiga. No, nga, inana, nga, naibog-ibog. Kaya kanina bang usahin yung babae, makita o siya, makita din sa mga amiga. Sundukon po na nila.
1: Yeah. So, wala, may nga po din yung mga babae nga, uy, kasi ako ang batchmate na ako, kaya gipakaslan sa iba na nga, kanang naghanjog kay mga handa, kanang grande. Kaya kay kwartahan mo yung nabana. Kaya nabana ni mo, kinini ang sito sender, si Ilyang, dili man kwartahan niya, magipili, pero si mong kasing-kasing, wala magipili si mong utok.
0: Correct.
1: Oh,
0: mo na lihal mo na lisod.
1: Mm.
0: So ala lang nga Leo no nga, mara ni matambag na muli kung di mo mo magkasinabot, palangat nga po magbalik din kita, baga na po ka na mo ginani, no?
1: Kanya akong ipuno lang nga, kung masabot na gani ang kasal taga, ito sabi pizza di aron nga makapangad to sabi. Makapangasay pa mi kay pait na yung kayo.
0: Malisod na kayo, ha? Malisod na
1: kayo. Makalibre tayong paniud to ba?
0: Manalang nga, at least, panihapon na lang pa mga problema ko na to. Ano?
1: Sabi na karoon nga, bakanti na si Paribubong, kita ato ta dito.
0: Ato ta dito. Si Paribubong na ibala na to dito.
1: Sir, kuhaan siya itong guide.
0: Siya bantiro na to dito. Ha? So, Leo, dagang salamat, no? Leo, sa pagpadangat ng iyong suwat din sa itong tulumanong, kung ako, ikaw.
1: Ang tulog mga higala, thank you once again. Og!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sige, kamat yan si mukuna ni mong bana.
8: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
7: Huy, ang ikaduha ni mong bana. Sige, kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
7: Katuwa, ikatulo ni mong bana. Usap, huwag ikamat yan ato.
8: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? O saan po yung ikamatyan ato niya?
8: Ay, huwag saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay mong gahay ulo.

0: Exact time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila.

0: Ang mga pauning headlines sa atin ng Santone Coffee Mix. Mga katropa, Super El Nino posibleng magdulot ng mas madalas na brownout at mataas na singil sa kuryente ayon po sa Department of Energy.
1: Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.3% noong Agosto.
0: Mga testigo mula sa banko at financial firms. Tumistigo sa Day 35 na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
0: DILG Secretary Remulla gustong ipa-drug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
1: MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
0: Palitang regional na tayo katropa, abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo. Inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
1: Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
0: Showbiz! Sanjo Marudo inanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
1: At sa balitang sports, si CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Masan nyo rin kami sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan na matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operation sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, katumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% o 5.9 milyong manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Gayunpaman, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noon pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector ang services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho. habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 mula po sa 81.4% noong July.
2: XFM News Nationwide.
1: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metro Bank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report. Kinwestiyon sa impeachment court ang proseso ng Metro Bank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City, at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manases Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank Davao Toril Branch na may dalawang bank accounts si Attorney Manz Carpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance ng 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking account sa Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Binigyan din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sa kanyang pagtatanong kay Metro Bank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito ni Aguilar at ipinaliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago isubmit sa AMLAC ang isang STR. Gayon pa ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
2: XFM News Nationwide.
1: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 bilyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
2: XFM News Nationwide.
0: Naglabas ng arrest warrant ang Makati artist si Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant noong Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa manoy paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Dahil umano sa kabigo ang magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration, gayon din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Matatandaan po mga katropa na una nang iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Ligarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinundina ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio nang sigawan nito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Nag-aralan namin, pero gusto ko i-drug test muna eh. Hingin ko talaga addict eh. Ngayon ako nakita vice mayor nung kumaligaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umasta eh.
4: Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa safe room. Samahan mo ako. Buhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagdadrugs ako. Willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita niyo kung nagdadrugs si Attorney Harold Respicio.
1: Iyan ang magkakasamang tinig din na DILG Secretary John Vicrimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bukod sa drug test, sinusuri rin ang DILG kung may nalabag na rules o batas ang Vice Mayor at kung anong disciplinary action ang maaaring ipataw.
2: XFM News Nationwide.
0: In-extend pa ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang kanyang leave hanggang 15 na Oktubre. Yan ang kinumpirma po ni Chairman Romando Artes ng MMDA kung saan sinabi umano ni Torre na pumanaw kamakailan ang biyanan nito kaya't kailan pa rin itong maglaan ng panahon para sa kanyang pamilya. Ayon kay Artes, sinasang babalik sa trabaho si Torre sa October 16. Anya, patuloy pa rin si Torre sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y naka-leave. Matatandaan na nauna na nag-file si Torre ng isang buwang leave matapos siya ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito, inihag din niya ang kanyang planong magretiro na sa public service.
2: FM News Nationwide.
1: Tiniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnayan na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukunan ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
2: XFM News Nationwide.
0: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay Chairman Romando Artes, nakapagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo. Humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong umano ito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangungutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestiga na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente habang ay pag-ugnayan din ang mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammers.
2: XFM News Nationwide.
1: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Palalawakin ng pamahalaan ang access ng mga bata sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection.

0: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiani Niang na makatwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muni pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang naisubmit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Paulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ang prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iba pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at sa Y101 Cebu.
1: Balitang Regional.
0: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Tatropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live Report.
2: Patay ang isang 35 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Kasunod ng mainitang pagtatalo noong Oktubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanhog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon na magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ng biktima ang minor de edad. Matapos dito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Dumanhog Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. I-turn over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunstone Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
4: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos na inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano, kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ang libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon ding cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan na ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
0: Katropa, ito po 484,000 pesos. Halaga ng pera at alahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw.

0: tropa natin sa Malita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
1: Live report. Isang 57 anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousy window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tignan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jalousy window at kinuha ang pera at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tugigaraw City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspek sa naturang insidente. Mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
1: Katropang Buddy, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
0: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
1: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: So, Mikat, ang araw 546, Lulubog 542.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa. Nagpahayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posibleng may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha kapag hindi agad nagamot. Sinabi ni US President Donald Trump na may pag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Habang nanawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Rhea Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan nang buntis si Rhea at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Ano yung malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang rutin bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa tinsatin ng Premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ang kanyang pole vault title sa 2026 Asian Games, target ngayon ni EJ Obiena na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanya pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higit pa ni Obiena na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
1: Hindi pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: mapatibay inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat o pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamin C ng ating Santo Vitamin C. Until supply last, mga kawal, let's grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santo Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili ni kayo ng Santo Plus Herbal Capsule, di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santo Vitamin C, 50% discount na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga
1: on sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remedy Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yun ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopath. Makasaya po ng live dito sa mga problema sa inyong pong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. Ano? May iba naman na kahit gising, naharok din.
2: Naharok,
1: oo.
2: Okay.
1: Iba rin yung, ganong senaryo, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? Hindi lang kapag sila ay natutulog. Ano? Mm-hmm. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganyan ang nangyayari. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Mm-hmm. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
2: First thing is anatomical narrowing ng ng windpipe sa ating sa ating katawan. Mm-hmm. Ang pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nawawala daw ang leeg. Kasi napupuno ng nababalot ng fats. Diba? So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue. Mm-hmm. O paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan that cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
1: Lumiliit din.
2: At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin. Mm-hmm. Kasi yung windpipe natin, that's also a muscle.
1: Yes,
2: so kapag nag-relax siya, and merong pressure doon sa palibot niya. Mm-hmm. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin. Mm-hmm. Kasi di mo pwedeng masaraduhan yun. At kapag nangyayari, kapag nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe. Kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa doon sa ngalangala natin, soft muscle. Pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea. Nakaharap ng gaganon yung yung mga nila yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo sukat
1: na
2: mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung force of gravity pag nahiga ka, yung fluid is bumababa din. Kaya na-force nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Mapapansin niyo yung mga tao may sleep apnea, kailangan sila naka-incline sila na matulog. O meron silang yung iba is inclined yung ano yung bed nila, yung iba is
1: mataas yung ulan,
2: para makahinga sila at hindi sila ano ma-choke during sa kanilang ano sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagkakos ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumatabay, and also yung liig natin lumalaki din.
1: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
2: At least sasabihin, papakitaan, video.
1: Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang
2: nahirapan huminga.
1: Hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung doktor. Yes. Pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, nakapos na kapos sa hininga.
2: Yes.
1: Oo. Ganun ang nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Uh-huh. Yun ay isa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo, kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga, ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. Mm-hmm. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo.
2: Sakit ng ulo, pagod.
1: Parang salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. Mm-hmm. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
2: cloudy mind,
1: yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Yung iba, nagiging irritable.
2: Moody. Sabi, kulang sa tulog yan.
1: So, yun yung ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsules.
2: Yes.
1: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
2: Mm-hmm.
1: With regards naman dun sa obesity, Doc Ron, paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
2: Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan.
1: Oo.
2: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone Plus Herbal Capsule is pharma grade.
1: Yes.
2: Ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santone's, ng Santone Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase. Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro Santone Plus, lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise, of course, tamang pagpili. But then, even sa study, study, ha, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganon kaganda ang alpha mangosteen ng ano ng nasa Santon Plus po natin, Santon Plus Herbal Capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, ha, okay, kain lang tayo. High calories tayo, may Santon Plus naman tayo, no. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin yung mga calorie intake ninyo,
1: especially kung mga highly processed
2: foods,
1: mga carbs,
2: carbs, ultra processed foods, of course yung mga ano pa, yung mga trans fats pa, and also hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan, also yung ano, sleeping process niya, yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan, that causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
1: Yun, kaya so mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
2: Yes.
1: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng ano natin, Santon Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din, the more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang ano,
2: tataba.
1: Mas mabilis ka talaga tataba. Mas mabilis kang lalaki. Ano. Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag ano, pag store
2: fat deposit
1: ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda yung kalalagyan ng ating pong pangatawan. Ano. Yung baka si Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng ano, ng conversion
2: o fat deposit,
1: fat deposit sa katawan mo, so kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun, compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan, at mas less yung restoration niya
2: kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level, at mataas din nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan, at the same time kulang pa sa tulog, so hindi lang doble, triple yung ano, yung ang yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan, and also adipogenesis ng ating katawan, which is, ang ano naman talaga is yung inflammation ang nagkocause ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, just do it, and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle, would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
1: You know. Yeah, sa mga kaibigan natin, ha. Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus Herbal Capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag kabalikan natin, Doc Ron. Tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman, at paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung ano, problema sa puso.
2: Kasi yan yung ano, link talaga yan.
1: Yun talaga ang ano yan, ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na

0: Dahilan, Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: O bibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin. Ha? Pwede kayo mag-text sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Dokron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons. At itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santon Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kabayan natin na merong ganitong problema. At para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Dok Ron, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
5: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa-surge yung taas. Ang ano response kasi ng katawan dun is that is parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So, napuproduce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung ano, yun yung cortisol at saka yung ano, yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan dun, high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
4: Yun. Very taxing yun.
5: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan, let's say for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after natapos na yung certain event, pagod na pagod.
4: Exhaustion.
5: Naman yung katawan, exhausted naman masyado yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan. Yung nangyayari. So, yung nagkukos yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan. That is linked so tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyayari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. So, pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low-grade inflammation doon sa endothelial wall natin, bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So, hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyari, ang structure ng arteries natin is tumitigas. Nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyayari, kasunod noon, kapag tumitigas yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension. So, ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So, ang hypoxia that causes inflammation. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga, nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea. Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation. Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin. Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh. Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damaged cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero bumabalik siya almost doon sa dati niya, dating level, kung hindi man 100%. Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi hindi dapat siya na doon is sa endothelial wall. Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, bakit walang buto? Oh, kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto. Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin. Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong calcium dito, at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, aatakihin naman ng immune system. At pag atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng may sira na naman na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya. Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension na sumisira sa conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound sleep kasi nga pagka sinasabi nila pagka naharap ang hilik lang sarap yan. Sarap na tulog. Hilik lang yan. Pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin.
4: Yan. Kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang ha. Ito ang problema na ito. Huwag niyong basta-bastahin. Kasi iba, nanonormalize na lang nila.
5: Kuminsan, pinagtatawanan pa eh. Sabi na under ng barko, paalis na tayo.
4: Yun pala eh, ano na yun. Kumbaga, indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan. Ha? Kaya liban sa nakakatulong Dok Ron ng Santones, o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangatawan, especially sa leeg na parte natin, ano? Nakakatulong din ito mga ka-wellness ano, para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangangatawan. Like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka ano talaga. Kumbaga, yun yung matindi na dapat nating ma-prevent ano, yung komplikasyon nito sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan ha, na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems. At yun nga, yung cycle, kung tawagin, yung paikot-ikot na problema niya. Parang nagiging unending cycle na siya mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan ha? Sa pamamagitan at sa tulong ng Santone Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Doc Ron, ng balance. Ano? Mm-hmm. Balanced diet, of course, kinakailangan mo. Bawas ka muna sa mga ano, hindi lang fats, ha? Lalo't higit sa mga carbohydrates. Yes. Yung mga highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas kaya. No?
5: Refined carbohydrates.
4: Kasi iba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Pero yung kinakain pala nila ng mga ano, na mga carbs. High carbs or yung mga high sugary foods, yun man yung malakas i-convert into fats. So, ganun din ang naging resulta
5: kalimitan
4: sa katawan
5: ano
4: natin.
5: Ang packaging pa kasi gustong kaunti lang kakainin. Fit bar ang kinain. Kaya yung mga fit na mga pagkain na merong mga grains. But then yung sugar na nakalagay toon, ano naman, high fructose corn syrup. Papataas ng inflammation sa katawan.
4: Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa atin pong pangangatawan dahil yan sila ang ano, nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman mga kaibigan. Ha? So marami studies about Santones na bioactive compounds na potent dun sa atin pong Santone herbal capsule. Napataas ang potency ng Santones dyan sa Santone herbal capsule natin mga
5: ka-wellness.
4: Kaya mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandyan pa rin yan mga ka-wellness na nasa market pa rin yan. Ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So yan, sa mga kababayan natin, ha, sa mga sumakabili yan, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng itong Santone Herbal Capsule natin. At pwede kayo maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka pa bang ibang i-share dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto?
5: Well, alpha and beta mangosteen, according ito isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng ano ng santons doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study doon sa petri dish or vitro vivo. Ito talaga yung mga tao is pinainom ng santons. At ang santons is katulad pareho ng ating ano ng Santon Plus Herbal Capsule kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung napublish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng santons ng mangosteen blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein which is inflammatory markers. Na pinapababa ng inflammatory markers and also pinapababa din ang body mass index. Yun. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santon Plus Herbal Capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study. May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan which is in-stimulate ang natural protective enzymes especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS nagkukos yan ng inflammation sa ating katawan.
4: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din dokron ng production ng mga cytokines.
5: O
4: mga pro-inflammatory sa katawan natin.
5: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers. Ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So, hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease. Pinapatibay din ito ang muskulo at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung mga cells sa ating katawan. Kasali yung puso, of course, doon yan dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course, nakukos na humihina, of course, tumatanda yung ating puso. Kaya, cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka pahanap yan na benepisyo with regards sa santons, na pharma grade santons in which is napaka-affordable. 14 pesos. Investment mo tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlo beses po din yung inumin.
4: Mas mahal pa yung yung ibang mga vices natin.
5: Minsan sigarilyo, 20 pesos na nga siguro ang isang isang stick.
4: Yeah, kung nila, ipa-priority nila, Doc Ron, yung at iti, iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
5: Take note, Doc L, ha? 8 weeks. 8 weeks is, that is
4: 2 months.
5: Na lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
4: Tama.
5: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na pala lahat na kinakain ninyo pag naimbitahan kayo, pre. Kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that's why taking an anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
4: Yan na, sa mga kababayan natin. Kung gusto niyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santone Plus Herbal Capsule. At least one capsule, 3 times a day, Doc Ron. Yes. Observe nyo, at least 1 to 2 months. Ano?
5: Yeah. Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
4: Kayo mismo maka-experience firsthand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kaubayan din, Doc Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or any other cardiovascular conditions, ano? Or metabolic problems, subukan nyo ang ating pong Santone Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ha? Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan at kabayan, mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Maya po sa pagbalik natin, ating pong tutugyan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness. Dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay.

0: dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Soundphone Gold Coffee Mix.

0: alagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
1: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat si Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pacheck ako sa doktor. Nakita.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So yung mga katanungan ha, huwag po mag-itubili na itsex yan sa atin pong numero. Atin pong sex lines, 0969-609-6545. Pero bago yan, Doc Ron, batiin ko lang lahat ng atin pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live ha. At kung saan may nakakabot, ito ang atin pong programa. Ay malusog na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor Haya. At sa inyo po mga kasamahan dyan, lagi pong nakatutok. Kagabi, nanonood din pala sila sa ating sa ating program. Nakalimutan natin na mabate. Ayan, happy viewing po sa inyo po dyan, Ma'am. At sa iyo pa mga kasamahan po ninyo. Ha? Ganun din sa Doc. Sa mga avid listeners natin, sa atin pong mga himpilan, happy listening sa inyo pong lahat. Sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao. Marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
2: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din yan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
1: Ayun, okay.

0: may ibang kasama, yung iba gusto nilang malambot, so pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
1: Same tayo. Mix.
0: Kasi halimbawa, especially Todongel, may mga bata, hindi talaga
1: mo talaga yan. Pag purong red rice.
0: Purong red rice, ako po, talaga pahirap ang kapakainin. But then if you are, kapag ka na-educate din, unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi, ako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course, you need to be mindful also yung ano, kahit na naka-unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
1: Yes.
0: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pa kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung carbs na white rice, purong white rice, and also hindi na din na masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok. Uh-huh. And also pag kung minsan may bumibil dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Gold Coffee Mix kami. Pagka umaga, nakakakain din minsan.
1: So, yung iba kasi, Doc Ron, hindi nababalance, eh, no?
0: Yes.
1: Other people, very, ano sila, kumbaga, takot na takot sila sa kanin.
0: Takot
1: na takot sa kanin.
0: Yes.
1: Dahil ang rice is ano yan eh. Yan yung ano natin, kumbaga,
0: staple
1: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga yung maalis sa pagiging isang Pilipino. Mm-hmm. Rice is life talaga.
0: Rice is life. Huwag lang sobra.
1: Kinakailangan lang kontrolin natin.
0: Huwag
1: kayong matakot sa rice. Mm-hmm. Kasi yung iba takot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay.
0: Uh-huh.
1: Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance, di ba? So, kailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount, lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose, bakit kumakain tayo ng carbs? Di ba? As our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So, kung sa tingin mo, kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, Kain ka ng madami. Kain ka ng
0: kasi kailangan ano yun,
1: proportion
0: doon sa
1: activities mo. Mm-hmm. Pansin niyo yung mga ano, yung mga hard worker, uh-huh, na mga ka-wellness natin. Mm-hmm. Wala naman yan silang control sa ano, sa rice na kinakain nila.
0: Kumakain sila. Tapos maya-maya gutom na. Kasi nagagamit nila.
1: Minsan nga yung kinakain nila, kulang pa yung kulang pa yung calories noon sa nababurn nila na calories.
0: Uh-huh.
1: Tayo naman, yung hindi naman mga hardworking sedentary na mga lalo pag sedentary worker ka, doon mo talaga ililimit yung intake mo ng carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng calories na yun. So, na kailangan, i-control mo yun. Para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo, at hindi magiging pabigat yun sa sistema ng pangangatawan.
0: Of course, kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So, it's not also advisable na, okay, kaunti lang kinain mo, still, hindi ka din
1: nag-exercise. Na wala ka nagawin, no?
0: Well, hindi pa din pwede yun.
1: Yes.
0: Kasi our body is designed to move.
1: Mm-hmm, tama.
0: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course, nagkakaroon ng muscle atrophy. At saka ang naapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pinapiliflex natin. Our heart is muscle. Pagka naapektuhan yung puso, kaya mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. Kasi hindi na-exercise. Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na kaya mapapansin, merong ibang sinasabi, may mga vegetarian pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Vegetarian nga, or kumbaga is mindful doon sa pagkain pero wala namang exercise. Kulang pa din yun.
1: Yan. So, mga kababayan natin, kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron, dapat balance yan sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan ng
0: Santon Plus
1: Herbal Capsule. Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
0: At huwag ninyo gagawin yung trip ng iba, Doc L, na iinom ng energy drink tapos matutulog.
1: Anong klaseng trip yan?
0: Meron talaga tayo mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabarkada ako nung nasa amin sa Mindanao, yung mga trabahante niya. Nag-inom pa ng energy drink. Maya-maya, nandun, nakahiga na sa sopa. Ako po, wag po ninyong gagawin yan.
1: Matindi ang effect ng energy drink sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. We don't totally

0: energy drink kasi minsan in emergency cases kinakailangan mo din ng pang boost no, ng ano, pang stimulate ng pangangatawan mo, kasi kung hindi mo gagawin yon, maaring there's more danger na mangyayari. For example, nag-drive ka, puyatan talaga, antok talaga, yes, kasi kaysa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na ano, na pupuntahan at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. So yun yung mga time na pwede mong gamitin yun, ano, mga
1: pero
0: instances.
1: Araw-araw,
0: pero pag inaraw-araw mo na, nako, delikado po yun, mga kaibigan. Napakarami, napakaraming mga tao, even may ano, my own brother, na yun yung nakahiligan nila. Well, napagsasabihan naman natin, but then ay kanya-kanya naman yan ng ano, ng decision ano. So napakahirap, mga ka-wellness, ano, pagka yung katawan mo nasanay pati doon sa energy drink. Meron kasi ano siya, Doc Ron, eh, yung anong tawag diyan, habit forming, kung tawagin, pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
1: Kapag hindi na iinom, wala na din.
0: Para lang din yan siyang ano, yung mga highly caffeinated na mga coffee.
1: Addictive.
0: Oo, addictive sila sa ating pong pangangatawan, ano? Ayan, yung energy drink na yan, ako, napakataas ng ano yan, caffeine.
1: Sugar.
0: Sugar, so.
1: And also yung stress response. Kasi ang ano yan, ang function kasi ng energy drink is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Kaya you will have that alertness. Kapag palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang talo mo pang may sleep apnea yan. Kapag palaging nag-energy drink.
0: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Oo, sa mga ka-wellness natin dyan, okay? Dok, may pahabol na katanungan. Dok, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. A second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Mataas niya. Namamalid ang isang braso niya at medyo tumabing ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
1: Kapag ka second, ano, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis, kasi wala po yung ano, wala po yung mga ingredients na nagko-cause ng damaging doon sa ano, doon sa development ng baby.
0: Yes, okay.
1: Well, in fact, ang Santon Plus herbal capsule natin is meron siyang moringa, which is very helpful, especially doon sa ano, sa lactobug kasi ang ano eh, ang moringin doon sa ano, doon sa mga nagbubuntis. So that would help a production ng ano ng gatas doon sa nanay, and also sa development, also yung folate na meron doon sa Moringin, and also na meron din sa ano sa Santons natin, is nag-ano din, nagpapaganda doon sa development ng baby. Ay, yung problema ngayon, yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke, yung ano ninyo, yung
0: tama,
1: yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule, para ano, matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. It would be fatal both sa baby and doon sa
0: mother.
1: Doon sa mother. So you can, kapag nakalabas na po sa ano, sa hospital, pwede po siya mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng vitamin C 1 capsule 3 times a day.
0: Yan, sa mga kababaihan, ha, na nagbubuntis, nagdadalang tao, kinakailangan, ingat po tayo ng gusto sa ating po mga pangangatawan, kasi dalawang buhay na yan ang nakasalalay po sa inyo, ano? Yourself and your baby. So yung mga ano, closely linked na mga problema sa pagbubuntis, like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, ano pa, constipation. At iba pa na mga karamdaman na laging nag-occur during pregnancy. Kinakailangan maging maingat po tayo, ano. So kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng ano, nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, Doc Ron.
1: And also dun sa para din sa developing baby, kasi mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby, merong defect. Of course, we don't want that. That's why it, kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa internet ngayon, which are the foods that are good for development ng baby.
0: And always check your ano, ha, blood pressure. Tsaka ano, yung stress. Madalas din kasi makapagpa ano, no, makapag create ng ano, ng pagtaas ng BP, blood pressure, no. Syempre pagka pagka nagbubuntis ang isang babae,
1: tapos wala pang emotional support,
0: disturb talaga yung kanyang hormones.
1: Yes, hormone.
0: Kaya
1: function.
0: Ano talaga, intindihin, unawain yung mga nagbubuntis.
1: Mm-hmm.
0: Yung minsan, yung iba kasi, sinasabi, nag-ano, nag-iinarte ka naman.
1: No.
0: Oh.
1: Minsan, that is out of, ano, out of control na
0: minsan
1: din yung, ano, yung hormonal function.
0: No.
1: Kaya, kailangan talaga din pakainin. O, yung mga asawa, pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, stress, ma-manage yung stress, and at the same time, yung development, and also yung safe na pagbubuntis sa inyong asawa.
0: Yes, okay. So, yan. So, mga kabayan sa atin, ha? So, mga kabayan din, gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Pwede po ninyo mabilihan, ha? Sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po niyan, mga kabayan. Okay? Paano, Dok Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Huwag baliwalain. Yung mga kumaasawa ninyong lalaki is naharok.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harok kasi nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ng harok, eh, kailangan po ninyong ma-adjust as soon possible. Obesity problem and also yung ano, yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang ano, ang timbang. And of course, isa sa napakagandang ano, compliment kung gusto ninyo bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. One capsule, 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag nating cardiovascular disease. Mga ka-wellness, alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa bawat isa sa atin.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanunood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tuwatang kilik, ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Tessa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ang stress.
0: Southern Gold Coffee

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 40 na sa hapon. Ug oras na pod para higupon ang atong healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo mga babe na ito ang Xanthone Gold Coffee Mix? Makatabang kini nga mapanindot ang atuang pamanit kay doon na kini glutathione and collagen. And of course, it fights fatigue and boosts natural energy. And it also enhances focus and mental clarity. And pinaka-importante mga babe, it supports daily wellness, bisan pa man o busy ang imuhang lifestyle. So, sa pamay mong gipaabot niya, higupa na ang healthy nga kape, ang Xanthone Gold Coffee Mix mapalit sa mga nagunang butika o Yes to Health Clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Mas

0: Pero diba, give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pakatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
0: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
3: Morris!
4: Unya, taron! Pahila!

0: alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Hindi Mo Na Ba Minamahal by TJ Monterde para sa mga taong umaasa dyan. Sa atong pagbalik mga babe, ang atuang labing-labing nilang gihapon sa programang X-Rated sa X.

Naghinuktok na po ako ang babe diha. Ano nawala akong tingin? Okay, nakapangutana na po siya. Hindi mo na ba ako mahal? Alauna, 47 sa hapon mga babe. Welcome na usap sa to ang programa. Karong hapon na. Another day, another hapon na po. Nga mag-uban-uban ta. Of course, silang gihapon sa programa. X-Rated diri sa XFM. Sa mga babe na ito, ganina pa nagpaabot diha, nagbika na ni sila ba? Grabe. Ang plastada ka ganina pa intawon, hantod ka ron, naghulat nga mag-uban-uban ta para maglabing-labing. Kumusta man ang mga babe na ito diha? Sa kinatibok ang Visayas and Mindanao, kung asa mo tanin yung madunggan karong mga babe, good afternoon sa imo. And of course, no, ang pagihapong i-greet labi na mga babe na itong naminaw karon sa itong mga sister stations. Asa man mo naka-plaster na raon sa may yung mga posisyon diha karon. Gabi literal nga kanang posisyon yun noon, sige day na nga posisyon. Position A, position B, or kanang posisyon nga dili makalimtan. Position that turns into possession. Kalay pa ingon ana. Pito ang mga babe ha, sa mga babe na to di ha, kumusta man inyuhang kahaponon? Labi na sa mga babe na to ang naminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Good afternoon sa inyuhang tanan. Madunggan na ta, tibuok. Wow, dugay na magitang madunggan. Pato ko lang i-emphasize na madunggan ta sa XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati. So kung asa ka nakaplaster ka rin sa Davao Region, wala kang kawala. Madunggan, yun ni mo niya to ang tingo. Maying hapon sa abog, maying pagpaminaw sa mga babe nato diri sa XFM 99.5 Jensen. Good afternoon sa mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe nato nga naminaw karon sa kinatibok ang XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM San Ferranz. Maayong hapon sa inyo hang tanan. Also sa mga babe nato nga naapo diri sa XFM Tacloba. Ano pa rin sa XFM Zamboanga, madunggan po ta. XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, madunggan po ta rin sa XFM 91.1 Kidapawan. Kung asa man mo naminaw ka mga babe, plastada na mo diha. Iandam na nyo kaugalingon og pag LL na diha. Hi, ready na yung self. LL means... Lingkod-lingkod, ligid-ligid, maingon na nga mga ipanghimo ninyo karong mga oras sa bang. Uban karong kay nagpalami. Nagpalamig higda kay of course, no? Hapon biya, alam kay katulog nga ning mga oras. But ako, somehow, no, dili ko gusto matulog. Gusto ko nga maghigda-higda lang and then maminaw sa X-rated drama. No, kasi ang itong X-rated drama, dagantag matunan rin mga babe, mga istorya sa kinabuhi o gugma. So kung ikaw diha na kay mga, ingon na po, nga, kana bitong giatubang karon or kabug at mga challenges nga nakakaron sa imong hang kinabuhi. Kanya gusto nimo i-share diri sa kahanginan or gusto nimo at least somehow ma-guide ka na wow, talaga. Si Babe Sabrina talaga mag-guide sa inyo. Oo. Sige na lang, good. So, kung gusto niyo mag-guide mo, big word. Pwede mo magpaabot ha sa inyohang mga storya sa kinabuhi gugma. So, very welcome talaga yan dito mga babe. Ako po siguro po hon, magbadala po ko din. O niya, ako po magbasa, ako po magdrama ka na. Sige, ako na lang tanan. Total anad naman ko nga ihatag... natukan. Anad naman ta ihatag ang tanan. So, ato na lang po din buhatan tanan. Bitaw babe, pagtimpla nagkape diha nga to ang Xanthan Gold Coffee Mix, no? Para while naminaw ka sa to ang drama, kanang bitaw nga dali lang nato mag-grasp ang kung unsa man ang ato ang madunggan karon tungod kaya nga to ang Xanthan Gold Coffee Mix makatabang kini kasi maka-enhance ni siya sa to ang focus and mental clarity, no? So kanang natay magyunahon ang mga kabugat karon, yan natay mga importante pud nga buhaton dito maka-focus tungod ato mga challenges nato. Pwede ra nato nahigupan og kape mga babe kasi nga again makahatag siya og mental clarity. So kung nabuang na kasi iya ka karon, ibang usapan na yan. Mental clarity gihapon. Mental clarity na wag ka nang umasa.
Ito mga babe, sa mga gusto diha magpaabot sa ilang greetings, requests, inyong mga shoutouts, unsa pa na diha nga gusto niyo ipaabot rin sa ato ang kahanginan, pwede niyo i-text sa itong text line 0969-333-0537. Utrohon ako babe, 0969-333-0537. Or pwede po mo magtanaw sa itong Facebook Live kasi live na live niyo makikita on... Asag yun. Asag ganito makitaan gani Engineer RK sa exciting na Facebook page or sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Makita tadi ha. So, ay ramog kakurat, maunagin ni siya. And of course, mawala pa kay Ila diha, of course, makiguban sulod sa duha ka oras. Di ka nalauna e media, hantod alas tres e media sa kahaponan. Walay lain ang babaeng kusog mo ago. Ana ginusarang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zaburina, inyo makauban.

nganong na ipa dila-dila. Of course, sa mga nasa live ragid ang nakakita ko nga nag-back-tumbling ko diri. O kagahapon, nag-headspin man ko karon nag-back-tumbling ko. Kala nyo, ha? Truho na to, ha? Sige. Sa mga wala nakakita, dramo ni ang talent ni Babe Zabrina. Ay, nalang yun. Ay, agwapo na aning trabaho. Hago dyan kong tinambling dari ay. Ay, bitaw mga babe ha. Sa mga babe na ito, pag-text mo, pag-comment po sa itong Facebook Live, kaya ito ang basahon unya sa unahan. And of course, sa mga babe na ito, I know for sure nga ready na mamaminaw sa ito ang drama karon. Kagahapon manggod, kay ang ano manggod, ang nahitabo manggod gahapon nga drama, medyo bugat kaayo siya sa dughan. Karabi itong mga kulating de Mercedes, may mga ano. Pero karon mga babe, speechless. Wala ko'y maingon. Basta malalaman niyo yan mamaya. Kaya atangin dyan ninyo ang ito ang drama karon. Makaingon dyan lagi mo. Mga ingon, ana, bitaw ka nang... Kana bitong kita po diri galingkod ta na nagsakit na gani ta maingon ani pagin makadungog pagitag mga ingon ani nga mga akahimtang bitaw sa uban nga relationship makaingon jud tag di na gid ta magugma ani undangan gid ato ning gugma mga babe kay tinuod gid nga makaguba sa kinabuhi. Makaguba sa kinabuhi ang too much na paghigugma ka nga nila, too much love will kill you. Malalaman natin yan mamaya kung anong klaseng pagmamahal na naman ang makakapatay. Makakasakit. Makakasira ng buhay. Kung ingon ana na naman, David, mo, di na lang ta maghigugma. Magpuyo na lang ta, uy. Sakitan raman day ta ning kalakihan ni. O, di ba? Nag-emote na, nag-drama na, wapagani na sugdan. Sit back and relax na diha, baby. Plaster na imong kaugalingon. Kay di na nato dugay-dugayon. Aniya na giyod, Ida, suko na. Baby, ka na kay isulod ko na. Alam ni Bika po dyan. Sige na, babe. Plaster na diha. LL na diha, ha? Pag LL na diha, babe, kaya di na ito dugay-dugay. Kaya na itong mga taxi drivers nga naminaw karon, no? Sus, abdi kaayo pag ingon nga, isulod ko na. abdi kaayo, jud kaayo, jud ni sila. Tapos na pagkili na itong mga gasoline, akaning mga pump boy na ito. Kusog kaayo mo pump, diri mo pump dito. Di basta, basta. Muna nga, naminaw na ni sila karon. Tarong nga ninyo, pump di ha, kay unya, kamo na po yung mo pump. Ako tayo mga babe. Uy, katong na ko yung nadumduman ka ng babe na ko diri sa Marine Bukid nun nga. Kanabi itong magtutubo. Ana siya nga, babe, tilawi akong tubo. Tamis. Naminaw po din mga magtutubo nato diri sa Bukid nun. So, pag-plaster na mo di ha. Di na nato dugay-dugayon. Kaya I'm sure, excited na po po mga minaw sa tuang drama. Karoon siya na po kaha klase sa... istorya sa kinabuyugug mga tumadungog karon. Unsa na pud nga mga pagtulunan ang atong makuha mga babe? And of course, unsa na pud kaha mga advice ang atong ihatag sa iya? Haon niya sa unahan. Plaster na diha, bika na kay isulod ko na. Ani na babe ang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang butoy sa inyong kinatawo. May sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa tagbalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.

0: Wa nagata sa ato anak. Unsaon man ato iniron? Kung naa pa lang untay gatas nga magawa sa akong suso. Pero wa man gyud. Mao mapugos nang gitas pagpainom niya og gatas.
1: Mula ko. Mang dilhin siya kung lang papa og sa akong mga igsuon.
0: Sige, James.

0: Nga ako'y 400 yun, anak. Niya, na ay 200 ang imuang ate, o na ay 400 ang imong manghod. O sa kalibur na yun ang imong mada karon, anak.
1: Okay, okay pa. O salamat kininyo.
0: Pasinsa kayo, anak, ha?
1: Kana, okay, anak, pa. Okay, ra. Dako na kinintabang niyo na ako.
0: Sige lang kay mabisita na no, yako ninyo dito sa inyo, anak.
1: Opa.

0: Nagpurisyo mga ganyan umayo ang bata.
1: Ako na lang yampunan, Auntie Ann. Basiki pa nuhot kay Garina. Sige lang tutoy sa biberon. Kuya, wala na dahil suot. Gamay ramang guto ang gatas nga nahabilin. Wala na dahil yun ako mabantay nga. Nahurot na dahil ang gatas sa biberon.
0: Inday, hunong taos paghilak, day. Hunong na.

0: Vanessa.
1: Sinday! Milagong!
0: Oh, sa...
1: Kailangan madaan nato siya sa ospital!

0: Ah, samantay ni mangitag na kong katindad alang sa mga tambal ni Inday.
1: Mula ko, mangitag ko paagi. Dili ka lang.

0: Oh, saya resulta sa imong lakaw, James.
1: Nakada ako 700 agad. Unsa ang bagulang ko na kadilensya lang papa usak maisuon. O wala ka sila ilain pa.
0: God! Unsaon man ato ni ni James?
1: Lord, tatabangin me. Maluwi ka.

Babe Zabrina, halos mabuak na ang among ulo sa paghunahuna. Kun asa mi mangita og kwarta. Og tuod man, milakaw si Vanessa. Gisuwayan niya og adto ang iyang mama, bisagi maldisyon na siya. Og tuod sa iyang pagbalik sa ospital, mao kini ang nahitabo.

0: Ngay pa sa ilo na kasi mo, mama? Kidagadahan naman ka o kwarta. Ha? Tubag ako.
1: Dili sa tamag istorya, anak James. Ang importante, nga maluhas ang atong anak. Sige na, ibayad ni sa ospital ang kwarta. O palitasab ang mga tambal nga. Adto paliton sa gawas.
0: Sige.

0: sa katapusan, nakabalik ta kita din sa ato.
1: Ipahimutang una ng mga gamit. Kay unya, mag-istorya ta.
0: Nung sa matos, Vanessa? Ganina na ko nakabantay niya. Gahilom-hilom raman siya.

0: kedai. Oh, macam mana memang toyok nak kok? Vanessa, ngana bila kah? Oh, saya problema. Nak kagawas na noong si Inday sa ospital, ya, mihila ka na noon.
1: James, mauna lang ni ang last nga gabi nga.

0: mo. Kauban sila si Mama.
1: Unsa? Biyaan ko ninyo.
0: Wala ko lang nakitang paagi, James. Aron mabuhi ang atong anak. Maumidawat ko sa giingon ni Mama.
1: Unya, ako. Magunsa naman lang ko.

dili ni mama. Pasig. Di na niya nga mo bisita kasabata. At

0: James, anak.
1: Biyaan ako nilang balisok ni Inday.
0: Hay si Vanessa.
2: Pasaylo ako pa. Maoray ang nakita na kong paaki. Aron mahatagan og kaharuhay nga akong anak.
0: Di ka ba maluoy sa kong anak? Nga imong biyaan?
2: Sorry kayo pa. Nagka-desisyon ako. Og nakatando na ko ni Mama. Og siya ang nagsumpay sa kinabuhi sa akong anak.
1: Vanessa, maluoy ka. Magita kong duha ka trabaho. Kakanang makaingkang kong dako. Bahala na ako itug. Magtrabaho kong maayo. Dili na ko niyo biyaan.
2: I'm sorry, Chase. Nagka-desisyon ako.
1: Vanessa.
2: Mauna ron ang sakyan amo. Namukuha na mo ni Inday.
1: Vanessa!
2: Kuhaon ko na si Inday sa kwarto. Ang mga to na may...

0: sa panginoon na una. Pag-amping na lang dito. Maunitimandi. Mahal ko kay ikaw. Kamong duha sa akong anak. I love you, Vanessa.
1: Pag-uwi kita sa imong anak. Kay mga tunami.
0: Dili makahatag si Papa niyo. Pagkaharuhay sa pagpuyo. Ang pinagtag. Ni alas, Papa. Love kick na ako na. Kamong duha si Mama ni mo. Love kayo.
1: Nagapura na si Mama.
0: Pag-aksa ko sa kong anak.
2: James, anak.
1: Sorry.
0: Vanessa! Vanessa, maluwag ka! Sa Inday! Vanessa! Vanessa!

0: kita roja mo sa imong asawa ug anak.
1: Pero kano sa pa? Lagi kong nagkailan ako sa iyang mama. Ugwa mo siya makagusto na ako.
0: Anak.
1: Pero gihikaw ko makos kapalaran pa. Masamay akong saha sa kaliputan. Nga

kog mabuang sa mga panghitabo, Babe Sabrina. Wala ko makahibaw sa angay na akong buhaton. Ang akong asawa ron, nag-deactivate na sa iyahang Facebook. O giswayan na kog adto ang iyang balay. Sige ko og ayo, pero wala gyuy mo abli. Og ang mga pangutana, maokini. Unsay akong buhaton, aron mabawi ko ang akong asawa og anak, babe. Unsay akong buhaton, aron nga madawat ko sa akong ugangan. Ang ngayon ba nga, mo give up na lang ko aning sitwasyon na? Og mag-move on na lang. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. James.

0: adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdiyo! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba, ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Kuring! Og itawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usaman!
1: Kabalo na ka!

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approve. Mabibili sa mga butika.
0: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-

0: anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.
6: Exciting!

0: Alas 2:40 na sa hapon, mga babe. We're back.
1: I'm finally back.
0: Ay, na lang talaga. Kasakit man sa Nahita Boy. Ah, okay. Okay na. Magpakailan pa man ni Ogie Alcacid o ni Regine. Okay na yun. Bito mga babe, no? Nga naman dyan nga to ang X-rated drama. Uy, kay kada hapon na lang kita pasakitan ba? Di na ni maayo, uy. Bugat naman kaayo sa dughan. Ano ba itong paniway? Bugat na ganidaan niya akong dughan. O niya magdugang-dugang pa niya ito. Drama karon. Ay, bito mga babe, no? Alas 2:40 na sa hapon. O higupan na ng kape ni Mudiha. Sa mga babe na ito, nga hilig kaayo og kape. Ako adyong ika-recommend sa inyo ha. Kung hilig mo og iced coffee, pwede kayo na ito i-iced coffee ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang iahamanggong mixture mga babe kay. Kanabitong ang sipa sa kape is naagi hapon, but healthy siya, no? Kanang wala siya'y kadaot nga mahatag sa tuang panglawas. Diba? Kanabitong ato ang thirst sa kape, ato ang kahinam sa kape, masatisfy na to ba? Pero, dili siya makadaot sa tuang panglawas. So, di ba? Nindot, Ana. 2 birds in 1 stone. Kagaling. So, sa pabay niyong ginahulat niya, timplahan na ang Xanthone Gold Coffee Mix. Thank you, Lord. Nabusog ko. Mapahot coffee man na or iced coffee, enjoy ang imuhang kape. Kauban na nga to ang programang X-Rated Drama. X-Rated.

Ay, sa mga babe, dato di nga gusto mag-advise sa tuang letter sender karon. Text mo sa tuang text line 0969-333-0537. O truhan ko, babe, ha? 0969-333-0537. So, kaya, mo pa may pag-on, ani? So, unya, ato nang tanahon inyong mga advices. Huwag inyohang tawag na para sa inyohang live advice. But tinuod din na, babe, no? Kanabitong, kanang for you to survive, kailangan ka muhimo og mga dagko kayo nga mga desisyon nga ikasakit nimo og ikasakit sa tao nga love nimo. But is it necessary nga buhaton na nimo nga pwede ra man unta nga magunong mong duha? No, may mga paraan kasi, may mga pwede manggutang buhaton. Mugunin na always nagingon niya. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. But siguro, case-to-case basis po siya, no? Kasi kung tanaw na to ang sitwasyon ni James karon, kanabitong nabiyaan yun siya tungod lagi sa kapait, kalisod. O, kanang Vanessa. Diba? In-sick na sa health. Kaya gani, diba? Kanang magpakasal, magminyo. Naabian na siya sa wedding vow, no? In sickness and in health, for richer, for poorer. No, wala pa man ako na siya na hisgot na mention. O dili, wala po kay plano ng hisgutan na or hisgot na or mention na. But madunggan magud na ako na siya, diba? Mogin na ang wedding vow nga. Magkinaunsa man, magunong yud ta. So karon anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Ay, nako. Digi ko ganang mahingon ani. Kanang bugat kaayo siya para sa kuha ka na mahingon ani. Bugat na ganin niya akong dughan sa mutan pa. Tabangin na gugunin niyo alsa niya akong dughan, B. Ang bigat kasi. Ay, check na ito ang live. Kaya nag-on pa yung taon niya itong cellphone. Nag-survive pa ni siya din. Kung nag-survive si Vanessa, nag-survive po niya itong cellphone. Kaya nag-paningkamot pa siya nga ma-on. So, ato sang i-check ito ang Facebook live. Kadali na makachingon kay ko.

0: Ikatol man akong ilong, oy, lagi gimingaw na ako ba? Kung kinsa man ka pagpuyo. Palaaway. Sige, atong... good afternoon sa mga babe natin nagtanaw sa itong Facebook Live. Karon mayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Babe Uncle Dars, maayong hapon sa imo ha, di ha, babe. Sa tanang mga babe na itong anaminaw, nagtanaw sa tuwang live, dari sa may Hinatuan, Surigao del Sur, maayong hapon sa inyuhang tanaw. Babe Martin Vlogger, maayong hapon ka, tropa. Ay, maayong hapon po ganimo di ha. Ang ato ang energy karon ba? Ako ang di-compare ang energy gahapon ng energy karon kay medyo kuan kanang luya. Kalang, ano manggod ta? Actually, kaganina manggod, no, sa one of our programs here sa Davao. Medyo, ano manggod ka, no? Bugat manggod ang ato ang, namanggod tayo servisyong katropa, di ba? All XFM stations has servisyong katropa segment. And the purpose of that program is mag-reach out sa mga tao nga in need bitaw. And so, kaganina, medyo, hantod ka ron, nadala na to siya bitaw. Ang kabugat ba? Pero yun, Ana. Emotional yarn. Opo, parang emotional damage. Wala pag yung punoon na tong cellphone. Unsa naman eh. Hala, wala pag yung gihapon siya. Ayaw niya na talaga. Sige ha, sige lang kay mo pop up lang muna once ma-on na to ang phone. 0969-333-0537. So, pag ano ra mo diha mga babe. Ano yung mga nag-comment rin sa live? Double check ni me. Ay, kano mga, kaniming yun, aning mga pangalan kay hate na ako ni mga pangalan. Pero sige na lang, oy. Di lang na ako litukon kay hate na ako ni pangalan. Chismis. Ay, ayan, may tumawag na. But matod pa niya, mas maayong amahimong, maayong amahan na lang ka, nga naning kamot kaysa bana nga sigilang og hilak. Oh, bakit kanya? So maging good father na lang siya, dili na lang siya maging husband nga sakit ra manggihapon siya. Okay, hello babe, maayong hapon.
1: Maayong hapon din.
0: Kumusta man ka, babe?
1: Okay ra.
0: Okay, Ra. Ang si pangalan gani, babe, wala mong gula ko na save the riba, oy. Tagnaon ako. Si Babe Eman. Oh, di ba? Oh, gitagna lang na ako, ba? Galing ko talaga. Feeling na ako kay sa kong past life kay managnaay ko. Babe Eman, nakapaminaw ka sa tuang drama. Bugat, no?
1: Wala kay.
0: Kagahapon kay makalagot. Karon kay... makasad, as in. Unsay mo ika-advise sa tuwang letter sender si James nga yung taon ay gibiyaan naman siya sa iyahang mag-inahan, no? Do wala may labot ang mga bata, but nabiyaan siya nga siya na lang isa ba? Unsay yung buhaton kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, babe, makaya ba ni Nemo?
1: Oh, parang ako, babe. Ako yung katambon, babe. Sadaan na lang sa atong niya.
0: Hmm?
1: Kay, sadaan na atong niya, kay, yaman kong gusto lang, yaman kong gusto nga magpadala sa yung inaan.
0: Hmm.
1: Bakit siya ay kumusin. Kumalin nun yung kwan ba?
0: Hmm. Nawala ka, nawala.
1: Oh! Dala pa siya kayang yung inaan ba? Hmm. Wala nga. Parang ako ni Ede, nga, saan lang sa ito niya? Ay, nakay panahon nga. Manginang yan, nagyapon to niya, ma'am, contact nagyapon kaya. So, pati sa bata, ang bata, ang itang itagamahan. Ito panahon.
0: Hmm. Bali, magkuan na lang sa siya, kanang pasagdan na lang sa niya ang babae karon. Kumbaga, maghulat na lang siya sa right time nga, pangitaon siya sa iyahang anak, ana na lang, babe.
1: Oh! What nang dyan? Pangitaon siya na, kay... Ano bang ipanahon mo? Ang anak ko siya sa kuwan, mangitaw nila naman. Mangitaw nila mga kanya. Wala mo sila ingon na nagbuhula na nag-away sila. Naman, ilang maria man nagugustuhan.
0: Hmm.
1: O di.
0: Kagustuhan sa babae, pero dili niya kagustuhan.
1: Oo! Dili niya kagustuhan sa babae. Pero, nabag niya ba yun nga? Balik ko, nangyapon na sila kay sa kang din kay kuwan man, kanangay. Wala. wala ko sila mag-away.
0: Kumbaga, ano lang, kanang space lang sa para makapaningkamot ang babae, ana.
1: O, ana.
0: Pwede man sila maningkamot, nga dungan sila duha.
1: Oh! Oh, pwede, pwede. Pero ang nakakuha nila, kay naman sila iba na rin.
0: Muna nga.
1: Puni din nga, nagdansan ko niya. Nagdansan ko siya, siya kay... Karoon na, sana siya ikuha, sana siya sabaw ang masakto. Na may panahon na, ang inasawa, ang inamilan siya.
0: Oh, kaya na niya mapanindigan.
1: Ang anak po niya, tagis ko na pa.
0: Ayan. So, magpaabot na lang siya sa right time.
1: Oo, magpaabot na lang siya. Kaya, ubalik mo dito, kaya wala man siya.
0: Wala man sila giawayan. Kumbaga, para sa ilahang future, kumbaga, ang giyunahuna ni Vanessa, ana.
1: Oo, yun na, babe. Wala akong ikaw.
0: Wow, grabe naman. Sana ganun lang kadali, no? Kasi kung ako, dili ko talaga kaya. Kasi pag may pag gusto may paraan talaga. For me, babe, ha? Pag gusto may paraan, bisag magkalisod mo, mga nilang gingon nga, bahalag saging, basta labing. No, kanang bahalag magkalisod mo, basta gunit ka mo, tragid mo, hugot bakos, tragid mo. Kasi love ninyo ang usag-usayan. Whatever comes your way, whatever it is nga, maatubang ninyo ang mga challenges, you will, kanabitaw, makonquer ninyo na siya nga, uban mong duha. Diba? Wala mo nag-separate. Pero anyway, ilaha mampud na, kay Vanessa mampud na siya nga desisyon, lailahi man ta. So, sakit lang siya sa part ni James. But dagang salamat, babe, dagang sa imuhang salamat. Advice. Babe Emma, imuhang greet things. Shout out sa mga babe na ito nga naminaw karon.
1: Shout out ko ni Movin. May hapon ni Movin.
0: May hapon po.
1: D9, ni Arvin. Huwag sa tanan na lang naminaw, babe.
0: Ayan. Sa tanan naminaw, maayong hapon daw sa inyo ang tanan. Matipa ni Babe Eman. Babe Eman, amping diya kanuna. Kaya wala rab ako para ampingan ka. Mama, chup-chup. I love you, babe. Ayan, babe, Eman. Nga na, Judy, ano ka na nga. Agu, duha ka agu niya. I love you, babe. Kasuwet sa relasyon. May pa si Babe Eman, kaya I love you na ako. Dagan kong mga naanod rin, si Chris, si Eman, kasi pa ito nakalimot ko sa uban, nga nag-I love you sa kuha. May pa sila. Babe, sa kaloyal na ko sa kong lima kauya, bisag isa, why nag-I love you karong adlawa? Ano ka ha? Tumagay daw ko ninyo, unsay kulang sa kuha nga loyal man ko. Bita mga babe mo. Alas 52 sa hapon. Pero sige lang, huwag kayong mag-alala. Kasi 3:30 na tama. Wala kang ganahan ba? Anong, nabitaw tayo enough time. Anong bitaw? Alam, hindi tayo mag-dali-dali. Bitaw ka na mo pa'y paglupad. Ano din ta? Anyway, mga babe, sa mga gusto pa mag-advise diha, pag-text lang mo, truhon ko ato ang text line 0969-333-0537. Or pwede po ko ninyo i-visit sa to ang Facebook pages, XFM Davao Katropa Digital. Ako ang socials, babe, Babe Zabrina. Pangitala na ninyo sa tanang socials nga social media platform, Babe Zabrina, ragyod na wailain. Ako ragyod na siya. No, ngayad po ko ninyo kay plastic man ko, so mang accept man ko. Dili man tatantong maljet, ha? Bigaon lang. Sa atong pagbalik o niya mga babe, ha, ang atuang dugang pa nga mga advices. Ay, magbasa sa tag-isa ka advice, Derek. Eh. O katong ganina, good week. Eh. Papunta yung advice, pero galagot ko siyang pangalan. Madumduman ako tong tao nga, lami kay Talk Earns. Charis lang. Wala, away d'yo kayo ko, no? Si paningkamuti nga mapakita ni mo, makita nimo sa imong ugangan nga seryoso ka pinaagi sa pagtrabaho og imuhang mga actions. Dili pinaagi sa paghangyo lang sa ilaha. Isip ginikanan pod sa babae, giisip lang pod nila ang kaayo sa ilahang anak. Diba? Sa side pod ni siya sa ginikanan sa babae. Kasi kung bisag kinsa man pud siguro nga ginikanan, di ba, dili gid nila tugutan nga mabutang sa alanganin pud ang future sa ilahang mga anak. Bisag kinsa man pud, di ba? No, so as much as possible, kung naapay mga pamaagi nga masalbar pa sa kalisod. So ingon na masabtan pud na.
2: 95.9 Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network. 95.9 XFM Jensen.
3: XFM. Exciting!
4: Mission next! Daghan na ang natabangan!
5: Dini ako mata, sir. Dini ko kakarol labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Mission next! Slay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, AIM Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
8: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga baka tabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga baka tabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Thou shalt know she can't love
1: XFM.
2: Exciting!
3: Extended throwback! Extended throwback!
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda. Taga si Balo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
12: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: XFM.
13: I kinda like you.
14: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
15: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure. and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting.
3: Extended throwback.

0: Extended Throwback.
1: XFM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
10: Bye. Inom na na bye. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM
11: 95.9
1: XFM
12: Kalbo.
11: XFM time, it's 4 o'clock.
13: Oras sa tuganiyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
14: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado.

0: epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turn nyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
8: Exciting!
9: Uy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
1: XFM.
10: Extended Program.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Lab, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko.
2: Mm?
1: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ipawala. Pero ako, naa.

0: Exciting!
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan ito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government

0: of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
1: X FM.

VisionX Plus. Ang VisionX Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.

0: dito ni mo nga magbulag. Sila ni mo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto ni mo?
0: O sige, kung tungaon na ito mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mong naong uy, piliyon pa yun ang dili mo ah. Ha?
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklaris, Ana!
3: Exciting!

kamatay, managminyo ay ang lalaki ngadus lalaki, babae ngadus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa ginharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon.

0: Pima. Coleus amboynicus slur. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.

0: Plima. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gusto niyo mo soft or hard?
2: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Hard. Yeah, soft pa yun.
1: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
2: Kuha na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
1: So, kanang Bombay style, sir?
2: Kanagong 12 months to pay?

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Kaplodi!
5: Uy, tita!
4: Ah, tugnaw ka ayan, no?
5: Piting tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
5: Mo ba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite. Nidaku ang iyang tiil.
5: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man ka tap?
5: Mangi ko para mudako po ako.

0: tonight.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Di lalim magkaglokoma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: X FM.
6: Santhan Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhan Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhan Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santhan Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhan Plus Coffee Mix.
8: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kumusta imong klase nimo?
10: Ay, ganiya ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
9: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masigitan na imong panty.
10: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.

0: Mix FM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Ania na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Na, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya. Tuloy sa barangay.
8: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
7: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
8: Na, Niligyan na pwede, dong.
7: Mama, good. Ay, nga naman.
8: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
7: Ah, pisot pa din si papa.
8: Pisot pa yun yung taon.
7: Logawa, papa eh.
8: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
9: Exciting!
10: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
9: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana? Exciting! Exciting!

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: System pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
4: Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: pin pagdumot niya, oy. Ma-feel gid na ko nga, nagdumot yung check taman-taman. Bantay mo? Huwag na agad sa kasuko ba nga, doon na gudaw ko na siya ikuan. Entrada pa lang ko sa kantang, doon na nailubong. Grabe, oy. Ilubong. Ang kagahapon. Doon na dahil ilubong. Ano sa may ilubong? Kining tuod o kining ka kagahapon?
1: Pagayon sa himaya mo karoon.
0: O, padayon lang daw. Matod pa niya. Basayon ako ha.
1: Ang kanhitang nangagi ilubong.
0: O, ilubong ha. Ako ang katay sabi. Ako ning isimplified. Kay, siyempre, daghan biya kayo mga kuano no. Daghan kayo mga tao ron aning Pilipinas nga mga Bisaya. Pero, di kasabot o Bisaya. So, ato ning i-simplify na lang natoon sa iyang mga gipamong. Kaya pang tiguang man iyang gikwan. Minaw mag mayo ha. Minaw mag taman. Ano sa'y gisulti? Ano sa'y padayon?

Kay mo guwapa na ko. Inga na to siya. Kay magparituki siya, magpariband, magparinoplasty. Tanan buhato niya tanan para mo guwapa siya. Kay kini mga babae daw kuno nga nga ma-broken hearted, kay mga babae nga binuangan. Kay mo guwapa pun kuno inig kahuman. Ngano sa una dili magpagwapa, ig magbulag ayat na magpagwapa. Buang na gid ni ron. Pagwapa da, sa tang di pa magbuwat aron di biyaan. Ana na siya. Ay, kabalo mo girls, no?

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Dayton sa kalihan.
5: Kalahian?
4: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
5: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
5: Pero kanang supper,
4: sige, unsa man.
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado,
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
6: Ako Sir Neil, tagamawab. Sa una, duya kay kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili

0: Tungod na to kang Benji Talisik, no? Sigurado ko nga makahinumdum ni siya
1: sa bawat yugto
0: sa iyang mga kagahapon. Sa iyang gipang ilad diha sa bar, no? Sa kanang balay kahilayan.
2: Madilim ang iyong paligid.
0: Murag mahinumduman pa niya nga samtang gikanta ni dunay nag-ikid-ikid diha sa usa ka dakong pusti sa entablado. Garaan ni mo, Benji, no?
2: Sinilang ka mang ganyan, isang bulag sa kamunduhan.
0: Na, makainom doon baka sa pangan sa babae, G. Hindi na siguro kay hubog magkatang panahon na. Mga higalag, mga pariente, ako gyapon inyong kauban, Kuya Helen. Nag-uban-uban taniining takna, hangtod nga makatuog mo, hangtod nga maghagok mo di, ako'y bahala. Sa gustong matulog, la, tulog lang mo, ako'y bantay aning earth. Ha? Don't worry. Sa mga narabaho diha karon, labi na sa mga gwardiya, oy, pag-text mo na ako. Atong text line, i-ready nyo inyong cellphone, kaya akong ihatag akong text line later.

0: Walter. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision next. Daghan ang natubangan.
1: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi rang gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga,

0: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Exciting!
4: Mga katropa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: aku lain cheeks gitu dan itu. Ha, na golden hands mama, na golden hands mama.
1: Kok mesti gig binuangan? Ketukung ke uban. Ketukung ke binuangan.
2: Bang, sta aku ayo ko binuangi ha.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ana? Exciting!

0: bigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, apo. Ha, RJ? Kuan na siya? Mat.
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan.

0: Exciting!
1: Kapitan Lode!
2: Oy, Archie! Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lode? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?

0: Mga katrupa, exciting!
1: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: Exciting!
2: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
3: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
6: Santo.

0: Dalton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Dalton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral like sick firme nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi eh.

0: Katrupa, exciting!
1: Kapiba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita, ani ana mga higala. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Exciting! Mga katupa! Exciting!

0: na.
1: Oy, Ma!
0: Ya, kumusta man lang inyong first date sa imo ang uyab?
1: Okay naman, Ma.
0: Maayo, maayo, anak.
1: Ako ganitong gisulad sa akong diary ang nahitabo.
0: Oh, Ma!
1: Ay, Ma!
0: Kumusta man lang?
1: Kumusta gani past tense sa virgin?
0: Ay! Ay, kukigay! Pwede ko bukot sa ito!
2: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklaris, Anna!
4: Exciting!

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria.
6: Santone Plus Herbal Soap.
5: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat.
6: Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
5: Santone Plus Herbal Soap.
6: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
5: Mabibili sa malapit na butika.
7: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
8: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
7: Ah, uyab raman na.
9: Mm?
7: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
8: Ha? Unsay Tiramid 500?
7: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: Takot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
7: Di ko under the saya eh. Makakabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
6: Ay, yan naman.
7: Isaw ko magkunya nga mamalansya.
6: Ah.
7: Muto nga, akong giingnan. Nga, mag-

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFL General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
5: The boy is mine.
6: The boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
7: XFM.
8: Hi. Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giurot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
9: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.

0: Throwback Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
2: the boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
3: XFM. XFM.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

ginawa mo pa akong tanga.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Something Plus, herbal soap.
4: Yan na si Kilona, senyero citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Something Plus, herbal soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Something Plus, herbal soap.
5: Para sa maputi nga pani,
3: mahamis nga kutis.
5: Something Plus, herbal soap.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: XFM.
8: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision Next, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels: KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RB Pawn Shops, AIM Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
11: XFM.
3: FM.
12: Exciting.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
3: Vision Max, daghan ang natubangan.
4: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung mataon niya. Mura mangudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan unya mura dunay gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayonan ba. Kung araba may kwarta. Sus, sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: XFM.
6: Exciting!
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: XFM.

0: X FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin, mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
5: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: XFM.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog. O pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. O sahay mo, blan-blan niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
8: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: XFM.
10: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
12: XFM.
11: Ka-exciting, oy!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippines Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: Express. Balitas Abundan. Express. Balitas Abundan. Sa ulohang tudli sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines. Headlines.
0: DILG ni Hangyo sa Interpol Red Notice sa Bato kang Representative Liveste.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa itong balitang lokal, patay lawa sa bagong himugsong bata na kaplagang naglutaw sa irrigation canal sa South Cotabato.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa itong balitang regional, pagkalamo sa carbon monoxide kabahin sa ginatutukan ng rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa dakong hotel sa Davao City.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa balitang national, panilya o bongo na ngayong tabang sa Korte Suprema batok sa desisyon bahin sa impeachment voting threshold.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa tubalitang international, Russia nagkapahigayon og dakong pagpamusil og airstrike sa military facilities sa Ukraine.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa atong showbiz news, EJ Obiena nagtutok na sa 2028 Los Angeles Olympics.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa atong showbiz news, Aiko Melendez mi yes sa proposal ni Unimeg Binda Bondok.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa tubalitang ekstraordinaryo, fortune tellers sa China makatag na matod pa og kaugmaon basta makahikap og dughan sa babae.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express. Balita!
0: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag! So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express! Balita sa buntag!
1: Express! Balita sa buntag.
0: Express. Balita sa buntag. Ning adlaw nga Webes, pets sa 8 na sa bulan sa Oktubre 2026. Kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Atod nato kaninyo, amang mainitong labas kabalita ning Adlawa.
1: Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Ing adlaw Webes, mga katropa, pet sa 8 sa bulan sa Oktubre 2026. Kini nga bahin atod kaninyo sa mga produktong gama sa Yesto Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fusion X Plus.
1: Express! Balita sa buntag.
0: Express! Balita sa buntag. Ang mga nasapit ka produkto, mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busa o sa pag-inahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yesto Health Incorporated. 7 minutos mga katropang nakalabay sila sa isa buntag. Kining oras atod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Atod po kaninyo sa Hybersin. Sa ubo na may plema, i-Hybersin mo. Available at all leading drugstores nationwide.
1: Express! Balita sa buntag.
0: Express! Balita sa buntag. O karon mga katropa, di na nato dugayon pa. Ani-ana mga detalye sa itong mga balita.
3: Balitang
1: XFM. Top stories. Top stories.
0: Alas sa top story mga katropa, 8 minutos anak na bahay sa lasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumara ang Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Top stories. Top stories.
0: Nangayo ang Department of Interior and Local Government kung DILG og Interpol Red Notice batok kang Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. Nahitabo kini human gipagawas ang warrant of arrest batok sa magbabalaod tungod sa paglapas sa Republic Service Act. Nagpahayag si DILG Secretary John Vic Remulla nga makikalayon sila sa Philippine Center on Translation Crime kung PCTC. Aron masutakon na nihimutang bas kung asa nahimutang si Liveste. Nagtuo ang mga otoridad nga nakaroon sa Germany si Liveste. Nanawagan si Remulla kang Liveste nga mubalik na lang sa nasod o katubangon ang kaso batok kaniya.
1: XFM. Top stories. Top stories.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ano din 9 minutos na mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag. Alang na usab sa tong weather update. Hatod ka nato sa Sangton Herbal Tea. Init man o bugnaw, swak sa iwong gusto. Ayaw na paglangan sulay na ang Sangton Herbal Tea tungod ang pagsugod sa adlaw ug sa katasa, pag-atiban sa atong kaugalingon. Busa mag Sangton Herbal Tea na.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ang lakad sa itong panahon mga katropa, ano na Intertropical Convergence Zone kung ITCZ ang makaapekto sa Visayas, Mindanao ug Palawan. Ano na usab agos sa hangin nga gikan sa amihanang Sidlakan ang makaapekto sa Sidlakang Bahin sa Northern Luzon. Subay sa forecast weather conditions ang area sa Visayas, Mindanao ug Palawan, makasinatig managumong kawarangan inumanan sa katag-katag pag-ulan ug pagpanaligdag kilat tungod sa ITCZ. Sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Marinduque, makasinating sa gunsun nga pag-ulan tungod sa agos sa hangin nga gikan sa amihanang Sidlakan. Samtang sa Metro Manila ug nahibiling bahin sa nasod, makasinating managumong kawarangan. Dungan ang isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods ug landslides tungod sa severe thunderstorms. Ang temperatura usaba na sa 24.6 degrees Celsius hangtod 33.0 degrees Celsius. Ang ada usab sidla kaninang alas 5:46 sa buntag ug musalop unyang alas 5:41 sa hapon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.

0: Samtang dugang pa sa mga detalye sa tubalitang lokal mga katropa. Edaran sikop tungod sa paggamit og shabu sa Tantangan, South Cotabato. Ano na dugang detalye sa katropang Lika Chris Legaspi? I-express balita mo.
1: Express balita.
2: Express balita.
3: Arestado ang usa ka 50 anyos nga lalaki humanasakpan nga naghigop sa gituwang shabu sulod sa cutting sa Purok Namnama, Barangay Poblasyon Tantangan, South Cotabato, alas 2:00 ang tanglas sa hapon niadtong nakalabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Paul Minyo nga walay trabaho og residente sa maong lugar. Sumala sa Tantangan Municipal Police Station, miresponde ang mga pulis sa lugar human nakadawat og impormasyon bahin sa gituwang kalihukan sa suspek. Narecover sa lugar ang usa ka sachet og usa ka tuter nga adunay mga salin sa gituwang shabu. Lakip na ang usa ka disposable lighter. Laing duha ka sachet usab sa gituwang shabu nga adunay gibugaton nga mukabat sa 0.46 grams o gibanabana ang nagkantidad o 3,128 pesos ang nakuha gikan sa bulsa sa suspek. Ang nakumpiskar ng ituwang illegal nga droga ipailalom sa qualitative o quantitative examination sa South Cotabato Provincial Forensic Unit. Gianam na ang kaso batok sa suspek tungod sa paglapas sa Sections 11 o 12 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dipinsay ka ang lawas, pagtumar o Santom Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Balitang Lukan, balita sa Lukan.
0: Kanang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Herbicine. Sa ubong abay plema, i-Herbicine mo. Available at all leading drugstores nationwide.
1: Balitang Lukan, balita sa Lukan.
0: Samtala ipang mga detalye sa tubalitang lokal, gipahibalo ni Alabel Mayor Lilibeth Ibing Salarda nga nagpagawas kini og executive order nga nagdili sa pagsulod sa buhing baboy o karne sa Alabel sa Rangkani Province sugod Oktubre 9 isip lakang sa paglikay sa African Swine Fever kon ASF. Matod pa ni Salarda tumong niining ang pagpanalipod sa lokal nga mga negosyo nga namaligya og baboy aron dili maapektuhan ang ilang panginabuhian. Gipasabot usab sa mayor nga dili tugutan ang pagsulod sa baboy o buhing baboy ug mga produkto nga karne sa baboy gikan sa ubang lugar paingon sa Alabel aron nga ipatuman ang localization sa pagbaligya sa karne sulod lamang sa Alabel diin ang mga mamalitay ug magbaligya ang mag-operate lamang sulod sa maong lugar. Dugang pa ni Mayor Salarda o sa kinin sa mga pag-amping nga ilang nga gihimo aron malikayan ang posibleng pagsulod sa sakit sa baboy sa maong lugar. Sa pamahayag pa niini nga lisod usab masiguro kung ano na ba ASF ang mga baboy o kung wala ingon man ang mga karne nga gikan sa ubang lugar.
1: Balitang Lukan, balita sa Lukan.
0: Ano na 17 minutos mga katropang nakalabay sa nasa isa buntag. Kini nga oras sa tud kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
1: Balitang Lukan, balita sa Lukan.
0: Sa katapusan detalye na usab sa tubalitang lokal, hugot nga gisuportahan ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Manes Sugrales ang pagpaligon sa industriya sa pagpatika o pagpatik o pagbasa ato sa pag-abre sa Aklat Fiesta Mini Book Fair ubos sa Balay Balauranan. Kamahin kini sa pagsaulog sa Philippine Creative Industry Month, diin nakitambayayong ang House Special Committee on Creative Industry sa National Book Development Board. Nanguna sa inisyatiba si Congressman Javen Benitez, uban ang mga opisyal sa SCCI, sama na lang nilang Representative o Vice Chair Representative Arjo Ataide, Representative Belia Swang Singh, Representative Ryan Recto o Representative Reneco, kauban ang delegasyon sa NBDB, nga gipangulohan ni Executive Director Charisse Tagude o Director Carol Tapia. Nanawagan si Banyas Tograles sa publiko nga batasanon ang pagbasa o suportahan ng mga lokal nga mga manunulat, pinaagi sa pagpalit o pagpakitik sa ilang kaugalingon ng mga libro o obra sa nasod.
1: Balitang Lukan, balita sa Lukan.

0: Samtala na usab sa tubalitang regional mga katropa, 18 minutos na nakalabay sa nasais sa buntag. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Natagam na baka sa mga balatian tungo sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Pagkalumos sa carbon monoxide, kabahin sa ginatutukan nga rason sa kabatayon sa tulo ka engineering staff sa dakong hotel sa Davao City. Ano na dugang detalye ang XFM Davao, pinaagi ni katropang Marvin Ebano. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Gibutyag sa Davao City Fire District kun DCFD nga kabahin sa ilang ginatutukang rason sa kamatayon sa tulo ka engineering staff sa Dusit Thani Residence sa Davao City, mao ang pagka-suffocate o pagkalumos niini sa carbon monoxide. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias, nadawat nila ang report alas 2:33 sa kadlaw ning milabayng Lunes, apan wala dayon kini misulod sa confined nga area sa sewage treatment facility. Alang sa retrieval operation, human na detect ang taas nga level sa carbon monoxide sa lugar. Gisiguro matud pa sa mga responders ang ilang kaluwasan ay gisugda ng retrieval operation hangtod nakuha ang patayng lawas sa mga biktima alas 5:09 sa buntag. Base sa impormasyon, giila ang mga biktima nga sila Engineer Ryuben James Ramos, 30 anyos, Rexter Banal, 27 anyos, ug si Lance Mulihon, 26 anyos. Sa pikasbahin, gibutyag ni Davao City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan nga gipaabot pa ang resulta sa technical examination sa SOCO team ug forensic experts aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon sa tulo. Gipasabot nga aligasyon pa lamang ang mikatag nga impormasyon nga nakuryente ang mga biktima ug giawhag ang publiko ug social media users nga likayan ang pagpakaylap ug espekulasyon samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Mga katropa, alang sa siguradong healthy nga pamanit ug presko kanunay sa matag adlaw, gamita ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Samtang Butuan Water District, temporaryong gisuspende ang minimum charges kung walay supplies sa tubig ang syudad. Ano na dugang detalye ang XFM Agusan, pinaagi ni katropang Junji Librias. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Temporaryong gisuspenso sa Butuan City Water District o BCWD ang pagpahamtang o pagkulikta sa minimum monthly charges sa mga billing cycle diin na walay aktual nga supply sa tubig nga na-deliver sa mga concessionaries. Gidawat sa sangguniang panlungsod atol sa 40th regular session ning nakalabay nga adlaw Oktubre 2026 ang BCWD Board Resolution number 0062-2026 nga gipasa sa BCWD General Manager Engineer John Michael Binito ilawom sa resolution nga i-waive usab ang fees alang sa voluntary temporary disconnection sa water services. Ang maong mga lakang gihimo isip tubag sa ISPE Resolution number 402-2026 o subject pa sa Local Water Utilities Administration sa maong buhatan tumong sa maong palisiya nga mahatagan og temporaryong financial relief ang mga concessionaries ilabi na sa mga billing cycle nga walay aktual nga water delivery apan mamahimong pahamtangan gihapon og minimum monthly charge. Gipasabot ni City Councilor Ronaldo Montero ay chairman sa Infrastructure and Utilities sa sangguniang panlungsod ang suspension sa minimum charge ma-apply lamang sa mga billing cycle nga walay aktual nga supply sa tubig nga na-deliver sa concessionary. Mga katropa, hayag o bata ga panagway ang inyong gikinahanglan. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix na kamo. Gumikan kay amaong produkto, anay glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News.
1: Balita.

0: balita sa bundang. Express balita sa bundang.
1: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Ding adlaw nga Webes, 5-8 na sa bulan sa Oktubre 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Exciting Morning Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.

0: Anton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alas 6:47 Dakles Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sab sa programang Bullseye, mga katropa, ng adlong Webes, mga katropa. Bit sa 8 bulan sa Oktubre, ito'y 2026. Inyo makauman, karumuntaga, katropang Chris Legazpi, yung taon-taon makauman si katropang Ruel Dumantay. Kumusta, kumusta, may muntag. Ano sa mga lain edisyon sa itong programa, mga katropa, mo hisgot sa mga nagkaraiyang isyo, mga nagkaraiyang hisgotanan, nga kitang tanan, ano'y dakong kalabutan. Standby mong tanan diya, mga katropa, lingaw-lingaw, takarumuntag ka sa mga isyo, hisgotanan. Pero bago pang tanan, ato sa i-greet, itibaya, ang 26 kabarangay ng siyudad, General Santos, good morning.
1: Good morning.
0: Wine buntag, maayo pakas buntag, kinakamata karong adlawa, gihatagan ka o ga-extension. Ah, gitagaan pagkagadugang katuigan sa labawong makagagahom. O siyempre, may buntag sa mga trabahante diri sa itong siyudad, General Santos, sa mga nagkanaiyang factory, sa kaning, kanibang mga kaning workers na ito, mga katropa, may buntag kaniyong dran. Mga trabahante sa tuna industry, o diha sa fishport, sa mga nagkanaiyang planta, sa mga fresh nga kanang tuna, nga gina-export, mga katropa, good morning, may buntag kaniyong dran. Ahiita pag-ayo ang inyong mga sundang diha o kanamang kakutsilyo sir ha para dili mapalpak ang ato ang shipment diha. Oy, good morning usab sa tanang mga drivers sa Dakbayan, sa Jensan. Baing buntag, nahinaot ko nga di na mo kanamang maglikay mo sa tintasyon karong mga panahon na mga katropa. Kay grabe na ba ang atong kapulisan, nagmando na, nagpahimang no sa inyong tanan nga. Oy, ang pingin ninyo nga di ninyo mabastos ang inyong mga pasahero diha. Ay daghang reklamo ang migula karon og naalarma ang atong kapulisan kabahin niya na. Na bantay mo diha kada mga manyakol nga driver. Na undangan ang inyong trabaho sir. Kung di mo gusto nga magpasko dito sa sementeryo or sa kulungan.
1: Bullseye.
0: Okay, kung maglagot ng mga kabanay ang mga gipangbastos ninyo diha nga mga batanon kada mga pasahero ninyo na. Basig na ay mga dili maayong mahitabo kay syempre kung dakpon mo sa kapulisan naman ay maglagot ka mga reklamante at doon mo police station basig bakmakon mo sakto rito di ba? At syempre sa may buntag sa talang mga estudyante diha sa General Santos City High School. Good morning. Nagapong adlaw nagkadawat kitag balita nga subala pa adunay prank daw sa usa ka estudyante binuang ni estudyantehan yo.
2: Okay.
0: Sa amo kay kamata ka ha gusto lang ka mudaghan imong followers unya naga himo-himo kag prank kay nasakpan man pero wala sakpan. Pero bantay ka kay basi gadanay ko ana kay ingon ang kapolisan seryosohon ra bagin mo ga file kung ana kay awareness aduna kay kanabang kanang imuhang nasayran na gyud na kay discernment sa maong kasamok sa imong gihimo nga damdamyos na tapos ka basig madala ka sa balay pag-asa diha. Pone pahimangno sa tanang mga estudyante nato, tanang mga anak diha nga pasaway kas ginikanan, wa na ganing matabang, imahimo pag kontrobersiya, madamay pa maangin pa ang mga nag-eskwelag tarong.
2: Atay.
0: Di ba? Pertig sa mukha na nila, eh, muraga ako rin na nahadlog ko sa gibuhat aning batanuna ba?
1: Bullseye!
0: What's up? Good morning sa mga kanang empleyados barangay nga malipayon karong mga panahon na. Ay, mura magpaligro nga di na daw lagi ma-extend ang atong barangay SK election. Adi, di ma-extend ka na ma-extend ba? Kaya naman to'y petisyon si Attorney Makalintal pero maragawa may update.
1: Bullseye.
0: Good morning sa tanang mga empleyado nga makapadayon sa ilang trabaho. Pero ang ako lang, kung magpadayon manggaling inyong termino, ayuha po ninyong trabaho mga boss. O kanaha, busing na tawag sa inyo. Kay muraman mo mga busing kinaiya.
1: Bullseye.
0: Wala na ganyan barangay eleksyon, di pa manarbaho kay ang kalsada, di naman matiman.
2: Atay.
0: Oh, atensyon. Dili sa pag-unsa ha. Ako ang barangay nga pinanggawon ang lagot yung usahay. Magkauban may katropang Ruel ingon siya gli man ka taga barangay San Isidro.
2: Atay.
0: Taga barangay Patima man ka.
1: Bullseye.
0: O barangay Patima, atensyon. Kanang dalan diha sa may MSU na saan, naunsa naman na, mura naman nagnaong sa moon. Wa naman po yung buldos-buldos na, naunsa naman nakap.
1: Bullseye!
0: Ah, kaya pahimang na wala nakap, painom-dom lang nga, na-extend imong panahon, na-extend ang atong termino, abot pa sabot, extend po ang atong kaayos katawahan.
1: Bullseye!
0: Yan, pahimang na, ah, dili na sa kwa na, panaway ha, pahimang na lang. Oh, good morning, usap sa tanang mga katropa nato sa palengke, maing buntag. Kalo iskino, malmahal na ganun presyo des gulay. Ang carrot, 70 kapin, ang kining patatas, 90 pesos ang matag kilo.
1: Bullseye!
0: O, di ba? Mura nag-ball. Unsa na lang kaha, og mahimo ng muling kina mga katropa, makapas pa ba ang pobre niya?
2: Okay.
0: Kaya pangutana ha, wala ko nagpadaway ana. Nangutana lang kay ako, dili man kumaliba kay diha man kupirminti iniga pag mamalit tag pagkaon, mamalit tag supply. Di lang kung kay daghan kay pang isa kasimana ra, pero pirti nag yumahala. Tungod po na sa inflation, tungod po na sa krisis ka na sinatian sa atong nasod karo mga panahon na mga katropa. Og siyempre, good morning usab sa mga katropa nato sa Makima area, Maitom, Kiamba ug Maasim. Good morning mga boss. Mga katropa nato diha, mga gwapo-gwapa nga mga mag-uuma ug mga kanang mananagat. Baing buntag, kaninyong tran, naginaot ko nga daghang pang-islang na pagkuha diha kay baka bawi-bawi ta. Ayon. Oh, naninginaot ko nga daghang pang mga kanabang abot sa uma nga makabawi-bawi putos presyo dili ta maigo diha sa mga middleman.
2: Okay.
0: Maluoy sa buhok, kay grabe pong krisis karon. Ayaw doon may damaya diha sa inyong problema.
1: Bullseye!
0: Kaya inyong pagdagko kayong kat, dagko pa mag-igo sa kanang mag-uuma. Maluoy taon ta, mga middleman ha. Dako pa ha. Paimangno, painomdom, kasi siyempre, kinsa may magpinanggaay, kita mang mga naglisod mga katropa.
1: Bullseye!
0: Sa sinilingan pang sinultian, kinsa may mag-hinatagay, kita mang mga dalo.
2: Ayon!
0: Ito mga katropa! Ato sa Kitibaya, ato mga katropa riha sa Label, Balapatan, Malungon, Uglan, Sarangani Province. O pinangunahan sa ilang mabtikong gobernador, Governor Ruel Pacquiao, o Congressman Steve Chong Biansolon. Good morning! Sa pinanggang siyudad, General Santos, ang atong pinanggang mayora, Lori Lee G. Pacquiao. Paing buntag, umanusab sa atong kongresista, Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Yun, ana ginaman na maabtikon silang tanan kaya naman kung dili sila mo abtik na ang kauluhan nag-iaiya, nag-discarte dito saon paghahimo o mga kanabang mga reklamo, mga kanang ipasaka ga kaso sa ilang mga dili kaatbang sa politika, mga angin mantanis ubos oy. Usab, may buntag sa Tupi, Pulumulok, South, Cotabato. Good morning, kaninyong tanan. Good morning.
3: Good morning.
0: May buntag sa atong pinanggang mayor diha, Mayor Bernie Palencia. Kalimot ko si pangalan sa mayor sa Tupi na. Good morning, Mayor.
1: Bullseye.
0: O sa tanang mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Pulumulok, South, Cotabato. Ayaw magsundog sa naitabo dito ni Vice Mayor Especio, ha?
2: Ayon.
0: Nga nagsiningitay atol sa sesyon, nangawala ang ilang pagka-honorable mga katropa.
1: Bullseye.
0: Ang butaon sa man to, nga nang naingato man, nga imbis kay ding laban lagi sa katungod sa mga katauhan nga gipang didan aning kapitan na nahulog naman hinoon, nga mura si Respecio na hinoon ang nahimong katauhanan karon. Nawa na may batasan, kay sumala pa ni SILG Secretary Rimulya, ingon pa nga kanabang wala ko ni batasan si Respecio.
2: Okay.
0: Kaya sumala pa, imbestigahan lagi daw ini ingon ni SILG Rimulya.
3: Good morning.
0: Ay good morning gyapon yung tanan, bahalag nang nagkasinamok sila dito sa kita, magpadayon kita sa kinabuhi nga mabungahon.
1: Bullseye.
0: Kinabuhi nga malapuson, syempre kalimot mga katropa. Ang atong kinabuhi nga atong i-maintain kanunay, kanabang layo sa walatian, layo sa mga kakulian, layo sa daghang problema sa kinabuhi. O gang mahitabo lang ng mga katropa kung kita mag-healthy lifestyle. Speaking niya ng healthy lifestyle, ang kape, ang maintenance ng mga katropa dapat herbal. Nga naman, natural maguna, gihatag sa Ginoo sa imuha, ingon sa Biblia, gitagaan na kita o mga kanabang herbs na kinahanglan na to. Gihatag niya sa atuwa aron kita matabangan sa mga atong suliran. Particularmente, kanang atong problema sa panglawas mga katropa. Asa man din nag-derive ka ng mga tambal, ka ng mga synthetic na tambal, gikan man na sa mga herbs, gikan sa natural. Pero giproseso, kaya lagi, doon na sila yung mga findings, doon na sila yung mga study. Ana lang, ang pagbalik sa kinaiyahan, dili man dautan mga katropa. Pero nga nung kalimta na to kung unsa ang original, di ba? Mao ka na ang Santon Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule mga katropa. Doon na kini mangustin, naga queen of all fruits. O niya, pinakadato sa antioxidant nga mubatok sa mga nagkaraiyang balatian. Particularmente, ang pinakabugat ng sakit mga katropa nga ikadlukan sa matag-usa, bao kining cancer mga katropa. Wala ka ng Santon Plus Herbal Capsule. Dakong tabang sa imong paglawas nga makabaton ikaw o ligon nga panglawas. Siyempre na din malunggay mga katrupaga kompletos ricados sa paghatag ka nimog vitamins and nutrients. O siyempre ang malunggay usab ilado nga makapakontrola sa imong blood pressure, sa imong blood circulation. Daghang ang mga maayong butang nga mahatag nining ato ang Santon Herbal o Santon Plus Herbal Capsule. Managkalimot mga katrupa, ang paghatag o sa kaadlaw nga healthy, managpasabot ka na nga imintinar sa matag adlaw ang Santon Plus Herbal Capsule. Ay kalimot ha, i-appeal po diha nga kanang mga pika, pili ang healthy nga kape, gamita ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya beans mga katropa, nga gihimong kanabang giilisan ang katong naay caffeine nga kape, kaya madugay kung musaka ang caffeine sa imong lawas, batiyon kag nervyos, batiyon ka og mga discomfort, imbis kay ma-comfort ka mga katropa. Muna gamita diha ang Santon Plus Coffee Mix. Energizer na, nakahatag pa kaayuhan sa imong lawas. O manang nagkape na ka, nakatambal ka pa. Muna ang Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa inyong mga parmasya niya mga katropa, particularmente diya sa Rojon Pharmacy o Mercury Drug Store. At tuwa na ito ang word for the day karong adlaw. Ang atong word for the day, pinakailado kini mga katropa nga verse nga bisag ikaw diha karnaminaw, memoryado ni mo ni ginakanta ka ni mo sa matag adlaw Domingo. Kung ikaw katoliko o unsa man nga mga religion nga himnal gihapon, kini nga kanta arang but seek ye first the kingdom of God, memoryado ng tanan. So ang atong word for the day karong adlaw, mabasa diya sa Mateo 6:33, but seek ye first, Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things, and all these things shall be added unto you.
1: Bullseye!
0: Sa may tumog, tinguha, niya nang maong verse mga katrupa. Tungod kay, ang matag-usa na ay kanabang tinguha, na ay plano, na ay gihandom, na ay goal. Pero unsa giingon sa pulong sa atong mga kinabuhi, unaha ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Kaya nga naman, kung imo mauna ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong, hatagan ka niya, ihatag niya mo ang tanang butang. Idugang niya ka niya mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kaya kasagaran magud nato, labi na tawhanon nga pangunahuna, tawhanon nga plano, nagukod kita o kadaghanan. Kanabang kasagaran, pagkaon, biste, kadungganan, gahom, bahandi, nga nagtuo kita nga mao kini ang sukaranan sa tinuod nga kalipay og kaharuhay.
1: Bullseye!
0: Nang naa kay bagong cellphone, lipay kay ka. Kanang naa kay bagong sakyanan, perting lipaya. Naa kay daghang kwarta, lipay kayo. Pero after nga mahanaw ka ng tanan mga katrupa, na apabay kalipay, magpabilin diha sa imong kinabuhi.
1: Bullseye!
0: Wala nga, ang Dios nagsulti ka nato, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ni saya, ang apan pangitaa una ninyo, ang ingharian sa Dios, o ang iyang pagkamatarong, o kining tanang mga butanga, igadugang ra kaninyo mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Gitawag kita sa Ginoo, gitawag kita ni Jesus Christ sa pagbag-o sa ato mga prioridad. Pinaagi sa pag-una sa gingharian sa Dios o sa iyang pagkamatarong. Unsa man day ang gingharian sa Dios mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gingharian sa Dios o sa kagingharian nga espiritual di makita sa atong mga mata. Apan kini pinaagi sa pagtuo, nagdako ang atong pagtuo. Nga adunay gingharian ng Dios nga giandam alang sa matag usa nga diin didto wala nay pagantos, wala nay paghilak, wala nay pag kanang problema, wala nay kabalaka. Pulos lunlun kalipay og pagdayig sa tumbuhi nga Dios lamang ang atong paghimuon sa maong lugar. Mao ni ang gingharian sa Dios. Og makaabot ka lang sa gingharian sa Dios kun ikaw mudawat sa bugtong anak. Kung ikaw makabaton o relasyon diha ni Jesus Christ. Kasi Jesus Christ ang anak sa Dios nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, giula ang iyang dugo para mapasaylo ang tanan nato mga sala, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Pero kita, ang husto nga pagsunod kon right priorities diin ang espirituhanon mauy maguna sa physical. Unaha gyud ang imong espirituhanong kinabuhi. Kaysa espirituhanong kinabuhi, adunay everlasting life. Nga gi-promise ang Ginoo kung unahon nimo ang espiritual nga kinabuhi. Kanabang mag-ampo sa matag adlaw basaha imong Biblia, mo na espirituhanon nga kinabuhi. Pagkaon sa imong kalag ang pulong sa Dios. Mo na pag-una sa espirituhanong kinabuhi mga katrupa. Ang paghimo og maayo bunga na siya nga naa kay kaluwasan diha ni Kristo. Bunga na og resulta na sa imong pagkaluwas. Human nimo gidawat si Jesus Christ isip ibong Lord and Savior sa imong kinabuhi.
1: Bullseye!
0: Muna ang garantiya o tagana sa mga matag-usa mga katrupa, gitaganahan kita og divine provision. Diin ang amahan nga nagapakaon sa mga langgam mauusab ang magatiman sa atong panginahanglanon. Gipakaon ganin ang langgam, gipakaon niya ang mga insekto sa palibot. Ang mga tanom, ang mga kahoy nga nagtubo, wa may nagapakaon niya na sa matag-adlaw. Pero gipakaon sa Dios, ikaw pakaha ang gibuhat sama sa imahe sa Dios. In likeness of the image of God, mga katrupa, dili ka panggaon. Pero sa umang kinaama kay free will, na kay imong kaugalingong kabubuton, kumuhigugma ka sa Dios balik o imo siyang pasipadan.
1: Bullseye!
0: Wala ang hagit sa matag-usa karon nga malingla kita sa panahon nga sa atong panghuna-una. Apan na kinahanglan nato kining masulbad mga katrupa. Pinaagi sa kanabang mga paghuna-huna nato nga kining tanan, kalibutanong kasiguruhan lamang o dili kanabang pagkugi sa pagservisyo sa Ginoo.
1: Bullseye!
0: O tinon, nagservisyo, nagtrabaho, kagtarong, nakidaghang bahandi, pero wakay kasiguruhan dito sa kinabuhing walay katapusan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O basaho din yung Biblia mga katrupa na diha sa Revelations 20 verse 14 and 15. Nga kamatayon o ang impyerno ilabay dito sa linaw nga kalayo. Butpasabot ang pagkadautan ng kalibutan na hukman o matapos ang pagkadautan mga katrupa. Apan kinsa nga kinabuhi ang wala masulat sa libro sa kinabuhi mga katrupa, iuban o labay dito sa linaw nga kalayo sa impyerno mga katrupa. Kini, wala kong manghadlo. Mabasa ninyo sa Biblia. Kamoy tanaw ana. Para kamo mismo makasulti nga, wala gyud na makaksi katropang Chris. Nagsulti lang tinuod, naghatag og giya kaninyo kay gusto ginako o gusto sa tumbuhi nga Dios nga ang matag-usa kanato magkabaton og kalawasan. Nga di kita malunlon sa pagbuhat og dautan kay ang kawalay kaalam maghatag, maghulog, maghatag og kahigayunan sa matag-usa nga mamahimo kitang ignorante sa pulong sa Dios og di kita makahibaw sa kamatuoran og di kita makagawas mga katrupa sa lingla sa kaaway.
1: Bullseye!
0: Mo manay gusto sa yawa gadi ta masayod sa kamatuoran aron di kita makagawas sa atong mga kinabuhi gikan sa iyang gapos.
1: Bullseye!
0: Una pahinumdom sa matag-usa kuno naho nimo ang mga butang sa Dios. Ati manon ang Dios, ati manon sa Dios ang tanan nimong mga panginahanglan.
1: Bullseye!
0: Kato mga needs ha, dili kato mga wants, dili kato mga cellphone, dili kato mga pwede mang mabuhi kang wa kay cellphone, pwede sa bagay karon murag lisod kay mabuhi wa cellphone.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Na, kung nakita sa Dios nga part na sa imong needs, dili na niya ihikaw kanimo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, muna katropa, ang pulong sa Dios karong adlawa nagpahinomdom sa matag-usa, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Manang nga, imong kalimot, nga ayaw tugti, nga ang kalibutanong kabalaka, maoy maghari sa imong kasing-kasing. Unaha ang gingharian sa Dios og siya magpuno sa imong mga kakulangon.
1: Bullseye!
0: Bisag unsa oi buhaton nato, naagya poy kulang. Bisag unsa pa kakadato, naagya poy kulang. Bisag unsa pa na mingon ka nga kompleto naman ko, nana ko tanan ko gikinahanglan pero na may kulang sa sulod nako na may bakante na may hawang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipahinumduman kita sa pulong karong adlawa. Apan pangitaaw na ninyo ang gingharian sa Dios. Kadang unahon ba, kanang mamahimo siyang first priorities kinabuhi, pagbatan nimo imong pag-ampo, ang pagbasa sa pulong, ang paghatag og panahon nga mananghid kas tag-iyas kinabuhi. Kaya ang Dios may tag-iyas sa kinabuhi. Kung mahimo nimo na katropa, musubay ka sa iyang kabubuton, unya buhaton nimo ang iyang pagkamatarong, dili imong pagkamatarong ha, kay kanang imong pagkamatarong mawala ang balyo na katropa kung batiun kita og mga tawhanong pagbati. Kanang mubati ka kasuko na wala na, di na matarong si katropa ang Chrisley Gaspi. Kung mubati ka kanang kabalaka, wala na, dili na mahinumduman ang pulong sa Dios kay mas mulabaw ang kabalaka. Pan mabuhat na to na mga katropa, kining tanan nga mga butang sa atong kalibutan, sa imong panabot mga katropa, nga kaya nimo una-unaon nga kayang ihatag diha kanimo sa kalibutan, unsa pay dili kayang ihatag sa Dios kanimo nga siya may nagbuhat sa imong kinabuhi. Siya'y nasayod kung unsay imong mas kigikinahanglan. Kung magkapalit gani kag balay, dili nagpasabot nga magkapalit ka na og usa ka kanabag kapasilungan panahon sa imong kabalaka. Balay naadiha physical, pero wa kay kapasilungan kung wala kay kalinaw sulod sa imong panimalay. Ug ang kalinaw gikan kana sa Ginoo, gikan sa Dios, mga katrupa nga gigasa alang sa matag usa. Kalimot atong word for the day karong adlaw, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Ani ana mabalita karong buntaga. Pamuhunan nuklear o kasiyan na PBBM milupad paingon sa Singapore. Yabot, gagahapong adlaw ang Miyerkules, October 7, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Alang sa lima kaadlaw ng working visit, aron nga palig-unon ang relasyong ekonomikanhon o hihisgutan ang transisyon sa pagkapangulo sa ASEAN. Ginapit si Marcos ni Prime Minister Lawrence Wong aron nga tukion ang kooperasyon sa duha ka nasod o mga isyong regional. Ilabi na ang pagtunol sa liderato sa ASEAN ngadto sa Singapore sunod tuig. Pupartisipar sab ang presidente sa 24th of Forbes Global CEO Singapore on a conference aron nga magdani og dugang pamuhunan og mobisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute aron tunan ang ilang kasanatian sa maong teknolohiya. Kani dili lang ko gusto nga kanang mag-una. Dili lang ko gusto magpasundayag kanang lakaw pa lang gani o pa siguro kung nakakuha bagyo og opportunity. Kanang ato nang ibalita nga murag naa na gyud kay mahulog bang gud siya pasalig nga way klaro. Tinuod lang ang akong hangyo sa atong administrasyon sa kaulohan kung mahitabo nga naay mga lakaw, unya na ta mo istorya kung nanay resulta. Unya na ta mo pasalig kung nakita na nato nga aduna gyud to pa ang isgutanan. Dili kay magunag istorya, nagpromisang daan, waday na hitabo. O kumusta man itong gilakaw sa Amerika? Ito na kalabay mga bulan. Wa man ito na balaan nga na yung sinitabo. Asa ng paksili ka?
1: Bullseye!
0: Asa itong racket na ipalupan? Pero nakasambot na ko gano'y nga na ang statement sa Pangulo kay frustrated astronaut ang atong mahal na Pangulo. Frustrated scientist ang atong mahal na Pangulo. Pero this time, gitagaan ka na tsansa sa nasod Pilipinas nga mamahimong amahan, presidente, nangulo sa usa ka nasod nga nangandoy o kaduwasan gikan sa kapubrihon. Palihog lang ayaw naghimui o unsa pang mga plano. Simple lang gud, ihatag ang gikinahanglan sa tao, problema nila sa ilang mga nasinatiang krisis, kanang dakong utang sa nasod, pwede pakupsan, pwede paubsan ang precious lana. Ana, simple lang. Mahitabo man na siya ba? Kung seryoso ka, uga doon na kay panahon nga maminaw sa yangungo sa ordinaryong katawhang Pilipino. Sa dugang balita, mga katropa, dugang buhis sa tamis nga ilimnon, dili sulbad sa katambok, sumala sa grupong biyap, mga katropa. Ipayag ni Beverage kung sa Beverage Industry Association of the Philippines kung bayap, gas dili sulbad sa nagkataas ka kaso sa obesity ang planong 200% nga excise tax sa mga tamis kay limnon ubos sa progress tax package. Ipunting ni Bayap President Juan Lorenzo Tanyada, gabisan mi os-os og 95 kung 92 kung 9.25% ang konsumo sa limnon niya itong 2025. Isa ka ragyapon sa 43.1 ang overweight o obesity rate sa nasod subay sa datos sa FNRIDOST. Ipasidaan sa grupo nga musangpot kini sa 27.2% nga pagkunod sa halin sa industriya pag-abot sa 2027 o mayigo pag-ayo sa mga sari-sari store o mga mamumuo. Hinungdan nga gihangyo nila ang kongreso nga sumlion ang maong buluhisan. Tao, nahimo na inoon ron nga agipasaan na po sa ordinaryong katawang Pilipino kining excise tax sa kanang paborito na itong mga tamis nga produkto. Kanang imuhang ginasuyop-suyop diha iniga kanang wala kay panahon na kay extra time. O, kana na muna ay lisod diha nga pamahalan pag yung maayog. Diha na lang ganun yung malipay. Kanang soft drinks ni Mutay. O, mumahal nagsamotay. 200% ba ang ipatong nga excise tax ni ana. Yasang padulong taxes dito sa buhaya. Muna ay istorya sa mga kanabang yanong katauhan nga nakasabot sa isyo. Ang dayon na exulti nga, yahay kay muayan eh. E nga naman, sila lay magdawat sa kwarta dyan, wala yun nabalik sa tuwag servisyo. Sige, sa dugang pang mga balita, karong buntaga, alas 7:14 mga katropa. Kiring bahina, tun ka nato sa herbicide. Sa ubo na may plema, i-herbicide mo, available at all leading drug stores, mga katropa. Lugway sa medical leave, gihangyo ni Ligarda taniwala sa impeachment trial. Nangayo og dugang lugway sa iyang medical leave si Senator Lorin Ligarda atol sa aron nga magpadayon sa pagtambal o pagpatambal sa iyang seryosong balatian. Subalan ni Senate President Sir Win Gatchalian kagahapong adlawa. Nagsugod ang leave ni Ligarda niyatong Agosto 3 o kasamtagang nagpaalim sa France tungod sa sakit sa baga o autoimmune condition. Nga musamot kung ma-stress. Iklaro ni Gatchalian nga magkabutar gihapon si Ligarda sa impeachment trial. Batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Basta anasya sa mismong butasyon. Apan subay sa lagda sa Senado, gididaan sa pagbutar ang mga senador nga wala mo appeal sa paghusay o wala makadungog sa testimonya sa mga testigo. Sira tama rin ang istorya diha. Basta ngako lang. Kung unsa gani ang gisultis balaod sundon, kung unsa may angay nga kanabang kanang threshold, voting threshold, ipatuman unsay nakasulti sa lagda sa balaod o dili kay usbon sa usa ka tawo nga wa miagi og pagtuki sa atong konstitusyon. Wala maagi pag giusab ang konstitusyon, sundon nato ang unsay nakalatid sa balaod. Sa una to kung ang mga nagapatuman adunay laing tinguha. Ayoy! Wa tay mahimo. Basta sige, inyuhan ang kunyitsa, wala ko'y labo, tanay. Sa dugang pang balita, karong buntaga, 16 minutos na kalabay, sala 7. 120 milyong balato, kang saldi ko, gibutyag ni State Witness Sandigan Bayan, o kung gibutyag sa State Witness sa Sandigan Bayan. Nibutyag si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at umangat sa Sandigan Bayan 5th Division kagahapong adlaw. Gabi kabat sa 120 million pesos ang iyang nadawat nga balato gikan kang kanhi Acobicol Party o Representative Sel Saldico. Uban sa tulog katuig, ang maong pamahayag tipik sa graft case batok kang ko kalabot sa kontrobersyal nga 289.4 million Sunwest Project sa Nauhan, Oriental Mindoro nga giingong naguba o gadunay seryosong depekto. Patod ni Bernardo, nadawat niya ang maong kandidat gikan sa 2023 hangtod 2025. Isip 1% nga bahin gikan sa 25% nga komisyon ni Ko sa mga proyekto. Wala makatambong sa bista si Ko human kini gideklarar nga fugitive from the justice sa korte. Oh, usa may gi-expect nimo sa usa ka tawog na naipit na, 'di ba? Mangita manginag pamaagi unsaon baka ikaw. Manikamot ganighawa ang kanding nga nasiyat sa mga salaang na nasiyat sa salitag sa iyang kaaway. Bullseye! Sa usa ka mga ngayam. O kada pa kang tao nga bright pas kanding. Di na tayo mag-istorya ang daghanan kaya basi mga damay tani. Bullseye! Sa dugang pang balita! Ayaw idamay ang Pangulo! Wala gibutyag sa Malacanang mga katrupa human mirisbak sa Pasangil ni B.P. Sara. Bullseye! Ibirahan sa Malacanang si Vice Presidente Sara Duterte. Kubana, kung tungod sa pagpanudlo o laing tao, loyo sa aligasyon na nakadawat kini o mga maleta sa kwarta, gikan kang kani House Speaker Lord Alan Velasco. Matod ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, timailhan kini nga sa kawalay depensa human giakusahan ni Duterte ang administrasyon nga mao'y nagpaluyo sa mga pasangil og impeachment batok kaniya. Iklaro ni Castro nga walay labot aug wala magkapahimulos ang pangulo sa maong pundo. Dugang pa niya angay usab imbestigahan ang allegasyon nga dawat nakadawat si Duterte og kwarta gikan sa China nga iyang gitawag nga peligroso isip usa ka Manchurian candidate. Claire Castro, ang statement niya kay BP Sara kabalo magita. Kanus aman din na maingon si Claire Castro nga okay ang atong ikaduhang pangulo. Wala man na di. In your dreams man siya may talo mga katropa. Dila ito pa nagkang istorya basta kanang kwan statement ni Claire Castro. Yan ha. Wilabot na. Yan man ang statement. Ato lang dawaton. Kanya-kanya man tag statement. Pagula pag kagimong statement na BP Sara. Sa lugang pang balita karong buntaga. Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nangusog sa nga suportahan ang mga Pilipinong manunulat sa Aklat Fiesta Mini Book Fair sa Kamara. Hugot nga gisuportahan ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles ang pagpaligon sa industriya sa pagpatik o pagbasa atol sa pag-abli sa Aklat Fiesta Mini Book Fair o sa Ubos Balay Balauranan. Nabahin kini sa pagsaulog sa Philippine Creative Industries Month nga nakigtambayayong ang House Special Committee on Creative Industries sa National Book Development Board kung NBDB. Nanguna sa inisyatiba si Congresswoman Javi Benitez, uban ang mga opisyal sa SCCI, sama nilang Vice Chair Representative Arjo Ataide. Arjo Ataide din eh. Representative Belia Swansing, Representative Ryan Recto o Representative Rinico. Kauban ang delegasyon sa NBDB. Pinanguluhan ng Executive Director Charisse Tugade o Director Carol Tapia. Kani mga katrupa, maayos sabi. Kaya nga naman, dako man ang tabang sa mga katauhan na kung tabang sa ato mga tinunan. Kung walay libro, di ba? Walay kaalam. Kay karon di naman panahon sa libro noon na digital naman na naman sa social media. Pero ang pinakaligon yun nga basihan, katong gisulat yun ba? Kay mga wala magyapon ng maabot ang panahon nga basig makurap ng inyohang mga computer, kadang inyohang gipang store ng mga data, mawala. Pero ang libro di yun mawala mga katrupa. Muna ang hagit natos matag-usa. Suportahan na to kung unsay angay para sa itong kabatanunan. Muhatag kanila o kanang maayong kaugmaon. And usa sa pamaagi ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles nga ipromotar ang sama ni inima katrupa. Kasi sumalapan niya, nanawagin gin siya sa publiko nga batasanon ang pagbasa o suportahan ang mga lokal nga manunulat. Pinaagi sa pagpalit o pagsuporta sa kaugalingong libro o obra sa nasun. Kinsa may magdilabangay, kita mag yung mga naglisod. Kinsa may muuna o suporta, katumang parehas niyang Pilipino. Biha, dili man pwede nga suportahan siya sa lang niya o diha nga mga nasod. Samtang wa siya kadawat o suporta siya ang kaugalingong nasod. Bullseye! Bullseye! Bullseye! Sa tuwa, kaganahan maguntag mga foreign nga mga materials. So, tarawag ko ng ato ang kwan nun, ang ato ang mga K-pop, Korea pa. Bullseye! Ganahan kita mga makita na ito mga teleserye, kada mga AI drama, nga gikan sa China. Bullseye! Bullseye! Kada nagpakita ka, usa ka lakang para mahimong malapuson ato nasod, ang pagpakabala nato sa atong umaabot ng mga henerasyon, pinaagi sa pagsuporta sama aning mga libro nga giablihan dito sa Kongreso. Bullseye! Kanang mga balita, karong buntaga mga katropa, sa pagbalik, atong atangan ha, kining atong isgutan, kabahin sa hagit sa kaligon sa balaod, kaluwasan sa mga pasahero, kinahanglan pahugtan sa PSO o kapulisan. Bullseye! Kalabot aning kamanduan ni Police Colonel Ariel Acala. Uban nga, subala pa niya, magbinantayon o mangisog ang publiko sa nagkataas, nagkadaghan ng mga reklamo sa ilang buwatan sa mga bastos nga driver, mga manyakol! Mga manyakol! Manyakol ka! Manyakol ka! Wala, dili ni sisyo ni Kuan, katong vice mayor dito sa kauluhan. Manyako lagi daw mga driver nga nadakpan, nakadawat og reklamo sa mga atong otoridad. Salutan na ano niya, uyon ka ba nga bawion dayon ang prangkisa Bawian dayon og prangkisa og lisensya ang mga driver sa tricycle nga mapamatud ang bastos o manyak sa ilang pasahero. Dapat lang. So sabay buhaton na lang ang pakanon na sila ga kuan diha pakanon sila ga morning glory. Ari pa. Uskutan na doon gera sa oras ang presyo sa baligdali sa impeachment court, mga katropa.
1: Bullseye!
0: O kaning pagpapaspas, matudpas proseso kay sumala pa hangtod Disyembre daw, tagaan nila og timeline nga mahataga na og desisyon ang pagdungog sa impeachment trial sa ikaduhang pangulo.
1: Bullseye!
0: Kinsa ka ng kamanduan? O, pangunta na diya. O yun ka ba nga dali-dalion ang impeachment trial batok ang BP Sara Duterte aron makabot dayon ang hukom bisan makunadunay mga senador nga dili makabutar?
1: Bullseye!
0: Kada atong iskutan ninyo, tatod mga katropa. O syempre, kinsa pagkaha ang isunod ang gituyok nga ligid sa gahom sa Augustisya.
1: Bullseye!
0: Kinikabahin ni kang Representative Batangas Representative Leandro Libiste.
1: Bullseye!
0: Usa pagkaunsaha, nakasuhan siya. O lagi, kay sumala pa. Kinahanglan lagi daw mupiansa na kini dito sa kanabang korte ang pangutana kinsa kaning kabubuton kinsa may nagagukod diha ni Leandro Libiste.
1: Bullseye!
0: Ang pangutana diha nagtuo ka ba nga patas o walay bulok ka politika ang kasong gipasaka o Guara do Bares batok kang Representative Leandro Libiste.
1: Bullseye!
0: Kada sa pagbalik mga katropa, atong pagkatugyo, nataga na itong mga kanabang insight. Panguna-una, kung sa inyong angay ng masairan, kamo diya pwede sa mo text sa itong text line ha, sa itong 09624-791855. Pusbo na ko atong text line 09624-791855. Pwede usap mo minsahe sa itong Facebook account, ang itong XFM 95.9 XFM General Santos City, mga katropa. Itong FB page, mga katropa. Paliyog kong follow ha, paliyog kong like and share sa itong programa karong buntaga. Standby sa atong balikan ang maong mga iskutanan at usang paminahon ang mga pahinumdom sa pagbalik mga katropa dari lamang sa programang Bullseye kauban si katropang Ruel Dumantay o katropang Chris Legaspi.

0: Hi, this is Philo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santom Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kaya naman mo mag-iinom mag-anin Santom Plus Capsule tayo.
5: Oo, lagi sa akong danlak. Nag-ako kayo. Ang mga nga yung tubo mo to drink. Kanya mo itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sila yung nga mga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Ang balit ko dahil yun na naman ang horrible.
4: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santom Plus Capsule?
5: Mga kapisiman na. Nahinod sila.
4: Dako itabang si Mang Santom Plus Capsule.
5: Ako, ayaw mo na nga. Sige, hana ako hantod ka ron.
4: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
5: Ah, wala.
4: Wala na?
5: Wala.
4: Okay, okay.
5: Uli na.

0: FM.
1: Exciting!
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
0: X FM.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod na 10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa nakpulo ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom, gikan sa Socoteco.
8: Hoy! Kabalo ba ka unsay imong butaran? JVA sa Socoteco 2. Pero nasabtan ba gyud nimo unsay terms? Kinsa ang makakontrol? Unsay ihatag nato? Unsay atong makuha? Ayaw pa desisyon na sa uban ang imong kaugmaon.
9: Boycott sa plebisito. No sa JVA. Kung dili pa klaro, ayaw sa Socoteco 2. Atong kooperatiba. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
10: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
11: Kailan nga nung nag-iinom magani Santon Plus Capsule tayo?
12: Oh, lagi sa akong danlak, nadako kayo. Amun nga nung itubo mo ito dire. Kanya mo itong napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kali mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil yun na nandit naman o rin.
11: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
12: Mga kapisimana. Nahiyo sila.
11: Dako ang tapang si mga Santon Plus Capsule.
12: Kayo mo na nga sige. Yan ako hantod karon.
11: Kumusta naman imo ang danlak kong tay?
12: Awa na.
11: Wala na.
12: Oo na.
11: Okay na kay.
12: Uli na.
11: Sa

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Isay te.

0: Oras mga katropa, alas 7.33 na.
1: Bullseye!
0: Okay, syempre, good morning dia kaninyo tanan. Ari-ara.
2: Atay.
0: Katropang Ruel, lumantay.
3: Oh, katropang Chris Legaspi. Pi.
1: Bullseye!
0: Ay, may buntag di akin yung tanan mga kagilaan, ha? Good morning, kumusta ka mo? Kumusta ang atong, siyempre, ang atong mga signal diya sa inyo mga radyo, mga kagilaan, no? Nakatuntang, siyempre, mga katropa. Klaro na diya sa inyong depita. Pwede ka mo mo-comment, mga katropa, ha? Dari sa atong live. Pwede po ka mo mo-comment diya mismo sa atong gipost, mga kagilaan, nga mas pinalakas at mas pinalinaw.
3: Para sa inyo, para di mo mag- kanabang mareklamo diyan nga sa wala-wala man
0: eh. Ano ba nagod? Ban social katong digital na niya, kadang scan na god.

0: Ah, taga Pulumulok gani, katong masuki diha.
1: Ada
0: atong samko.
1: Siya, Megawan.
0: Megawan Cabrera.
1: Ah, may buntag diha kanimo Megawan. Kumusta ka?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kay bawa ko naman sa signal diha, be.
1: Oga, syempre sila Angelica Canary ato mga signal diha. Kumusta naman?
0: Ah, kalumpang area. Si Angelica Canary.
1: Ah, pwede na sa inyo mga radyo mga kagilaan. Ah, katong mga nagareklamo nga di na makuha anak karon. Sigurado kuha na gikay na gyud. Ah. Idagin ninyo maano mga kagilaan. Medyo kusog-kusog ng ganyan tao o mas gipadool na rin sa iyo manimlay basta ikusto niyo butangan ako na nag-antina diretso rin sa iyo balay.
0: Maninood mga katrubang Ruel.
1: Ah, wala man. Ay, may bundang. Good morning, ha? Sa tala mga manyakis, katricycle driver, pagundang na mo sa iyo mga kabuang.
0: Kwa na pag change lifestyle na? Dito na's natural.
1: Ay, kung ako lang lagi, bawian ka mong lisensya, prangkisa, aron di na ka magka-drive.
0: Ako, dungagan pag ina ko ng silot gani, kung ako'y pabuton.
1: Ano saman?
0: Kuwag lisensya, kuwag prangkisa, ipaipit sa sira.
1: Ayun lang, grabe, salbahis mong ka. Ako, kuwag lisensya, kuwag prangkisa, o i-persona ng grata.
0: Ah, grabe. Asan na siyang puyo?
1: Ha?
0: Sa laing
1: lugar. Sarang gani.
0: Ay, pwede man ipaipit sa sira ang tudlo lang siguro. Tudlo?
1: Tudlo?
0: Oh, para matagam ba? Kanang imong pagka...
1: Gustos mo na, manyak man to. Di, tudlo, di ba na? So, ano na tudlo?
0: Gamay ra, gamay ra.
1: Ayaw tong ihang ipit.
0: Di lang. Sa ipit?
1: Itlog. Bukon ba, bukon?
0: Wala, gimusap ba na? Oy, kung ingana ang kanang kuhan na penalty, dili mo sa perting hadluka.
1: Lagi no?
0: Ang balaod mga gudri sa tua, gustong testingan nila. Wala man di ay gihapon. So, pwede na ito buhaton.
1: Wala ginakay. Kani magunan ang taga-gobyerno na itong nasyonal. Magsige mag-usultig bindalo.
0: Na, tanawan. Nandog ng taga-ubos.
1: Tanawan yung mga epekto. Mauna yung epekto. Dahil presidente na dali sa ubos ng area. Na pwede na. Pwede naman dahil na itong ibending balaod. Dahil.
0: Ilan man sige sila pag bahog-bahog sa balaod dito. Atuan lang din. Bahogon po nito rin.
1: Oh, pero ayaw ha. Existing ba ito mga balaod gihapon?
0: Antay bastos di ay.
1: Na. Pati buaka gini nyo diyan lagi. Bahala mo diyan. Anyway, mauni hagit karon. Usaka da kong tamparos mo kundi sa Kalinaw o kadungganan sa Dakbayan katropang Chris.
0: Oh.
1: Ang problema mo kundi nato, karong panahon na di nalang mag-radio, di nalang TV ba, nanay social media. Paspas kayo mukayanap ang taho mga kagilaan kabahin sa kani mga mapahimos lano o bastos ng mga drivers tricycle. Mga walay kukaluoing gahulga sa kaluwasan sa mga sumasakay, ilabing pa nini mga batanong mga kababaihan. Dili magot igo nga yano lamang nga auhagon ta sa General Santos City Police Office ubos sa liderato ni Police Colonel Ariel Acala nga magbinantayon og mangisog ang publiko. Di ba? Sanglit, mga katropa, ang pagpasa sa tahas sa pagpanalipod ngadto sa mga mamahimong biktima. Nagpadayag lamang kini nga kahuyang sa kasamtangang sistema sa pagpatuman sa kahusay. Mga kaigilaan, kung aduna may madakpan, unsa may mga madakpan ng dati, di ba? Nakalusot raman. Mga ilagpasaylo, makalusot raman. Dayon na ninyo nagkaso. Tabangin ninyo ang reklamante. Kayo sa'yo mga reklamante na rin mga pobre man ng taon. Mabiktima kayo sumasaka yung stressicle lang ng mga anak. Walay ka namang kapasidad nga makuha og mayong abogado. Tabahin ninyo nga mamahimong ligo ng kaso. Kay ba si bisan pag sa public ka prosecutor na lang, ligo na daan og masampulan gini mga bastos nga klase nga mga driver. Dili nga mupasaylo kita, dili nga istoryahan lang nga mga panghitabo na nabuang na. May imo mga na siyang president ganto sa ubang katrubang, Chris?
0: Tinood na.
1: Diba? Gawas sa magpasakag kaso, tanggala ninyo o prangkisa. Bisan pag dili iyahan ang iyang gidriban ng tricycle o gipadrive lang na siya ha. Apila o tanggali o prangkisa ang tag-iya niya ng tricycle. Ganun man araw matagam. Kuha-kuha ka driver, huwa man yung isalang nagbaayo nga manyakol din ha. Diba? Ato siguro ang pahugtan ba? O pa-istriktuhan, mga taga-PSO, ato panawagan eh. Kay, murabag, naluya mang PSO, karoon din pareho itong kang

0: Doktor Dijong.
1: Mao, wala na tingog ang PSO.
0: Ang PSO karon murabag. Hoy! Maulaw ka ka Mayura.
1: Ang Mayura Abtik. Ang PSO.
0: Babae ang mayor, huna-huna ha. Babae ang mayor. Babae ang ginabastos. Unsa may lakang ninyo diha? Kay kung ako rin pangutana ninyo, dugay, gitangganan na ako ng prangkisa na ni Bastos na. Sumbong panangwa na. Mapamatundan man o dili basta importante ni sumbong ang bata mga kagilaan nga kana nagbinanya ko dakwa ang video tanggali diretso prangkisa. Kay o kinyo ba ng kumprontahon mo balibat man gina? Mubakak man gina?
1: Huwag masakpan na, magpaluiluoy din na.
0: Magpaluiluoy na! Pero yung anak nga doon ay ebidensya ang bata, ha? Nabidyoan niya, nakuhaan niya ang plate number, ipatawag diretso niya, tanggala diretso prangkisa. Eh, hindi na mausab. Ang problema, Dre, napay usa ka problema mo, mga taga public safety office. In fairness sa inyo, ha? Dagan mag mga maayong trabahante yung tao, hindi ang mga traffic enforcer lato. Pero murag nakalimot man siguro mo, sa pagsita na po din mga tricycle nga way mga franchise nang naghan na po din sila karon. Di ba? Kaya nga naman, ingas kukun man na itong pag-inspect. Inspekta karon, pila ka adlaw, pagkauman.
1: Balik na po.
0: Pila pa kabulan bago na po usman. O di ba nga na mga driver? Muhana na ba na mga driver? Matsambahan ko, matsambahan. Pero kung di nila tumuhanto na itong trabaho, sa pag-check sa mga violasyon nini mga tricycle, useless ang gipasa nga balaod niya sa sanggunian. Tanggala na lang siguro ninyo na balaod sa sanggunian. Di ba gihapon ninyo ipatuman? Maulaw ta ba? Ang ato mayura na ningkamot mga katropa nga mamimong hapsay, ang ato mayura tanawaragon, maadto nagmanila, bisag kinsa na istoryahon mga senador, aron aduna lay makuang tabang para sa General Santos City, yakamu niya mga departamento. Wa mo galihok!
1: Tulog sa pansitan.
0: Kamagaman niyo mga namo, ginawa tra magsulido niya! What if inyong anak mabiktima? What if kung ma-rape inyong anak, diya pa mo galihok? Binastos ng inyong trabaho ay...
1: Mitaw, kini mga drivers na to po, sila yung nakibaw sa ilang kapasidad. Nanginabuhi man ka mo nga nung gisagulan man ninyo ingana nga kinaiya.
0: Oh, siguro gumasa man niya kung adik pa.
1: Kana, mo pa na isa dapat sutaon. Unsay gibuhat sa public safety office nga nihatag kang prangkisa, wala mo'y drug test diha.
0: Ah, mga na mag-drug test man, wala man gana'y drug test ang lisensya. Unsa di ka?
1: Kana lang. Perting luuyas to mga riding public, no?
0: Di pa'y kaya din sila karoon, kaya mga adik-adik. Di pa'y, magkuha kang lisensya, wala may drug test. Mata na ramay tanawon sa'yo mo ha, kung nagsiga ba na o wala.
1: Ah, tinaw kayo mata.
0: Siga, di.
1: Sinaw, sinaw.
0: Usahay gani, wapay chikat-chikat, pero madritso. Sa tika, tali nyo kapila, natakahig kayo ni anak. Di ba? So good man good, mga katropa ang tanang, kini mga ginagmay na itong mga departamento. Ito mo magkani barangay, makurap na, kung saan na lang kani uban. Hula!
1: Pro chairman gani, nanagi korupsyon.
0: Kalimutan sa itong obligasyon ba? Kung yana man ang inyong trabaho nga naamo diha sa panggobyerno, panghawa mo, ikabaga pa yung mga naong.
1: Dawat magswildo kasi katawahan, tapos di mo servisyo.
0: Kabalo mo kami diri sa mga media, naamid rin para mutabang kung unsa inyong kinabuhat. Pero kung hiwi po ninyong binuhatan, produce por santo.
1: Kinsa may mudayag sa inyo ang tao na na eh.
0: Kabaluta nga, wala na sa inyo nga karun. Di na mo madutlan, di magaling madutlan ko noong nasyonal. Sila pa kaha. Ano yung nakapait, di ba? Ay, nako.
1: Aron nga masanta kini katropang Ruel sa kung kuan sa kung lantaw ba kining maong ngilian nga binuhatan gikinahanglan nga ang diha diha og walay kanabang pagpanagana nga panginlabot sa Public Safety Office. Public Safety Office, nanawagan mi sa inyo, unsa inyong buhaton ani? Hulat pataog na imamatay, hulat patag na imalugusan, hulat patag na imong dagko ng mga krimen tungod aning atong pagpasagad. Kinsa may among paninglan? Ang katong lubot sa kabayo or masipaan ang matag-usa? Mura nga pinaagi sa pagbahamtang og ekstriktong regulasyon og paghinlo sa hanay nga pampublikong transportasyon mo na ginaauhag sa namo sa inyoa. Nga kamoy mo siguro ana kay mo man trabaho inyong gipanumpan. Abi man namo og trabaho inyong ginanglan. Tulog-tulog man espansitan. Mura nga angayan lamang nga sublion sa PSO ang paghatag og prangkisa og akreditasyon. Kanang hatagan nilang hugot mga pag-screen kining mga operators o kining mga drivers. Kaya ang operator may mukuha siyang driver. Kung kuha ka driver niya nga sa kanto lang tambay kay way trabaho. Unya, di ito adik kayo. Unya, nakapasahiro o gintahon mga inusinti. Grade 7, mga bata pa kayo. Luoy kayo, di ba? Muna kinanglan, manduan ang tanang mga nag-iya o nagdala o tricycle sa pagpatik o dako o musubay o masubay sa passenger ang mga kining passenger driver identification card sulod mismo sa kinan o magpatuman o regular nga random inspection kaabag ang traffic enforcement unit. Labaw sa tanan, kinahanglan bansayon ang mga driver sa Safe Spaces Act. Kanang bawal bastos o balaod sa bawal bastos o idapat ang kanabang unsay naka dapat nga silot unsa bay ipahamtang nga silot lakip ang higpit nga pagbawi sa prangkisa o pag-blacklist sa kinsa mang mamatud-ang nakalapas aron na kapamatud-an nga ang dakbayan dili gayod nagkunsabo o magkunsabo sa mga talamayong binuhatan diha sa kadalanan.
0: Kaklaro man sa opisina ninyo sa pangalan palandaan, it's Public Safety. Bisayon pa ako na.
1: Kasiguruhan sa publiko.
0: Di ba? Dili na to pwede isalig kanunay sa TEO. Pila naman yung tawag ng Traffic Enforcement Unit. Pila naman yung tawag na itong kapulisan. Mga bitaw na amo diha, mga kaabag ninyo diha, ato mga kaabag na to, kani mga ato ang mga traffic enforcer. Palihog po check siguro na sila, kani nagtapok rin tawag na sila sa kalugar, oh. Pila kabog traffic enforcer na sa isa kakanto. Mukabat og lima, mukabat og unom na kunsa man na sila diya. Iba? Di na na ako iskutan kasi committee chair ano sa public safety. Abot lang. Nabisi. Nabisi pag abugar sa Ignite.
1: Nagtrabaho daw siya eh.
0: Pag isad rin mo, tayo nakikita ang polis, nakikita ako. Ikaw na yung nakita.
1: Lalis mo ba ito, no?
0: Noang. Kaklaro na niya na ako mismo si Agi-Agi rin napitaw at ay makita na. Katawa, kinaugmaan. Di na nananagan ang mga kapulisan. O di mas maayo. Di ba? Kaya kung di masita, wala yun. Ang atong kapulisan mangod, nana sila para mo abag. Kaya kung di ta mo sulti sa unsay problema, wala na sila kabalo, kaya pila naman yung tao na sila. Nasabtan na to ang Osaka Police Station, pila raan tao. Muna gikinahang lang nga ipahibaw sila nga sa iyong ana, di ba? Aron sila makalihok, kaya di ba nila na mahuptan tayo, kadako silang area of responsibility niya, pila ra sila kabuo. Masabtan na to na, muna nga kita mismo tayo, mo inform ko sila, ha? Mga bitaw nga kami among papel, i-inform mo diha kay kamo man diha ang mga naa sa committee chair, kamo man diha ang naa sa katungdanan, kaya para kamo ang mo inform dito, inyo naman nun ipagtanggol ang yung trabaho na buang man siguro mo.
1: Para wala siya samog, para dili siya makita ang buslot.
0: Ah! Binuang! Ah, kay ambisyon mo dagan ang mas dako ka posisyon, ipakita ni mo! Ang imo ang kamaayo! Di ngayon, nana! Ita na akong taga ng PC Mayor.
1: Eh, sumagay, katungon ba na sa talang mga kuhan? Makadagan ka sila. Pero ano lang, kung di pa lang sa ubos...
0: Wala ko lang sa ko. Kaya katulong Chris, personally ha.
1: Oo.
0: Kung baga, nasakit ko isip tao, mga katropa. Nga sila inaasa katungdanan, huwag nila trabaho, ahang nilang trabaho. saan kayo mabisi man gud. Daghan man kayo mga extracurricular activity nga unta di naman unta manginlabot, eh, mo naman ang mura magdiabugar diya sa
1: kaya katungod po na niya nga nasa statement bahin na kay lagi sumala pa ako nadunggan nga kapartido man lagi niya kinahanglan yun niyang suportahan kay
0: binuang
1: o mo may ilahang kuan ba kanabang
0: maunay klase nga mga politikong trapo nga nakadaog na dapat ang iyahang ano na sa katawa na tuwa magyapon sa partido na nabuang na
1: yung kalimot kung giingon ni Attorney Vice Mayor Attorney Edmar Yuma nga my loyalty to my party ends when my duty starts. Kanabang isip public servant ba nadaog na siya sa iyang pagka iyang gi
0: ang problema po nato kita ba po good mismo mga tao good madalay po habot na nga na sa eleksyon mabutar po tayo mga sipyat kaya ba nato well na kaya man ganin ninyo nga namoy kasuko sa mga DDS tanawan ninyo na hitabo sa usa ka pilido nang wala man ganitan na kaya man lagi ninyo o ganun di ba na tuwag tango ni mga may gamit niya kadag-kanda yung mga maayong kandidato kadag-kanda yung mga maayong tao so bagay maayong man na sila before ang katugayan buwan naman na maayong atay o di ko
1: nakataon po sila sa paghihugma.
0: O, oh, kung ihana man lang, na hindi rin naman mahimong maayo ilang binungatan, o, oh, ilisa na to, ikita man lang to. Naigahom, nga mo ilis kanina, kikita may mabutar.
1: Tinood man. Naamag yun sa to ang kagawasan.
0: Puros mali ba ang atong kita mismo mga butante ba? Kaya naman ba, palit ramangod ta? Sorry to say, sakit man kay paminawon, pero tinood. Trawara ko ninyo na karoon. Na may ebidensya ang gunit ng mga proxy voting. Bayad og 300, di na pala magali, nagpapalit na pong kita. Unsaon na lang kanil sa 2028, sigurado gini.
1: Ay, kung 300 ang bayad niya, dili man 300
0: na. Barato, barato 300 gamay. Sakalibo na ron, sakalibo na. Atay. Kaya, well, this issue is concerning. Wala itong panawagan. Manawagan lang ta kay Mayor. Kabalo ko, Mayor, nga busy kay ka. Kay, itong lately, grabe yun ang imo pagpangita o funding. Aro lang nga, masulba niya itong
1: problema. Updated na ito, Mayor. Kabalo niya ito.
0: Dari sa Jensen. Tuwa ka dito sa kauluhan. Nakikistorya ka sa mga senador. Aro lang nga, doon na tayo mabubo nga kapital nga ni. Aro ta, doon na tayo mga magamit nga pundo para sa pagpaayo ni hini mga gambalay nga nangaguba. Di ba, lately, itong interview ka nga administrator, Shanti Liedo Pistanyo. Tugituyo, ginagawa ka mga ito, nakabutang sa una-una. Kasi itabang ng Gio, utro po dahil silang tabangunon.
1: 100 million, di ba?
0: 100 million, hindi man nakasugakot ang 100 million. Kito nga, o, manasutulog ka edipisyo.
1: Lagi.
0: 30. City Hall, nga old.
1: Sanggunian.
0: Sanggunian, o investment building. Puro damage. Ngayon, parang una sa kamahal sa materyales, katropang tres, pila raman ng 30 million. Tunguna makapatukod kag 50 million building mga upat na siguro naka-floor. Karon? Wala, oy. Sa kamahal sa materyales, binto, palang limudaan pila na.
1: Mahal na yun tanan yun. Kung wala pa yung matabang sa tuwa, wala yung muabag. Muna ang kapanikamot ang mayura. Nya ang mga sakop niya diri magpatulog-tulog. Unsaon man munsay pagkabalyo sa gitabang sa atong mga kauluhang mga opisyales pinaagi sa pagpaningkamot sa mayura kung ang uban nga mga kaubanan sa atong mayura matulog-tulog sa pansitan ang mga estudyante natong kabataan mabiktima sa mga driver nga manyakol kay walay gibuhat ang mga naa diri nga opisyal nagtulog-tulog lang sa pansitan.
0: Siguro ako suggestion ko tropang Kristo para madali ni nga klase nga pagtangtang ni mga bastos kamo diha nga mga butang nga mga driver kamo ko naminaw man gid murod. Kamu na siguro yung musanta ni Anabe, kanin yung mga kaubanan ng mga manyakol. Paliog ko, sumbong na yun sa PSO, kay balik-balikin yung PSO, kay murag, di man pareha kang Attorney Jong ang PSO karon.
1: Kinsa may labaw ganin di hawag, ay kapabalo ganin.
0: In fairness, ay mga sir, wala man kaila sa mga sir, pero murag nakulangan yun ko ba, murabag, di pareha kay Attorney Jong dati ba nga, unagan yung madunggan yun, ano ito ah, nilihok. Patawag.
1: Ito, paspas kayo no?
0: prangkisa tanggal diritsu.
1: Oh. Pero karo, wate na rungan.
0: Ayaw pagpakaulaw sa ato ang mayura. Kaya atong mayura, baka nang grabe ng muna-muna ng pagpalingkamot niya, ikaw diha, tutuog kayong tahon. Kabalumanta naman tayo mga, naman tayo mga balaod. Ano rin ako na ipatuman? Republic Act number 11313.
1: Hmm.
0: Di ba? Patuman rin ato na. Pagsala sa mga driver, ato po siguro na. Hapit naman po ko ng renewal o sa prangkisa.
1: Oh. Wala na may drug test lagi. Wala na yung kuhan.
0: Panahon na siguro karoon nga sa laon na ito ng mga driver. Police record in BI clearance requirements. Tarang! Bahalag maglisod. Damay-damay na rin. Pasahilo alang gibili niyo sa mga maayong driver diya. Pero para dili yung yan, mabukatan ang tanan, tinabangay ta.
1: Tanan ako, napoy dakong tahas po ng mga tuda ni Katrupang Ruel kasi sila may nagkailas lang kaubanan.
0: Problema lagi din Katrupang Ruel, isang ubanti naman ko ng mga membro. Ang problema niya, mga base unyag, mga bugos diba, basi wali mga prangkisa, unsaon nila pag-identify.
1: Ano lang?
0: Kaya makita ni mo karon, daghan kay gabiyahian nga walay prangkisa. Makasulti ko walay prangkisa, kung trabaho ni mga tubangan, dapat takabutang man ang taripa.
1: Mm-hmm.
0: Isama na sa mga balaod diha mga kagilaan.
1: Mm.
0: Sumod pasabot kung wanay taripa, sumod pasabot kalindra si kula ni wanay prangkisa. Obligado man sila mabutang.
1: Tinoon. Di, kaning nga problema, kung dili gini-aksyonan, mas mo grabe pa ni Katrupang Ruel.
0: Mm.
1: Kaya murabag, dili sila mapugnan sa ilang ginabuhat. Kaya, kira man dito, tanawa, wala kayo nasakpan gano'n, rugay na ginabuhat ni.
0: Wala lang ako na, nasilip ning maong balaod nun sa sanggunian siguro. Kung nabay multa sa mga yun ani, ato siguro panawagan pa ng sanggunian. Vice, double check, pa-check siguro ko, Vice, sa mga balaod nun ining sa mga tricycle operators, drivers, na ito, Dries Jansan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ingani ba nga doon ay malapas, mambasto sa mga tricycle driver, damay ba ang tulubagon sa operator?
1: Tinuod.
0: Kaya ako ba magundari ka trupang Chris? Bihian. Pa-drive nilang tricycle?
1: Huwag ginababihian.
0: Pabihian.
1: Mundirehan.
0: Huwag man tayo, wala man ay problema. Pero siguro, kung matakpan siguro na iya ha, na iyang gipa-driban, di na siguro tamo dawat o rason nga wala bang gugukabalo kay gipa-drive lang guna ko na di wala na yung rason niya na diritso na tangtang siguro sa prangkisa niya pamultahon gawa sa tangtang multa diritso.
1: Mm.
0: Multahon di mo nag 5 milya siya araw di na mapuyo ng mga tawana kulog kaldero nila di ako sa may kabayad nila
1: ako na inundong ko sa unang panahon doon sa mong puro Katrupang Ruel ang problema nito grabing kawat.
0: Mm.
1: Ang gibuhat sa purok chairman kung kinsay madakpang kawatan ginapa kwan public shaming. Ginapakuan, ginapalakaw, ginadala ang manok, butangan ng paklakad, ako si Talpulano, nangawat og manok.
0: Hindi rin ko na pwede rin, tuwa na po'y balaod nun po.
1: Gani. Pero gawas anak nga pamaagi, baka lang akong ginamin is, kanabang hugot nga pagpatuman sa balaod.
0: Mm.
1: Kung unsay nakasulti sa balaod, tumanon, i-implementar. Kaya dili kay paraan yung murag ni Ngaskugon, walay aksyon. Nakadungog na dadaghang kaso sa pagpamastos, pero murag wala gihapi kampanya ang atong kanang nasa PSO. Kamugoy na sir, kamugoy number one daw, safety office makana. Ilisa na siguro na ito ng ipangalan, oy. Public sip-sip office, o siya ba? Dili man safety office, good.
0: Dili safety.
1: Dili safety office. Public APDSO.
0: Akong but pa sa but, safety sila.
1: Safety na sila.
0: Sa ilang opisina, rapon.
2: Okay.
0: Nga aircon man.
1: Dili man ka mong dapat ma-safety, sir.
0: Dili na ka, ba man, ang pagtuo.
1: Ay, day.
0: Public safety na. Office may, so safety rami din sa mga opisina, wa may labot nila sa inyo, ha?
1: Na. Dino lang, dili sa pag-iaga sa inyo, ano, sir, ha? Kanabang, barugi ang inyong katungdanan, isip ka ng mga opisyali sa public safety office, nga walay ikasulti ang mga, kuan ba, ginikanan ng mga bata, ang gagareklamo nga, gipangbastos ilang mga anak. Ako, usa ko sa amahan nga naka-testing ang anak gibastos. Ning naog in town sa SM kay nakulbaan ang bata. Kay nitawag sa inahan nga lain man nagsulutihan si Uncle Mang. Naog niya, gingnan sa inahan. Wala ni dagang istorya ni naog ang bata. Pero wala, masalamat lang kang tawhana ka, wak ka nakuhaan ang picture. Pero kato, usa sa insidente. Sa kadaghan rin na to, pila ka ginikanan ang reklamo, pila ka mga anak ang nabiktima. Hulaton pa ba na to, nga na ay malugusan, na ay mamatay? Tungod sa mga driver nga gipasagda na to nga manyakol na sila? kay walay balaod gipatuman batok diha nila? I don't think so.